0: Da cuma lebelai, labi nanti di dolsa may Villanueva nga imnanan cup.
1: Villanueva nga imnanan. Ah, maladapit sir, no?
0: Kining atbang sa babaw sa Villanueva bitaw. Dili sa final home.
1: Ah, the beat. Kining the beat. Ah, kanan the beat sir. Bisan pa to walang programa na mo anang kanibura-bura, no? Si Parit issue po ni siya. No, kining the beat, ano na na siya, guarded and monitored na business mo sa among barangay. Kaya po na akong barangay, no? Every now and then, ginasakaan, ginanamo diya. Kaya diya po ang gubot before. No, kung ka mga motor na nga gapark, na muna nga, dili, nasikop na sa dali. Kay, kaya may naka-standby po na mga BPSO. Yeah, Sir Jonathan.
0: So, bisa pag wala i-synchronize, kamo ga robbing mo diri kap.
1: Yes sir, wala gina sa apil na lang siya sa atong hotspot before, no, kay na balita bitaw to nga diagit ang kagubot labi na kay mga minor di edad. So dili na lang apil na gina siya sa among ano watch list kung abaga pa sa among barangay kanang the day pod kay diha magita tong mga kabataan unan gapang sunod labi na og mga weekend og Friday.
0: Okay. Kapun sa imong mensahe o gapahimangno para sa mga rider o mga residente sa mga
1: like, lalay, no?
0: Nga posibleng mapiktuhan ining synchronized checkpoint na sugod karog adlaw.
1: Lagi no, sa ginainin ko gani, nakapost ko sa Facebook na sa akong mga kaila, amigo, nga lang mga anak, no, di gibalik kaya ng mga bataon na mag-upgrade yun, hinahot nga, kanag yung haom rapon sa specifications sa motor, dili kita magmahay, kay kung may magmahay, inaamang po'y malipay, no, inaamang yun ang balaod, kung mag-implementar kang balaod, imong tumano ng balaod, naagay magmahay, na ay masoko, pero mas nagan ang nalipay, o makontinto, kung imong ipatuman ang sakto nga balaod.
0: Kap, konsehal, daghan keng salamat sa panahon ug oras sa gihatag karong kabutagon. I hope kini masabtan ni sa pipila ka mga motor owners kini daging inyong gibuhat pabangdakop kay dili lang manggod tala nalipa ini bura-bura kay disturbo kini sa katulogon sa gabion sa tumong mga residente kap.
1: Yes sir, Jonathan. No, kay once mabutan kag bura-bura manggod. Di na po mabutan na po dende ang order speeding kay ano man. Once mabutan kag bura-bura, that is not about the sound of the map. Pero kung unsay ipagpadagan og kusog, amo na sa madugang na sa mga nga cause nga nay nabanggaan nga mga nag wala intay labot pero dapat dalan tubod kay gipaktistinya nang yang bura-bura na unsay pagpakusog sa dagan kay bura-bura na ang yang mapler. So dagat pa atay.
0: So, duha, posibleng duha ang violation ani Cap Consial.
1: Daghan gyud kay violation kung actually kung mao gyud kay ipang ano lagi pag-usbo lagi kay overspeeding kay dili naman kay dili man pud ka magtawag og bura-bura kung imong dagan 20 ra pud. So kung imo mo gyud magpa-impress iya actually inana ra man gyud ni ang rason ani nganong magpakusog magikaog tino na imong buto pila ra man kasisi. So makot ang attention sa tao nga at grabe sa tong motor which is pero ang kwan ba, side effect, ang gakaita mo, after that, unsa da yun.
0: Kap, sa imong ka-personal nga panglantaw, nga no, nga doon nagay mga ginabuhat nga bura-bura sa mga motor?
1: So, ako rin ginasya, nagay mga influencer na nino, kanang makita nila sa YouTube, makita nila sa mga laing na mga lugar, no, nga mas, hindi mo ba itong mga batalan ko, bisag ako na agay magpagabatan o nung, lagi tayo, kung hilig ka sa motor, lagi tayo, dili kita makontento, no, kung natin makita, no, nga, sa TV, sa YouTube, wow, guwapo kayo kung tauran ina ni. Bisa, dili na tao sa igaw na una, kung sa epekto, pero mo po lagi na, kung sa kasyudan, kung sa kabarangay, kung sa kamunisipyo, kung dili po niya, implementar o pasadlan lang, i-tolerate ang inani nga mga binuhatan, lisod na kayo puksaon. So, before pa magdako, nga masugdan sa tanan, hindi na yung tanan ligpuksa, siguro, Sir Jonathan.
0: Okay. Kap, daghan kayong salamat sa ibuhag panahon ng oras ka kabutagod. Padayon sa pagpadirbisyo, Kap Kunsihal sa katawan sa Malaybalay.
1: Yes, Sir Jonathan. No, you are welcome, sir. No, kabalo ko, busy po ka. Kabalo ko, no, bisag asa po ka matapagalog, labi na sa Taiwan, dali sa siyudad sa Malaybalay. You are always welcome, sir. Kung mabisita ka sa Liga ng mga Barangay, dali sa among opisina. Daghan salamat, o mayong buntag kalatong talaga.
0: So, daghan salamat, Kunsihal Kapitan Julio Siobaghado sa panahon ng oras. So, daghan ka maligsan, ano yung mga katropa? O dagag maligsan ni ini mga suking tigpaminaw. Luoy tong kato lagi sa una na hinumdum-hinon ko ba. Katos ka bangasad nga how about sir kining mga Skylab nga gigamit sa mga kingsunan. Okay naman na sir basta di lang mani sa syudad. O di lang mani sa sintrong bahin sa kabanglasan dito na dakpon pag diharas bukid. Okay ra. Kini mga tropa gilis mulay balay karo way pili. Na way pili mga tropa. basta nakalapas ka sa standard mga tropa sa kakusgon sa imong paap, kini bitaw nga kakusgon sa dagan sa motor, o niya gitabot, giburak-buraka ni mo, naimpas. Imong motor, 110 repower, giburak-buraka ni mong tambutso, na naimpas na. Oh. Dako ng bawal, grabe sila ka, oh grabe sila ka sayon maging anak ba. Grabe jud ako kahadlok og pagbasa nako sa post. O kito na comment ni Darwinda. Labot tong report ni katropa nga nilo gani ha. Oh. Labot tong 15 anyos nang hulga mga katropa. Francisco Alimuren may buntag, hadlok na kayo karon tinuod. O wata ka balog og ginsa may suko na to. Oh. Na-address Davao Sir Jud, daghan jud mga bura-bura nga motor. Nakurat jud ko diri nga mga 1 p.m. to or 4 p.m. na dyan. O, kana, basing mga big bike na ate. Dire sa country home, Kabantian. Kabantian? Kabantian. O, naaday si ate Darwinda karon diha, mga suking tigpaminaw. Siya man na, si Bunguton? Okay. Kasi ako sa ngayop dire. So, kay ato pong ipasulod karon mga tropa si Katropa Agdeb. Kay tuwa karon dito sa Sitio Butay, Barangay, Kanangaan, Kabanglasan. Ah, wala si Nilo dito. Oh. Oh, si Kaye Yata. Kapit na kay Yata. Oh. Big bikes na ma'am, walay bura-buras Davao City, Labinas, Sintro. Atong dawatod, nag-report ni Katropang Dave Hinralaw, nga nanukad, gikan, lungsod, kabangsan, Katropang Dave!
2: Yes, Katropang Jonathan, live kita dito karon Katropang Jonathan, sa Barangay Kanangaan, Katropang Jonathan. Kundingin pasit kita sa area sa katong nagigisgutan ni mong Sitio Butay Katropang Jonathan, kundingin asa ipatigayon ato ang outreach and tree planting activity karon at ang Katropang Jonathan.
0: Oh, Katropang Dave, so moving mo ron, moving.
2: Yes, moving ni Katropang.
0: Oh, tanawa, moving, nawa na. Oh, basta kapatulo.
2: Ang nagkadiyan medyo practitioner. So,
0: okay, Katropang Deb, karong mga orasa, asa na mo napita? Nana mo sa sintrong bahay, no? Padulong na mo sa area. Okay, eh, padulong na sa area, kinawa naman. Oh. Basta yung andi, mga tropa, agbawa. Wala kita yung mahimo, eh. Kay, karong mga tropa, mag-adunay outreach program, o feeding program, mga tropa, ang ato ang mga media sa Bukidnon, ang napilian ni mga tropa, ang Sitio Butay. Go ahead, Katropang Deb!
2: Okay, so sakto to sa Sitio Butay, ito ang kwan karon, ito ang area na ito ang pag-ahimuan sa itong outreach na ito ang replanting. So, ako sige katakot pa, doon na kita yung mga beneficiary dito nga mga servisyo o mga nagkadaiyan na mga gamit, labi na sa pang-iskila o labi na sa mga necessary, labi na sa pagkaon. Kaya ang pang
0: na, di na kita. Balik-balikan lang ka na ko niya, Katropang Deb, kaya di yun ta magkasinabtanay. Oh, so, muna mga katropa, padulong na sila karon dito sa Sitio Butay, Barangay Kanangaan, Lungsod, Kabangasan, ang team mga katropas, media, this probinsya sa Bukidnon. Okay. Kay kinanglan mga katropa o kinibitang mo magini. Sa una, kay dito man ta sa may Valencia portion. Ay, sa Maramag de, Maramag. Karon ikatulo mga katropa, mao ang gitawag na to dito ta sa Kabanglasan ang usap. Sa itong pagbalik unya mga katropa, ato ning panghimahimayon ning mga pipila ka mga ubay-ubay ng mga komento dire. Sa itong panag-uban mga suking tigpaminaw kay lapas sa oras. Manginabuhi sa ko mga katropa. Oy, liguna na inyuhang panglawas ha, pinagis pagtumar o santon vitamin C. Sa itong pagbalik unya mga katropa, bagong laya sa kasong homicide. Sikop human, gigulyo ang liyog sa uyuan dito si Bagat. Mga katropa, standby sa tumabalik.
3: Bullseye! Bullseye! Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usa ra construction worker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niin.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Papa? Petan?
1: Ay, oo. Mananagat-gid akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang good ang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Hala, yaway! Iya, at sa imo papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Paraguay, Hamasol.

0: So nga bagyo, yun na pamari. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
1: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha. Mangandam sa posibleng pag bakwit o red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar ang ayang buhaton ang pagbakwit.
0: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpari nimo aron mangandam na pud mi.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahit, the all-in-one, sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman. Unsa na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala kagyon?
9: Oo, naapagin si Rep.

0: cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha, mawag ka na kung karoon sa Mami's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
2: XFM.
3: Exciting.

0: kini nga programa hatod kani niyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose Balay Balay City Bukinon.
1: Bullseye! Balik na mga pinalagang ting paminaw sa Panaguban. At doon na tayo 24 minutos milagapak ang alas 8 sa bundag. Mga katropa, dire sa tasa tuwag mga kuminto. No, dire sa tuwag Facebook Live, kung ano kabuntagod, mga suking ting paminaw. Big bikes na ama, mulay Buraburas, Davao City, labi na Sidro. Oh, gikan ni kay Yata. O di, okay ra kayo nas bukid ang Burabura nga motor, sir, kay ginahaul. Manaog mais para panginabuyan, Sir Joe, pero kanang pachoy-choy lang nga nagdadala papansin sa tao, mao na dapat dakpon jud og maayong kuhaon og tanggalon ang trambutso o tambutso, mga katropa. Mao lagi ni katong ingon og kaniya nga kadag Burabura sa uban to makigchuunan, labi na hauler ka mga tropa kabuno mais nas bukid, dagko ginagtingog ila mga motorsiklo. Yes, wala syudad pero diresh kabansian o kabantian na apa gika ni Ate Darwinda o namun siya gadabo kung si Ate Darwinda god. Bisan pa unsaon pahinumdom gika ni Kayata. Bisan pa unsaon pahinumdom o panawagan nga bawal ang Burabura kung ang kung kulang og implementasyon dili gihapon na mahurot every day nga operations pagdakop kana mawala jud na aga Burabura kana atong lauman. Kaya nga hinaot nga adlaw-adlaw ni oh? Adlaw-adlaw ni sa itong mga otoridad kini papangdakop og Burabura aron gyud mahurot oh? Sa tinuod lang bitaw atong nasod Pilipinas mga katropa perti daghanang balao dire ang kulang mga katropa ang pagsunod og pag-implementar kay natay balaod implementar karon ugma pila ka adlaw wa na oh, oh. Ano, mga katropa Aljon Ihara, shout out dire Sumpong. Oy, may buntag Aljon. Napay sumbras pista dia. Sinapay humba gaga luyong-luyong dia ba? Oh. Hello morning si Kurt Rick Libor. May gabuntag dia Kurt. Lamas pagliili sa Facebook Live si Liling Lilingling. May gabuntag dia. Lamas pagliili sa Facebook Live karon nakabuntagod na makasuking tigpaminaw. Mga katropa, sa di pala ito ikutay itong linya ni Police Major Linomir Caceres, Lungsod, Gabanglasan. Ato sa ning tunol kining report. Ah, grabe po ni Kaisog ni Tawana ay. Ingoman, bagong laya sa kasong homicide, sikop human gigulgol ang liog sa uyuan dito sa bagat. Astilan! Basta-basta mga katropa, report pinagi ni katropang Junji Librias sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
3: Risuhan gihapon ang gipadulungan sa usa ka 62 anyos nga lalaki nga bag-o pa lang nakagawas sa prisuhan tungod sa kasong homicide human kini nasikop pa sa gihimong hatpursot operation sa kapulisan tungod sa pagpatay sa iyahang kaugalingong uyuan sa sitio San Vicente, Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Giila sa Sibagat Municipal Police Station ang suspek nga si Lauro Omentado Boyles, 62 anyos, adunay kapuyo o lumad nga residente sa Makabalan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Samtang ang biktima, giilausab nga si Rosalio Ulaquer Omentado, 82 anyos, o residente sa Barangay Purok 3, Sitio San Vicente, Barangay Afga, Lungsod sa Sibagat, Probinsya sa Agusan del Sur. Nahitabo ang malampusong operasyon pasado alas 2 sa agatak na hapon ni adtong Sabado, Agosto 22, tuig 2026 sa Purok 10 sa maong barangay. Gilusad ang operasyon ubos usab sa pagdumala ni Police Lieutenant Ramonet P. Rivera, ang officer in charge sa Sibagat MPS. Grabe ang gidangatan sa biktima tungod kay gawas nga gipatay, gigulgul pa sa suspek ang liog niini o gikuha ang tuway-tuway. Atol sa pagkasikop sa suspek, daling gihimuan o pagrekisa ang iyahang dalambag diin. Narecover sa mga otoridad ang usa ka kalibre .38 nga revolver, lakip ang duha ka pakete sa gidudahang syabo. Sa gihimong interrogasyon, daling giangkon ni Boyles ang iyang pagpatay sa iyang uyuan, apan hugot niyang gihimakak nga dili iyaha ang nakuha ang armas o illegal nga druga sulod sa iyang bag. Sa pagkakarap karon gibalhog na sa silda sa Sibagat MPS ang suspek, samtang giandam na ang patungpato nga kasong kriminal bato kaniya. Lakip na ang paglapas sa Republic Act 13591 kon illegal possession of firearms o comprehensive o Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002.
4: Paniguro para nga di siya mabuhi kay naman sa agud-agud
5: motong giputol yun imong liog
4: di wala giputol gitabas
5: lang gitabas nimo ya ang tuway-tuway kay nakuha man to
4: karon sa mo to nimo mo to oba kung na may tuway-tuway kay natigua na lang ko mo kitang tuway-tuway
5: ano man to na pahak man to mo
4: pahak kan eh ay akong tigbas iya mo tong sanggot amo tong giilog katong akong gitigbas sa iya iya ratong gamit ang akong gamit sundang nga gamay gamay ako tong sundang habol to si Naura to
5: pero habol
4: habol pero matong giilog na lang nako
5: unsa may inyong nabiklan
4: ang atanang akong asawa akong gipangita
5: unya
4: kung nga ya asa man akong asawa ya sa imong yoyo pangutana kay siya siya nagdala dito dai gitago sa ubos
5: oy
4: kung ano inyong magitago ang prehis yung nahibaw nga masakit to na kuan kanang
3: ang tipik nga pamahayag sa suspek nga si Lauro Omentado Boyles sa Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Daga, salamat katropa, ga Junje Lebrias, Sebugar Report. Habol ra mga itong sundang. Habol rang sundang mga katropa. Pero gulgul ka niya. Pastilan mga giligiga. Gilingig kay mga suking tigpaminaw. Hunaw-naon. Samad mga ko gabi. E o kutsilyo nga. Kana paglahap na ko. Paas, manok, gilitson mga katropa. Katungkal. Masuguro to. Pastilan. Wala ko na ikaon. Gikabuhi ko eh. Murag ning tukar man akong pagkasigbin ng niya hak. Oh, ala na. Tukar na akong pagkasigbin yun. Oh. Kita kong dugo, wala na akong kabuhion. Oh. Kayong kong uli na tao eh, kay lain ng pamati. Kabuhi ko. Oh. Sige pa yung katandog, pero okay na biya po nga nasamad ko, kaya naluwas ko sila buhon, waswas sa gabi eh. Oh. Oh. Naluwas ko sa waswason, gabi, naghana eh. Pero alas 12, kaya po ko nakatulog ka po, nanalo din tayo ng migtubig. Ano mga tropa, balik presyuhan. Kini gabaog suspect mga katropa sa pagpanggulgol o gliog yung taon. Mastilan ka, ngilngig ba yung taon? Ano mga tropa? Ay, mastilan yung taon. Atong ikuta itong linya mga katropa sa HIPE, no? Kag police, major, linumer, kasira sa lungsod, kabanglasan, mga suking tigpaminaw. Kalabot lagi nining mga katropa kawatan sa kabanglasan misiaw na usab mga gagmay negosyante o residente ni singgit na gustisya ang aksyon mga katropa kay sunod-sunod kakawat oh? Sunod-sunod kakawat karon sa lungsod sa kabanglasan mga suking tigpaminaw na nasa pikas sa linya si Police Major Linumer Caceres. Sir, unang-una ko kasolusyon sa bagong ranggo sir. Una-una po panimbayas katawad karon sa lungsod sa kabanglasan sir. Okay, sa ato sa digi, nawa man eh. Wap man din nakunik. Asa, ha? Galot lang sir, ha? Ato balik-balikan, mga tropa, si Police Major Caceres, mga tropa, daw kay, wap man din nakunik. Ato ang, asa, ha? Nalagi, balik-balikan to, mga tropa, no? Ayot lang, ato balik-balikan si sir. Okay, sir, go ahead.
6: O, sir, do, sa inyong sa kontipinaw sa XFM.
1: Okay. Sir, adunay sunod-sunod nga kawat diha sa tuga lungsod sa kabanglasan. O gakini sir, naka-alarma ni, no? Sa atuang mga kaigsuunan, mga residente diha, human kini mi balik o misiaw na usab. Kini atong mga kawatan sa mga lungsod, sir. Tungod sa sunod-sunod, pagpag-pag-uba o pagpag-awat sa mga piso, wag ito ka, ligta sir, kining window machine sa lungsod. Unsa ang mga lakang o kausaban na gihimo karon sa PNP bahin sa papatrolya ilabi na sa mga gabi o kadlawon nga oras sir.
6: Yes sir no tinud na sir nga alarming ginis nga pangitabo kay sunod-sunod ang mga pangitabo sa kining kawat no sa among natala din na record na mo din sa among opisina na record sa pizza 20 o 21 no, na record din hi nga ining isudlan ng balay akyat bahay, no. So na yung mga nakuha nga mga cellphone ug mga ginagmay nga mga amount sa kwarta. So muna siya, sir, no, nga una record lang mo din primero din sa pizza 21 sa Anlugan. Yung pizza 20 kining sa poblasyon o kining sa Mandaing. Mo gining duha ka adlaw nga sunod-sunod nga kawat, no, isudlan na ilang balay. So muna, sir, no, atong gibuhat din sa kapulisan na nag-adjust sa atong deployment, so base sa mga insidente nga nitabo. So giatong gipahingusgan, ginans na to ato ang police visibility, labi na kining mobile patrolling nato sa kanang mga oras nga gitala nga tingkawat nila kining kadlawon sugod sa alas 2 pingon sa alas 3 sa kadlawon, no? So kami din hi isip sa akong instruction sa ako ang mga mga sakop nga kanang mga oras ya mo adjust miss amo ang mobile patrolling, no, nga ina nga mga oras para ma-prevent nato o ma-control nato kining mga sunod-sunod nga kawat din hi sa lungsod sa pamasan.
1: Okay. So kini sir, tanan nga nitabo kining sunod-sunod ka pagpangawat sa mga panimalay diha kadlawon nga tirahan wala adlaw, ano, sir?
6: Yes, sir, kadlawon gyud sir, no, katong sa poblasyon sa Proc City nga naay gi lungkab nga kining piso wifi or dili piso wifi kining sa kining washing.
1: Oh, car wash.
6: Oh, car wash nga kwan. Pag kwan ito mga umorolas alas 3 sa kadlawon, gilungkab o gisulod kining balay o gilungkab kining kwan. Kining coin slot sa car wash.
1: Sir, ano na ba kita ay person of interest sa o suspect ka nga gitan-aw ba nini o gitan-aw bahin ini nga grupo nga nagbaligya og pangguba sa mga kagamitan? Labi na katulog sa Proc City, sir, nga katong car wash o window machine.
6: Yes, sir, nakita yung person of interest. Identified na kini. However, ito pag iningi pahingusigan nga makakuha kag mga dugang ebidensya, no? Kaya para makapanggit ang malingkod ng itong pagsakan yung kaso. Ito na ginang identified o matod sa itong based sa itong investigation, kini nga itong person of interest prior sa insidente. Nakitaan kini siya sa kining tag-iya nga namatikdan nga murag kuan gapaniid sa kining palibot. So kato siya pud nga tao nga person of interest, ilado pud siya no nga moy kuan moy kawatan diri ang lugar. Pero karon among gipahingusgan ng pagmonitor pagkuha og mga udong ebidensya, nabay makakita or nabay mga CCTV nga among makuha, no, sa pag panghitabo.
1: So kini sir, grupo ba ni o nag-inusara na ni kagingon tagkawatan ni Sulungsod?
6: So far, sir, sa itong investigasyon, dili ni siya, no, dili ni siya grupo, dili ni siya organized nga grupo. Usara ni siya ka-individual na ang iyang kwan pagpangawat rin yun, no? Siguro sa itong sa krisis o sa makunik na ito sa kwan. Di pa natin makonfirm nga makunik sa ining illegal nga droga, but di po natin siya ma-discount nga posibilidad na kini siya nga mga rason nga nung ikawat. Pero kanin siya nga tao, sukat kini sa una, sa wat po naglinggo din eh, na ilan na kini siyang tawahan nga kawatan.
1: So posible, sir, nga siya ang sa tanang kawat sa lungsod, ihan ng agi niya, Anlugan, compound, o asa pala, napita sa kabanglasan area, sir.
6: Ang katong sa Anlugan nga kuan, sir, no, ang lahi po to siyang grupo, mga minor to siyang grupo, ato naman po siyang na-identify itong mga minor, tapos gi-refer na to sa MSWD. O nagipatawag po sa mga sa barangay o ilang maginikanan. So separate to siyang suspitsado o atong gituhuan involving ato sa mga minor. So kining di sa poblasyon o kining sa Mandaing, posible nga kining isa ra ka tao ni siya ang magbuhat ani.
1: Pero taga diha ra gihapon, sir. Kabanglasan ra gihapon ni suspect.
6: Yes, sir. So sa atong pag-profile aning philosophy of interest nato, ang iyang asawa ni taga din ni, pero dugay-dugay na tao na kunin sila nga nagpuyo din ni, pero pa brinbalhin sa iyang pagpuyo. So sa lain ng kunya barangay, lain ng kunya balay. So muna yung monitor na itong tawhana kay dilim kini sa taga dinhi pero nakaasawa sa taga dinhi unya mo lagi pa balin-balin sa iyang pagpuyo.
1: Sir, ano na ba kita ay gihimo nga koordinasyon sa mga kapitan o barangay tanod para mapalig-on ang runda o neighborhood watch sa matag barangay?
6: Yes sir, tinawad na sir no. Kita, primintiyon kita mag-coordinate sa barangay officialis during sa ilahang mga sesyon. O karong next na meeting sa ABC, ato kining tambungan o ato kining ipadangat po ng problema para po matabangan na ito no, ang ato mga kapulisan o mga katawahan nga matik ato pong makuanpot nga masumpo ning ginagmay nga kawat no, although ato mga gining makuan nga ginagmay na sa nga kawat no, kaya mga isang dinangko ang silpon naman niya o mga ginagmay nga mga kas but kinang lang yun ang tabang sa atong mga barangay tanod kaya di gini malukop o bantay sa mga kapulisan sir do
1: Okay, napara ba yung uban niya sir pambuko ng mga botilya sa matag establishmento.
6: Tinood na sir no, mga batanon kini nga atong sa kahubog unya mawala gini no nga usahay nga mga buwak na lang sa botilya diya sa kadalanan nato.
1: Okay, sir, unsa ang inyong tambag o pahimang no sa mga gapanagiya o kining mga balay o kintindahan o negosyante sir o protektahan ang ilang mga kabtangan?
6: Yes sir, salamat sir no sa kagayonan nga gitagaan mi kitag kagayonan nga mag mag-remind pod sa mga residente nga dili pod nato tagaan og kagayonan ang kining mga suspita kining mga kawatan no nga makahigayon nga pagkuha sa ato ang mga butang kay kabalo man kita nga ang krimen may tabo tungod na lamang sa tulo ka elemento no ang una kining motibo sa katao nga kawaton ang mga awat, ikaduha kining opportunity kung ang muhang butang dali na siya kawaton, so dadako kayang opportunity no nga makuha o makawat ka ng butanga. Then ikatulog kining instrumentation o paggamit sa mga hayat nga mga kwan o mga butang nga para ma-commit kining na krimen. So kami sa kapulisan, maghangyapod mi nga dilipod na ito pasagda na itong mga gamit. Dubli ingat no kung kasagaran mi gid kining akyat bahay no nga di gid makabantay bisag na ay tao sa sulod di makabantay nga gisudlan na sila no mo nang kung mahimo kita pud nga mga residente dubli ingat ta dubli lak na to atong mga tertahan at atong panikamutan nga di gid makasulod kining kawatan kay mo lagi sa atong investigasyon sila mismo dili makabantay nga nanalay nisulod nga kawatan sa ilahang punianan. So, muna kami, remind me nga, magkuhan po ito, no? Magbantay po ito, no? Kay, kabalo man ito, nga pulis sa bantay, ang bantayan sa kami mga kawatan. So, kami, sir, no, ngayon po magtabang sa community, mag-report din sa amo, o sa tibayan, o sa itong mga barangay official, magkinabangan ito, sa pagsulbad ni ining kining problema nga sunod-sunod nga kawat kay sa atong gikaingon ang pisan order sa ato ang lungsod is assured responsibility so kitang tanan ang magtinabangay ta para masulbad kining problema nato sir.
1: Daghang salamat Police Major Linumer Casera sir padayon sa pagpaserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Kabanglasan.
6: Yes sir, salamat sir, good morning kanimo.
1: Moto mga tropa, si Police Major Linumer Casires agahipi sa lungsod sa Kabanglasan. Shared obligation, mga katropa. Shared obligation, sakto lagi do? O shared obligation, mga tropa, kining pag-implementar sa peace and order. Good morning. Dili lang ni nga isalig na to sa kapulisan, mga suking, di kami nao. Kaya, matag, ikaw o ako, na nag-iya o pinoyanan o tindahan, mga tropa, dapat magbinantayon usab kita. Di na ito tagaan og chance mga tropa kini kawatan nga makasulod sa itong panimalay. Pero kung masulod sa itong panimalay, nakabantay mo, inyo na na. Isulod sa ako daw, paso eh sa buwan. Kung sa may tuyos, balay, musulod, isi oras gabi yun, ninsulod ka kalas tres kadlawon, nabantayan ka, wala na. Isulod sa ako. Isulod sa ako mga tropa, paso eh. Kay kada, mga katropa, kanang kawatan, posibleng mupatay pa na. Mupatay pa ng kawatan, mga katropa, kung mahimok. Way, kawatan, nga wala na dalag hinagiban, mga suking tigpaminaw! Unsa hinungdan, nga aduna may kaso nga naani sa batag lungsod. Usa, kawadon! Ikaduwa, bisyo! Ikatulo, sakit na ginanimong mangawat ka. Muna'y tinuod, mga katropa, kadayag kawadon. Ingo matag tungod sa kawadon, sir. Walang-wala na gud, mga himo na kuning pagpangawat. Kung kawadon, mga tropa, ang hisgutan, dili raman ikaw nag-irusan na daghan, masa? Bisyo? Posible. Lulong sa scatter. Mga ano ba, mga lulong sa mga online games. O di pa ka, lulong sa bato nga ipalatay sa puwel, mga tropa. Nga sindihan ng ilalom og lighter. Una mga suking tigpaminaw. Munang makahimo ka o dili maayo sa imong isig katao. O niya ikatulo, sa masong gingon, basin sakit na ginani mo, kasi higi kag pangawat. Pero dili man po magdugay, di ka kaabtag kinintos katuig, mahulog regapos kamot ka pulisan. O di ba kaha, matsugi ka na o matigbasan ka mga tropas nagbalay. O, kato na yung gisulod ng Suryano Agri Supplies kabanglasan mga tropa, nakit nga no eh. Natigbasan mga katropas nag-iyak. Kay, gisulod mga tropa, kadlaon, nagpurong-purong pa, aperte. Masa musulod ginadya, ang panig ikaw po tag-iya, tagbalay ka, maniguro sa kay. Maniguro sa kay mga katropa, sumula ka ron. Ha? Perte, kusuga ka ron, kawat, long shorts kabanglasan. Tingayahaya mga tropa na baligyan na ning carwash machine. O kining window carwash machine mga tropa. Sige baligyan ni brato. Sila, unsan lang ka ano? Kumingon tag kawadon mga tropa, kalisod mga tropa. Unsan lang ka, mubuto ning gingon tang hulaw. Kining tag init mga tropa, nasamot ng sigurong kawat. Ako, mutuo mo sa dili. Dahil sa lungsod, sa kabanglasan. Sa una, diha magita. Kana imong mais mga tropa nga harbisunon bitawon magtindog na way buot. Magtindog na katropa nga punuan lang wanay puso. Kay grabe ang kawat sa mais sa unak, mais, kanding, baboy, napay baboy. Mas grabe gid sa kanang kabaw. Abing kawat kabaw sa lungsod sa unay. Mabita na nga nahimo na sa unang naman maghimo o kanang kuratong. Kanang kuratong mga katropa kay na imang awat o kabaw. Adok-dokon to ni mong kuratong. Nami kabaw sa una, higot ko sa kong papa, punuan sa haligi sa balay. O, itong balay na mo sa kabanglasan sa una, eh, doon naman ito'y haligi. Parang, katong na ikuan si lalong ba, nang pwede ka masungsoong. Ang higot sa kong papa, dito ang kabaw ay. Eh. Useless, gapo, higot sa kabaw. Kwa ni putlo ng pisi. Huwag man ingon ng kabaw, ting, kawat ko, ting. Hindi man kaingon ng kabaw, ana. Ano yung mga katropa? Orega, inauta sa dali nga aksyon no kay. Ato pong nakalabay pod nga buwan, ato na pong gikawatan dias may purok adili sa may compound area. Sa may barangay ang lugan gihapon to mga suking tigpaminaw. Gisulod dako-dako gihapon tong sa lapi mga katropa ang gikawat in town sa kidiga kiriwan og kamot mga katropa. Nga perting tulugan town sa tagbalay ni ana. O di nga inaota nga paspas nga aksyon sa itong kapulisan, katauhan o nga BPSO mga tropa sa lungsod. At utrohon, dili tanan isalis kapulisan mga tropa ang pagpatuman sa peace and order. Ikaw ako dunay katungod mga katropa nga mo pahamtag ni ini nga mao nga problema diha nga masugpo kini. Dugang hanay sa mga balita, mga katropa, padayon na improvements sa Municipal Park sa Libertad, Quezon, Bukidnon. Report pinagi ng katropa ang Gisak Liopa sa PIA Bukidnon.
7: XFM Report.
8: Ang kantidad og 7 million pesos ang pundo sa lokal nga pangagamhanan sa Quezon, Bukidnon. Alang sa padayon nga pagpaayo sa municipal grounds, lakip ang landscaping, pagtanom og Manila grass, benches, sidewalks, drainage system og parking areas. Tumong niini nga mahimong mas limpyo, luwas og komportable ang park alang sa mga residente nga gustong mag-relax, mag-ehersisyo og mag-banding uban sa pamilya og mga higala. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kanis si Jessica Leopas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Daghang salamat katropag Jessica Leopas sa buga report. Atong tawag-tawagas de wake eh, sisig panawag speakers niya di man ato ma dungog yung tawag di daw kay basing mo report ali nakatungtong ani og bungtod ba na tropa. Atong tawagan si katropang Deb Hineralaw mga suking tigpaminaw kay eh, ako itawag ni mo katropang Deb. Ako itawag kay di kita marinig, madilim kasi eh. Kasi yung gabi pa rin kamot, makasignal ni karon dito ba? Katropang Deb!
9: Yes, Katropang Jonathan, madungog ba ka dyan sa station, Katropang Jonathan?
1: Okay na, kabot na ka sa Sitio Butay?
9: Yes, Katropang Jonathan, ato sa Sitio Butay, particular Katropang Jonathan, diri sa lahang ungkwan, Sawag Sub Extension School, kundiin. Sige, patatigayan ato ang kwan, Katropang Jonathan, ato ang program, Katropang Jonathan.
1: Pero mga orasa, Katropang Deb, unsay na tigayon diha?
9: So, karon orasa, Katropang Jonathan, first part sa itong program, Katropang Jonathan, kay naka hanay man ni ato ang program karon sa itong outreach o itong tree planting. Kundi yun, nag-una kini sa pinakauna ito ang kwan outreach o first of all, ato ang kwan, atong ritual. Kamulo karon ang kamulo karon gipahigayon atong ritual sa diri sa itong mga isuon ato nga mga IP leaders o mga tribal leaders nato. Kundi yun, at naapod ato ang mga media practitioner o ato ang mga residente. Labi na po ang ato ang mga maestra diri sa WhatsApp Extension School.
1: Mm-hmm. Di katropang Rustom, ningon siya ipapangita ng uncle kasi Nilo da regards daw siya.
9: Atong subayan diri karon katropa kung naabas si Uncle Nilo diri so naka-tune in ba ni siya kay diri nagatubang ta diri sa katong atong kawa-kawa diri sa Kabanglasan.
1: Oo.
9: Oh, diri kita ni sakat kitang bukid katropa kay para nga maabot kita to ang tingog ug maka-signal gyud ta.
1: Oo. So ni agi mo tong tulay nga taas.
9: Nay tulay amo nagiyahan nga duha ka buok katong sa Mandahikan og katong sa katulay nga nag-crossing siya katong para sa San Fernando kito katropan Jonathan sa pamilya kayo to. So di man kayo siya ingon nga taas so, sakto lang siya mga nalang sa mga 20 to 15 feet lang siya kataas.
1: Mm-mm. So karon unsay dala sa mga media team diya sa mga tulungaan katropang Dave kinakita sa Ulagway doon yung mga food packs na rin.
9: Sakto katropan Jonathan na dala ng nagkadahiya nga produkto o mga kagamitan ng ato ang media team diri so kanisya sponsored kini siya sa to ang PGB kundi na to ang kwan gini ginaka-budget allocated para sa ato ang media activity sa labi na karon sa tong Press Freedom Week na nagsugod kick off gyud nato karon na dali na ka-budget aning mga sama sa school supply, chinelas, mga food packs kung gikan sa PSWD o uban nga mga nagkadaiya nga serbisyo na ato karon diri pagaon na human ni ato ang tree planting diri ato ang tree planting activity is ato paning ito ang dito sa kanang awao nga dapit kay Papa Jonathan kundiin nakaplastar na po na ato ang mga kandito mga tananom nga mga fruit trees.
1: So nihapit ko sa LGU Kabanglasan katropang Deb.
9: Nihapit may ganin na buntaw mga sayo-sayo mga La City pag kick off na no since sayo-sayo magita na sugod ang ba na ito mga media practitioner nga nagkadaiya gikan pa sa South dito sa Maramag Kibawi Valencia napagidit pa ato gikan sa Talakag. So namahaw sa dito kadali sa Kagasolin Station dapit sa ato ang Kabanglasan Municipal Hall. So dito nagsugod tanan nagpaabot sa ato ang police ato ang pandandaan sa ato ang PDRRM mga rescue response unit. So aya din mini ani diri pasakat to. So, nindot ang dalan kato pan Jonathan kundi in awaw kayo kay kuno siya konkreto na siya gawas sa pagpasulod na diri sa Sawad sa Integrated School. So karon diri kamulo ang programa sa ato ang kwan ato ang PGB ato sang gikuanan kay nagritual pa man ngipi sa today sakat sa tagbukid kay para nga ma-update ang atong katuwa diha nga karon adunay kwan adunay 69 diri ka student kay gikan sa grade ay sa K1 paingon sa grade 6. So sa usa ka one classroom building adunay mi siya tulo ka partition kay Prof. Jonathan.
1: Pila ka estudyante?
9: 69 ka estudyante diri. Kwan namin siya, extension niya siya. So naa sila yung main dito sa unahan sa Butay Gapon Katropan Jonathan. Kung diyan, IP school niya siya. Oo. So, ato mga kaigsunan, ato nga mga anak sa mga tribu na ito diri nga umayam nun. Naa diri, naa dito sa atong main na ito is 78. So, more or less, Katropan Jonathan, maghatag kita o mga school supply, mga chinelas, magpatigayon po o feeding. Labi na gid pod og pag-alit pod kay nawa nakaandam diri atong mga barbero nga gikan sa sa Kabanglasan pod. Standby sila.
1: So katropang Dave diha palutuon karon ang ipakaon ato sa mga kabataan.
9: Sakto katropang Jonathan kay naman tay nakita katropang Jonathan nga sa box kita sa tong hulagway katropang kan ng hotdog o tagawad pud maluto pud atong ritualan nga manok pud nga Binuo kay karon kamulo pa man og kan patigayon og ritual ato makigsunan ato nga ipindos diri sa kan diri sa kilid nato nga diri nga side so diri na pud nilutuon diri na pud ang feeding pud.
1: Okay, basta ayaw ilogi ang mga bata og sinilas katropang di ba?
9: Okay, wala ka tropang jodan. Kita pa gid mo hatag kita tropang jodan. Sobra-sobra man pud. Okay, atong budget is 1 man, atong budget is 200 pero karon murag basin maapil ko ni mga community nato diri nga mga IP nga na diri sa palibot. Magiyahan pud.
1: Okay, katropang Dave, salamat.
9: So, muna lang to, atong ato ang update no sa ato ang press freedom week karon na bulan na sa August. Nag-aigit ito ang mga activity half day niya. So, ato mga katropa niya na nasa nato sa tagusang walay, particular diri sa Kabanglasan. So, bibo diri. O, ato ang gi-anunanggid ang sityo butay. Labi na diri sa lugar sa Kabanglasan. Para na lang sa, kwan, para na lang sa ato ang update karon ng adlaw. Stay tuned lang ta para sa ato ang outreach program diri sa barangay. Sityo Butay, Kabanglasan, Bukidnon.
1: Oh, katong ingon eh, katropang Rustom, yung Uncle Nilo ha, pagitaan.
9: Oo, oh, atong pagitaan nyo rin, atong pangutaan na itong prok leader sa mga din na kaestisyon niya, ang uyuan ni katropang Tom.
1: Oh, si Nilo Villapranca.
9: Asay, Junior ba ka, Junior? Okay, so, wala na katropang dyan na itong update dito sa outreach program and replanting dito sa barang, Sityo Butay, particular diri sa WhatsApp sa WhatsApp extension so extension ko extension school sa Katabaran barangay lungsod sa Kabanglasan. Ato panday din raw para sa programang Bullseye.
1: Di nagud sa kalito kod bis kanangaan Katablaran. O mga tropa, ato pasalamatan ato ang kagamhanang probinsya sa Bukidnon. O nga media team mga tropa nga tuwa karon dito sa Sityo Butay, lungsod sa barangay Kanangaan, lungsod sa Kabanglasan, kaubat og kapulisan mga tropa sa Kabanglasan, aros sa pag-secure sa tuwa mga media dito mga tropa, aros maghatod sa serbisyo para sa tuwa mga kegsyon ng IP, mga estudyante, mga tropa nga mahatdan, o gadugang school supplies, mga pagkaon, sinilas mga tropa. Kaya kinitinuig ni nga gibuhat sa mga media sa Bukidnon. Tinuig ni nga gibuhat mga katropas, mga media sa Bukidnon. Magkatropalita taron tong taon, mga suking tigpaminaw. Sino na natay mabunutan diri karon? Sa di pa ta mo rulita mga tropa, katong hugaw ng mga sakyanan, gusto mo mapakarwash mga tropa, add to mo sa 4F carwash. O add to mo sa 4F carwash mga tropa, nga nimutang sa Purok Uno, Barangay Sanusi, Malaybalay City. Barato nga carwash, o niyang services mga tropa, sa maragi hapon, nung asa ka na pahinlo sa mong sakyanan. Adunay blower, vacuum ug tire black mga katropa ang nakadindot ani kapiting bratuha sa motor mga tropa 100 sedan 180 van 280 high roof mga tropa 300 pick up 230 ang Raptor 250 SUV 230 ang minivan mga katropa 180 kapiting bratuha oyon di lang pura car wash lang lahang gina cater dia mga tropa. Gusto ka maglaroy-laroy, laglaag, uban pamilya, uyab, mga tropa. Gusto ka magsakyanan. Aduna po sila ay ka-rental mga katropa. Nakadindot ani, 2 hours nga libre. O aduna ay 2 hours free mga katropa. Kung niya barato, gihapon kayo. Gikan sa 3-5 padulong sa 1,000. Kaya itong high rope mangod mga katropa, itong daghan na kayo, ang sulod, 3-5 dito. Pero pwede pa hangyo-hangyo ito. Kung sa van mga katropa, ang 24 hours, 3,000. Ang 12 hours mga tropa 25 ang washing charge na namgini washing charge 280 unya ang pick up mga katropa SUV 25 ang 24 oras 2000 ang 12 oras ang washing charge mga katropa 230 ang sedan 15 mga katropa ang 24 oras ang 12 hours mao ang 1000 ang washing charge na 180 unya pa gihulat basta ka car wash nga hinlo affordable mga katropa 4F car wash. Sa lakaw-lakaw nga wakay masakyan, adto sa 4F car rental mga suking tigpaminaw, aduna sila yung numero 0970-287-2613 o diba ka sa 0915-541-3653 mga suking tigpaminaw. Sa pagkulat, book na mga katropa. Di ta maglangan, gawa tayo kong oras, langan naman tadaan. Katropalita ta, mga suking tigpaminaw. Kaya ba sila doon ay swerteng mananaog karon nga makadawat og 50 pesos nga load or GCash mga suking tigpaminaw.

0: May buntag po di ay sa Apot family di sa may Flores Village mga tropa. May buntag po di sa Divide Gracia family o gining De Los Santos family di sa may Barangay Sinanglanan. Good morning yung tanan niya. Good morning. Oh, may buntag, salamat sa kanunay pagpaminaw. Oy, may buntag po dahil sa CDEO Malaybalay. Oh, may buntag yung tanan. Happy birthday, sa mga birthday. Happy birthday. Oh, magrolita na ta kay kinsa kaha ang swerte karo makadaog. Ala kada dia. Oy, dugay man nimo abot sa kuha kay.
1: Ayoko.
0: Oh, nara. O palita mga tropa, we ubay na itong mga shares karo, no? Siyaro sa kadaghan, way, mabunutan. Tanawa, basin si Sister Light na pundi karon. O di ba ka si Liling Ling? O di ba ka si Kurt Rick Libor? O di ba ka mga katropa si Kayeyata? O di ba ka si Aljon Ihera? Tanawa, Francisco Alimurin. Mga katropa, ang swerteng mananaog karon. Congratulations! Pakpakan na to! Nadaog siya og 50 pesos nga load, mga tropa, or Gcash. Dire siya itong panag-uban, mga katropa, programa ng bulsa. Ay! O di, mga tropa, ay, may buntag po na idea sa may Valderrama, ha? Muraga, nindot itong balita nga itong nadawatan karon ba? Lami bing sabawan na do. Ate Darwins, kumusta man? Nakontak man mo ate Darwins. May buntag ni Nanay Suraida Batulina mga katropa niya. Belated happy birthday in heaven ni tatay mga tropa. Nag-birthday itong Sabado. Nanay tatay mga tropa. Tuanan ni sa laig ng kalibutan. Nagtapok-tapok ang mga kabataan dito sa simenteryo itong adlaw ng Sabado. Bibos la. Happy birthday. Iba ka nag-birthday. Wala tayo kong oras mga tropa. Alas 9:01 na sa kabutagon. Salamat sa pakinguban. Mga suki gatik paminaugba. Poho na po. Ubanay ko ninyo. Aros pagtunol sa mga isyog hisgutanan o mga balita nga ngayon yung masayran mga suking tigpaminaw. Dirira na sa inyuhang nagnusarang paboritong stasyon. Ang XFM Bukinon 101.7 mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager, katropang Miss Rusty Maricondino, katugbang Spikas Lawa, katropang Rostom Villabranca, nakauban at kaganiha mga tropa sa gawas ng bahin, particular sa Longshot, sa Kabanglasan, Sityo, Butay, Barangay, Kanangaan, katropang Dave Hinralaw, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Gadjota Dalis Suriano Wigod, ang pagkabot sa stisya, kinangla na pagtinabangay. Apan lisyon, kabutod, kuwag ka maturad, matabunan, siya balik, binuhata! May buntag, Bukidnon. Talagay ko lang Diyos, kratong talan, mga katropa. I love you, Bukidnon! Bullseye! Bullseye!

0: Onya, Angsel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam diigut bukal cesir. Maksigir lagi siap tutoy. Wala lang sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Na naman, unsa na adikto?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon, ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sus! Nga naman eh, murad nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always regya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
13: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
6: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: sa ko kan diha. Ha? Ano ko kan nang hihi imo man gisa-isa nang imo ang tiil diha.
1: Ah, di ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsyag bugad.

0: Stong! Pagpilay nyo ang gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Exciting!
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
5: Hi, Moni, laay ka ron. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, taman na ko sa ibuk ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
8: Kung ano yung nakukulo ka pa,
7: higa pa napit man itong ako.
8: Juliet, oo, hindi ko ka ano.
7: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. Sa itong plus gold, di tagaan ko tulo ka pa. Panakit ka niya, marag nag-us-us din sa akong tiis, dire.
6: Zaton Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya para sa mag-inamang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
6: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lami nga kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong pag-gabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na paano yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko unta salamat sa Tuntun Plus Gold kay tumandog sa dili dom akong binulan nga dugo. Dugo na ko na balaka ko sa kay batin mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold sa akong pagsulay sa nakahuro o block at nakita na ko nga adunay albio akong pamati. Unya normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Cough and Mix user. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
0: Santon Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. Wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
5: Sulayi ang Premium D3.
6: Premium D3
5: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Premium D3
5: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
6: Premium D3
5: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Premium D3
5: mapalit sa mga butika.
7: Oras alas 8 na sa buntag.
5: Oras katod galinyo sa Windsor.
7: Win from within.
5: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hilig mag inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Magko manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for me.
3: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Sauna, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinamili kay Inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay taghanda kay Keks Durams.
2: Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

mga maring, kamusta? Kamusta nga to ang mga pamitay? Welcome sa pinakasadyang ato laman nun sa radyo. Gini mga maring ang kung ako ikaw. Bueno, adlaw karon mga maring nga Lunes. Thanks God, it's Lunes mga higala ha. Agosto 24, 2026, usa ka nindot nga panahon usab ato ang sauan karon. Ato ang sauan pinaagi sa paya. Paya nga gipos ang sili pila na katuig halang gihapon. Kay bagul man siya mga maring. Hi, welcome ako ni si Maring Inday Erika, dili guwapa dili man stay sa apa di katup nga nang kagwapa. Nagana ang gipang bugha nga nga mga bukong. Siyempre, kaoban ako mga maring, kaon-taon ato ang mga kaobanan diri ang mga gahi sab kaayo. Mga gahi pasabton. Mga di basta-basta mga karang damang sabi sila mga maring ha, mga daghanang kainis sila mga batanon nga nawad ag mga kaugmaon. O daghan sab sila mga batanon nga gihatagan og maayong kaugmaon. Pinaagi sa ilahang mga di ba sa basta nga mga programa. Mga maring si Tia Daria o si Master Inday Tanini. Taod-taod ha, inyong hulaton ha. Ako sa inyong kaoban karon mga maring. Aguantasan niya ako ang dagway nga murag si Diana Torres. Kay ako'y bahala sa inyong buntag karon mga higala. At ang sugda na ito ang adlaw nga Lunes. O grabe ka sadya. Busa liso ana mga maring kana inyo mga pungango. Mga pungango sa imong radyo. Ito nung sa 107.1. Abi na ako 107.9. 107.1 XFM Tagom. O nya, bilihan lang sa mga igala mga maring kay live ta karon sa tuang Facebook page. I-search lang ang XFM 107.1 Tagom. Live na takaroon mga igala sa ito ang programa today. Oh, syempre, ito ang

0: hotline mga maring e-text ko palihog. Pwede sab nga manawag sa toang hotline. 09663069569. Usbon ko mga maring 09663069569. Lain pa'y ato mga igala mga maring. Ang ato ang programa di ay o na ato malimtan mga igala. Ay nakuha to ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Hell. Nadi mga maring ang ato ang gikamingawan, ato ang gigalamian o gikahinaman ng kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring muli hinungdan nga medyo blooming ako ang panagway. Kaya nagainom ko og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring alang sa inyong dugang kasayuran natin sa collagen o glutathione. Kato medyo mga kuan diha ang medyo dagumon og mga nawa. Medyo kana kaning ilog kaya gangit-ngit ang mga beauty. Gawas sa pagnusnos og sabon nga herbal kini ato ang Santon ato ang Clear Skin Beauty Soap. Mga maring pulihin na kana imong kape nga naandan nga nakahatag da kanimo og pagpangulba sa imong kasing-kasing. Pulihin na kana mga maring og Santon Gold Coffee Mix. Hoy piting lami agyon. Kay si Kuan Mita, si Tio, si Doy, no? Kay Permiro mag-isa na kayo naman yung Santon Gold Coffee Mix na kayo, kayo nga gudya nga hasar na miya ganyan kapiha doy, oy. Sa klaro nga pagka-istory, lami or manjug ko, pero mas lami ganyan kapi nga Santon Gold Coffee Mix. So ayan yun yung mga maring ha, mapalit na sa mga parmasya butika nga lulis mo sa ito mga lugar. O diri ka sa tago mga higala, mapalit sa ito ang mga produktong gigawa sa Yes to Health. Mapalit diri sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nga makitaan diri sa my door 8, first floor M Central Building, do lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Do na tayo libre nga check-up mga higala sa matag-adlaw nga Miyerkules, nga na sa Biyernes. Pagbaki makaoban ni Dia si Doc CJ ni Druda. Good morning guys sa mga taga-Andili Mawab. One of this day mo visit ko din sa may Andili Mawab. Kaya ito ang i-plastada mga maring. Ito ang caravan. Puhon. Busa ang tangi ko niyo diha. O niya, kamulay bahalag inyo kong puspusan. Kay matago man ko sa likod dito ya Daria kay lapad-lapad man ning likod. So pon ha mo bisita mi diha sa may kuan wala pa may schedule pero lauman yung mga mari aron nga makapanganda mo diha sa may Andili. Ay mo bisita ko Andili. Nabiya ko mga amiga diyan ako mga kuan na ako mga kauban kani adto sa katong na nagtrabaho pa kong tunnel. Ayaw mo. Kuan man ko sa una ma rin, karang ako mga kauban kayo, tigpabuto man niya. Akong trabaho dito, kaya ako ilang ginababutahan. Ginababutahan ko sa ako mga kauban mga ma rin, oy, muna nga ni kuan ko, ni balihin ko lang trabaho gikan sa tunnel, nanakoron sa radyo. Oo, kay may diri ah, kay si Kinit po na mong pabutahan diri ah.
1: Ayaw mo ba?
0: Dahil na ba si Kenneth kung pabutahan niyo mo kayo masukura ba niyo nga sa sukura ba? Wala ito bingo ay segunda tabi ah. Hey ladies and gentlemen, ako makaoban karon ako ang mega nga pinakagwapa din sa may Bisayan. Walay makatupong ha? Walay makatupong sa kagwapa. Ako ang kaoban karon mga igala. Atong sugaton sa Leaf Hawk. Atong sugaton sa kusog nga Leaf Hawk mga mare. Tia Daria!
2: Hello!
0: Hello!
2: Asa ka nung mga buktun dagko? Pwede pa kami yan?
0: Ahoy, excited.
2: Yan ang gamay tong last. Ay, atong last dito.
0: Ay, excited na mga maring kung sa color sa duster ni Master Inday Tanini karon.
2: Yes!
0: Unang adlaw ron.
2: Makatag na, ipakuan di.
0: Makatag na mga maring.
2: Makatag na, ana.
0: But pasabot, managnaay yun.
2: Managnaay yun sila.
0: Pagkaan ninyo sa color sa dress o... duster ni Master Inday Tanini mga igala karong adlaw ha kaya ngadto ni sa Biyernes niya pagasuuton.
2: Kay common na siya kana one week celebration.
0: Mao ba?
2: Celebrate sa siyahang duster ngay sa kasimana.
0: Hoy, wait, ato i-welcome siya tiya dali sa tuang katropa. Okay.
2: Yes.
0: Kapitay dami gilas sa tiya dali abi manganta tabi manganta
2: sa. Asa tong bugaong wala pa itong bugaong dai?
0: Wala pa oi kay
2: kuno. Sa nga akong tilaok man nga
0: kuno. Nagrenew man sa siyahang kawaray dito sa lalito.
2: Nagrenew dai siya dito dia.
0: Oi, good morning dia ila ni Maring Marian Bulaloan. Grabe jud kay ni si Maring Marian gani
2: nga. Grabe.
0: Gi-content na punta, gi-content na punta.
2: Ang ilang papait maring, laing kay maring, gi-pait maring, oy.
0: Mo ba?
2: Oo.
0: Di ko kurahan kaya sa ilang dinagdakan kay lami ka ayo, sobraan ra ka lami ba? Anang, duha ko na ako na-order ka, sobraan ka lami.
2: Natingala, kung paribu mo kaya, tapilan na yung binadyakan.
0: Oo, binadyakan.
2: Na binadyakan, paglingkod mo kaya, binadyakan ka rin.
0: Nakatong gi-order ni paribu mo nga katoga ni Nahihipon, si tawagan na sa Ingles? Na, uang. Uang, tawagan na.
2: Uang, di, ay.
0: Oo, di ko kalitok, anong sa Ingles talaga ni?
2: Shrimps. Rumatanggal
0: po daw. Kalitok,
2: kay. Listen to that, rumatanggal po.
0: Lamihan kaayo, kay. Lapuyot kaayo ba?
2: Ay! Di ay?
0: Kamalod yung pagkasi.
2: Natinala mo lagi si Kuan. Si SM. Puro ulo na lang siya.
0: Ulo?
2: Oo.
0: Kay, naagi magkutu siya ako ka ng Kuan. I'm the murder. Ay, lami kaayo ang Kuan ni Marian. Salamat kaayo Maring Marian. Ha? Ikaw na ganyan ang gitag na ni Tio Sidoy Maring Marian.
2: Grabe lang kung kapo. Saan niya kung nakangura mo kung ibadyakan?
0: Uy, mura makagawa diha, Maring.
2: At least tayo dogo ikaw, tanawang Maring.
0: Maring, mura
2: ang dahupo. Naspad kayo mong panagawa yan.
0: Ikaw, Maring,
2: mura ka gisop-sop, kung napolo ka lamok.
0: Mura ka naghupo sa Ilaom's Kapihan.
2: Adi ay. Lain lagi ka ay.
0: Ampot na itong
2: Lain lang, saan mga sugaan eh, oy?
0: Ampot na itong isa karoon niya riyan sa kay Formator. Excited na tamo talaga ang mga Maring sa itsura ni Master Dita Nini kay...
2: Pagmatod pa ni Jampong,
0: sa ingo niya.
2: Mapayot nga upaw ng gihapon.
0: Mapayot nga upaw. Bahala ko pa, basta importante, wala na naman siya po.
2: Yes!
1: Ayaw ni ma.
0: Anya na ha? Kita rin ang patay mga buhok, so gasto man tag shampoo.
2: Yes! Siya?
0: Si Master Moral naka...
2: Ang yabang kong, kaplo kong sa shampoo niya, Maring?
0: On sa shampoo?
2: Head and shoulder.
0: Ang sa'yo pagpasabot?
2: Para sa ulog sa abagal lang.
0: Walay kuhan, walay hair.
2: Walay hair.
0: Bitaw nung kay head ragun.
2: Head and shoulder.
0: Head the biggest.
2: Dapat, ang nakabota ka na, head and hairs.
0: Oy, good morning sa ito ang 13,000 viewers. Hello!
2: Hello! Si Moda, 16 lang sa kuha. Si Bintin, running 18.
0: Ay, 18 di ay. Good morning, pinakagwapo ka na tanaw lang si Keanu JC Bial.
2: Kami na. Ay, managtuba din na, tiya.
0: Ako, kaoban sa Hong Kong, hapit pinabian sa train.
2: Ay,
0: sige, may panaw dito mga gwapa. O, gwapo. Jose Pina, tinanbo ng request ko og if we hold on together. Noted.
2: Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City. Happy Monday sa inyo.
0: Happy Monday sa ato, Jose Pina. Good morning, di mo salamat sa paglilidahe.
3: Good morning!
0: Arturo Edquilia Advance, happy birthday ni Jayla Vicente Dilarama
2: Pichon.
0: Sa Les Fuentes, Pantukan, Davao de Oro.
2: Kayo yung pichon to?
0: Ogma mag 20 na siya, maldita gihapon.
2: Aba, kusia, kusia.
0: Uy, kusia, siguro ng bugan, uy.
2: Kalami ni Daria, uy. Ay, Ana Alvin, uy.
0: This song,
2: Alvin, ay.
0: This song is dedicated to you.
2: Katay na, Maring.
0: Ikaw, kanta, duhanta, duhanta.
2: Sige, kanta ka ng...
0: Kuros.
2: Kuros. Backward. Sa nag-request ano, this is for
0: hello?
2: You.
0: Hello?
2: Hello po.
0: Nagkataan niya si Diana Torres.
2: Excuse me, Torres kami? Si Diana?
0: Why, wala mo si Torres? First cousin.

0: sabi ni Pagsan.
1: Salamat sa nag-request. Imo may ipalaysod din, sir.
0: Good morning, niya. Salamat sa pagtanaw karon. Gatanaw karon si Sir Kalamba. Maka-remember man po ta sa atong gipang invest anang kantahan.
1: Ayaw ana sir kay makahinumdum po ta ni Martin ana sir.
0: Asa man ta?
1: Kahit naging si sir ay hanggang ipinumduman tang Martin. Uy,
0: huwag kita kalaag ang Sir Kalamba ay...
1: Si... Ato laag
0: ko siya. Kapag nasa sa kuwan sa inyo kurulia ba niya sir ba? Sa inyo kurulia, sa nasign ko rin sa...
1: Mapokus ko siya pasugbo sa to. Ah, no.
0: Sa Santo Tomas siguro.
1: Santo Tomas?
0: Dito siya nasign mga maring.
1: Ay, siya atong...
0: Salamat kay Sir Hasa
1: ito. Pagtanaw
0: Sir Hasa na ulam kayo si Sir Oye.
1: Sir Kalamba din is you, sir.
0: Ladies and gentlemen, to welcome ato ang kaoban, sina ang attire niya karon, sina unang tao. Mara ang kaoban ni Barok. Wala lang mga igala, Master Edeta Nini.
2: Hello, pasensya. Pasensya, kaya nagpa-kwan ako, nagpa-Brazilian wax ko.
1: Wala kayo sila. Wala'y nakatagna, sayang, isuot.
2: Wala'y nakatagna, no? So,
0: ay, mo, outfit kay mura kang si Venus.
2: Yes.
0: Venus Raw.
1: Venus Raw.
2: At least, di ba, herbs, skins, ang sock.
0: Alo, ay, kagwapa ni mo today, oy.
2: Yes, natural. Kana ko ilan niya kong attire, mara ko nagkakasano ka rin na.
1: Asa mo na imo ang katong kahon ng gamay, anak?
2: Ha?
1: Sigurilyo, sir.
0: Dili. Asa imong kuhan, imong pana?
1: Tawa ka na ka lang. Mayot mo yun sa tinuulo.
2: Kasi may mga nalaki din rin. Naka-realize may mga, edad ako, mga 45.
0: Dano si Kenneth ni kung na ganyan?
2: Ni Ladlad na.
0: Ladlad na ganyan si Kenneth.
1: Hi, good morning from Ipil, Sambuanga, Cebu.
0: Hello!
1: Pa-shout out din rin. Oy, si Ginalyn.
0: Anyway, una tayo magsugod sa kanta ni Master. Atong i-acknowledge na to.
1: I-acknowledge.
0: Ang ato ang mga sister stations.
1: Sister stations.
0: Diri sa Mati City.
2: Yes, sa may asara. General Santo City.
1: Diri sa Malaybalay City.
2: Okay, asa pa man dyan sa may?
0: San Francisco, Agusan del Sur.
2: Okay, siyempre di na to kalimutan dyan nga. Wala na kay sige niya sa Pagadian.
0: Expired na daw.
2: Expired na. Parang ko kadungog sa report ni Stanley.
0: Naman siya?
2: Giming out ako ni Stanley.
0: Gusto ka, reportan ka niya rin?
2: Sige na, reporting ko na ko.
0: Yara ha.
2: Sige be.
0: Yara mga maringkay.
1: Ito ang shoutout din sa Kasambuanga, Cebu kay Hader sa Ipil.
2: Sa Ipil. Bago ni recruit na to si Ginilin.
1: Basi nag-hook up na po ng Ipil karon.
0: Sure na nabihabi, mga taga Ipil.
2: Sa mga naninaw ka sa radio na sa live.
1: Sobrang Ginilin.
0: Kasi kung andi ako, ito ganing...
2: Si Bingo?
1: Tarongan na.
0: Ano sa? Hapit bigi si Ginilin.
1: Di ko nga magunto. Sa Bunga City, magunto.
2: Katong mga Utahs. Okay, guys. Ginapokus yung pulaw. Sa katoko na, wag yung pagkakita ni Kenneth, nagpulaw yun ang mga kanahan.
0: O Utah, kay hard to get ka ayodahin.
2: Hard to get. Wala po pwede dili o Utah.
1: Gani.
0: Kaya ang rason na, ganit siya ka ako kay...
1: Parehan ko sila
2: di siya katakla sa Rainbow Rainbow.
1: Ayan na, kalukong.
2: Ay, ano siya, di na ko katakla sa Rainbow Rainbow.
1: Ay, Rainbow pa pili ay.
2: Nakaanahan niya nga dami sa itong relasyon na itong time.
0: Hoy! Si Saria.
2: Bayo.
0: Na yung kasama na ito. Na yung kasama na
1: ito. Ay, Ginilin de Saria. Asa ka namin na? Sa radyo ka or sa radyo?
2: Sa radyo.
0: Sige, Dobby.
2: Pero katong ang time ganyan dito sa...
1: Ikaw nito, Dobby? O sa radyo ba ka or sa radyo?
2: Hoy, mga bayot. Katong nga pag-sos party na to. Rin ay naguba itong relasyon.
0: Ganyan.
2: Pag-ahuman.
1: Siya naguba ng blangkat yung kamot.
0: Sama, Dobby. Tikang-tikang na mga...
2: Tikang-tikang na. Kaya hindi na makuntak.
1: Ganyan din pag masarado ang sa amin.
0: Pagdakit ko na kaayo.
1: Pagsarado ipit ang kamot, oy.
0: Nakamatagod si Bipo.
2: Si Bipo ang hakog ni Bipo no kay Marang Silindron.
1: Ato may music.
2: Anya Silindron is M. But anyway, sige.
0: Nigo si Quintasio nga. Kamu na ito? Ato unta ko oy. Siya. Otro po yung bigaon sa din si Quintasio.
2: Mogyo.
0: Anya ba kini kanta ang mga marihatod kreato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C ang mas malami ang isi.
2: Ang Santon Vitamin C.
3: Ayaw naman.

0: Salamat tayo, gabi na yung mga aftershock, ha?
1: Intensity mo dito, Mare. Intensity center.
2: Gawas mo yun ang pag-natural at
1: tingog, eh. Magnitude 8.
2: Grabe, eh.
1: Wala kong mabuha ang speaker sa kong buwan.
0: Natin mga pa-score na, no? Natin pa nga pa-score.
2: Sige lang, atala lang papunta nga ni Tuti. Ding-ding-ding-ding-ding-ding!
0: Anyway, belated happy birthday ay kang Tuti.
2: Yes!
1: Atang balikon.
0: Atang balikon.
1: Kasi mo nito muhata ka, eh?
2: Asan mo ito nagsaan-saan niya, ay?
3: Ayun, ma.
2: Yung nagsaan lang ka po. Hindi ka, nagsaan niya ka.
1: Ay, nagsaan niya, ay?
2: Teka, may naging waning uwi, nagawin mo hatag sa tuwa niyo rin. Daday, di ba Marie?
0: Kini na may gitagaan gan?
2: Kani gitagaan?
0: Kini na sa gitagaan?
2: Kani na gitagaan?
0: Okay, kini na may gitsuraan.
2: Sila man po yung tambogon na ito.
0: Gitsuraan sa isayan.
1: Hilig lang sila tambog. Kora hilig sila, ay, ayun, tambog lang yung chubby.
0: Wala ka nice sa outfit ni Master, yung pa si Mitsuro.
1: Ay,
0: Arturo
1: Idquilla, request ko kanta maring Erika, ang akong request, I know.
0: I know?
2: I know.
1: Please
2: I
1: kanta. Know. Please kanta. Salamat.
0: I know na.
2: I know. I wanna want me no more, no more. Wala yun. Wala na. I know.
0: I know.
2: Ah,
1: si Tom Dennis, yeah.
0: Oh, my God.

0: nindot kaya kanta. Takay ko dia o kaneng kwan be.
1: Standard lang. Katay talag standard.
0: Standard lang be. Takay meng after the la.
1: Kana guapo na siya.
0: After the loving. After the loving be.
1: Kana guapo na. Pero the wonderful sound.
0: Okay, sige. Yan sabi. Ana.
1: Imiot siguro
0: na. Check.
2: Yan na.
1: Ako maglabot
2: na. Tingok lagi na ako sa cellphone. Ay, lagutan ko.
1: Ako labay ko na sa cellphone.
0: Na. Ayaw.
1: Nabuwak na ba yan?
0: Buwak ko nagtaman.
2: Antigo na biya ni mga maring.
1: Pioneering
2: biya
1: niya. Nakawa cellphone master. Kayo, buwak-buwak na puro na buwak master.
2: Style mong guna ron?
0: Sa una pa malad. Dito na mas gilam.
1: So, sa ato pa, wai kapalit. Ultimo panty ano. Wai kapalit.
0: Wala na panty po.
2: Ayaw sa ba, uy.
1: Wai
2: ko naman te.
0: Guma?
2: Masa'y guma ba?
0: Karang agugu ba?
2: Karang rubber?
1: Karama na ako, nai magharapin sa rubber. Sun
2: na yan. Ano na kanta?
0: Teka na ka na.
1: Ay, natapok naman ang tulo niya sa picture.
0: Masa naman ako eh.

0: Sorry.
1: Salamat kayo mga maring.
0: Gawas man, no? Magawas. Labay mga resiko.
1: Grabe. Katong kataha mga...
2: Nagliki mga kataha, oi.
1: Katong kataha mga igala, gihatod to ka na to, gikan sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix, arga mas mokusog ba ayaw ato ang cognitive function sa to ang utok. Uh-huh. Inam taada daw Santon Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Oras mga igala, alas 10:55 na, balik ni Human Lang, pipila ka mga pinamdam kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Uy, tita!
4: Ah, tugnaw ka ayan, no?
3: Piting, tinawas to, diba?
4: Ta, hatlok kang balito, diya ba? Nung luwa si Harvey, diya, nidako ang iyang baba.
3: Baba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka ta?
3: Mangi ko para muna ko puli ako.
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basco.
7: Ako di ay si Robert, kamubulog Pio, Santalisay, Cebu. Na initubo nga na kong bukulo upang sa ako ng

0: Sa sulod sa usap kabuan, niuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sa The Boss Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The Secret of Health. Santo Basco.
3: Isira, taga-Bohol. Kahit po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga

0: Mas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Gino, sa kagadwinis to. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubang sa Salvador for research. Akong mata, usapin mo halap na. Kikuyawan ko, mau ako na yung insulayan ni Santon Vitamin C.

0: Santol Vitamin C.
1: Posisam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santol Plus Coffee Mix.
0: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Halaga paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat yung matipang mo sa anumang uri na sakit.
4: Casino Plus!

0: Oh, sao, baby? O, sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka-akta ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o himsog sa mga tipase.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama-sama mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: lang sa kanta, Miss Tiffany. Nindot kay kanta ni Mura Mura. Kainundan ko ato mga naglabay, mga marin, nga mga di madawat, nga mga kagil. Pero sa kadugay-dugay panahon, nadawat naman gihapon, mga marin. Sama na itong giniganan ito sa itong mga laki.
1: Isang na nga Tiffany Maring.
0: Kato pa rin sa downtown siguro.
1: Itong nabuhat tsaka itong babugna.
0: Kato, wala kita ka anak eh. Wala ka bahin yun.
1: Asa naman itong bahinuno
0: na yun? Wala kita ay paglao Maring nga makainom talaga sa Tiffany kay kanang nga wala kita ka bahin.
2: Mm. Ano naman, nga naman. Hindi
0: po, nalakpan na po niyang source.
2: Ay, ako source ay.
1: Nasunta yung source.
2: Ay, ako source, ibiyahin na.
0: Ibiyahin na.
2: Ibiyahin na.
0: Asa pa
2: yun? Ano ito, ano, life sentence?
0: Mao ba?
2: Ay, sige na lang ako,
1: ha? Kapit ka po
2: sabi, na lang ako, ayos yung kapil-apil, ano, apil man.
0: Mao ba?
1: Sayang, no, wakan apil.
0: Ha? Kalihay man.
2: Apo talaga, pag-abot sa pulis, didagal man po.
0: Narakpan man siya.
1: Maro-maro man eh.
0: Narakpan siya kay nakabuhi kay ulo may nawiran na dango man.
2: Ano kayo?
1: Kuhan na kunitan.
0: Lapasin na lang kanito eh, di magkamanakpan ah.
2: Well, speaking of police, shout out ako na ito ang amigo na to sa Dabao from Dabao. Diyan sa, natin sa nasahin rin karoon sa Tagum, no? Si, Police Colonel Ronald Lau.
1: Oh,
2: Sir Lau!
0: Good morning,
2: Sir.
0: Colonel!
2: Yes!
1: Baka naman.
2: Sir Lau, man namin dahil malahag may nimi na, Sir.
0: One of these days. Yes. Asa man dipita si Sir Lau ka doon?
2: Sa Canada, sa Barak?
0: Sa DNPPO.
2: Yes.
1: Nade siya diha doon lang kayo.
0: And speaking of DNPPO, good morning, sad ka nga, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Christine.
2: Hello, good morning, Sir. Hello, Sir. Siyempre, si Sir Roberto Banghan.
0: Si Roberto, taka.
2: Siyempre, nga doon niya?
0: Edgardo.
2: Edgardo.
0: Good morning, kang Tagum City Police Station, Acting Chief of Police. Police Colonel Edgardo G. Banghan. Sir, good morning, Sir.
1: Pasaylo, Sir. Siyala'y prinsuwa, Sir. Sir Roberto.
2: Sir Roberto, si mga ito niya?
0: Edgardo.
2: Edgardo. Edgardo Bahan.
0: At Roberto. Saan, Duran?
2: Hindi, kaya na, ayahaman ko ito si Isoon.
0: Good morning po niya sa Hepe, sa Tagum City Traffic Management Unit, si yes. Sir Francisco Sibilias Jr. Good morning. Og sa iyang assistant.
1: Salamat kayo, Sir.
0: Assistant niya si Bricio Algabri, parinti ni Bong Algabri.
2: Ay, parinti na sila ni Pari Bobong.
1: Pati na kanang parinti ito eh.
2: Dama na kay Madam Malangay, tab. Dari ka na rin sila parinti.
1: Ayaw na lang gani.
2: Kamalo baka nga, tanang ang tanaw na mo sa among programa sa Exciting Pilipinas, halos parinti niya.
1: Oh, di na na. Ayun na nga i-shout out. I-shout in naman na yun na.
2: Shout in nga.
0: Ikaw mo rin mga parinti. Asa niya mo daw kay parinti?
2: Ay, mga parinti. Pero ako rin siya MC. Pag rin-grito yun, hindi mo mga gwapo. Alas nga, alas si...
0: Ah, si Sir John.
1: Ano ka na, hindi natin matagagong
2: kwa. Pare-pareha rin may anak.
0: Good morning, Ika.
1: Kala pa na siya manukan.
0: And speaking of Vice Mayor Lagunbay, and good morning, sad kang Mayor.
2: Yes, ka Mayor.
0: Good morning, ka Mayor.
2: Mayor! May ka makananiwan si Mayor. Kapan makananiwan sa ulang?
0: Ano yan?
2: Gitagan pa ba ka na?
0: Hindi na siya kailaway, kaya di na kayo kagwapa.
2: Bobong.
0: Og, siyempre di ay... Uy, naku, mga man.
1: Saan ba tayo yung ginagawa sa'yo?
0: Saan
1: to? Mayor,
0: tuwan.
1: Saan ba
0: tayo? Saan
1: man to? Oh, kailangan. Ah! Pintigatik na.
0: Oo.
2: Kinsa man na.
0: Mayor man to sa Silda Uno. Ah!
1: Kato pa rin na face sa Panigato.
2: Sa Brigada 14. Brigada 14.
0: Una, ito mag-drama mga mali. Tapos natin pakitaan sila gilas ito ang mga voices.
2: Sige daw.
1: Ano ba si Paolo Bakiril Master?
2: Uy, ako.
1: Wala kayo ka nagkanta. Uy! Ulan.
0: Kanta mo rin siya.
2: Ikaw rin ako ang followers. Paolo nga, wadyo ka kakita ang buwanga ka.
0: Nakuha na si
1: Lecha Master.
0: Sorry ko kay...
1: Huwag mo kayo ni Masa?
2: Dili, taparinte Master. Dili taparinte, Paolo, kay kwan man ka. Kanang guwapo gamay man ka. O niya, pangit ako. Ako kay guwapo bangunga. Guwapa gamay niya. Pangit sa dako. Ano?
1: Parinti ka dahil mo.
0: Oh, di mo parinti?
2: Yun lang, kwan din siya. Ganun mo.
0: Master, tanini, wala lagi ka nag... Kanta ko na siya kanina.
1: Late kanina.
0: Good morning, XFM Tagom, and sa mga taga-Canada.
1: Yes, okay. Gikan ka nga ni Tabaliro
0: sa... Uy, narabay, kung ano kagubot, anay, kung ano ba isyuron si sa Canada og ang
1: Canada ka-release.
2: Dugay mo ka-release sa
0: US. Ha? Canada og US.
2: Ha? Mama.
1: Unsa man?
0: Gi pamtanga ni kuan ni Trump og dagko kaayong mga taripa ang mga produkto gikan sa kuan
1: sa Canada.
0: Sa Canada payon sa US.
1: Ah.
0: Unya ang Prime Minister sab sa US nga si Carney.
2: Carney? Carneiro?
0: Ni balos po siya maring.
1: Sa Canada siguro, dili sa US.
0: Canada.
2: Canada. Canadian.
0: Mga kanta tawoy. Samok ana mga.
2: Wala lang po talaga mga kanta tawoy, madama stress matala nila.
0: Stress ana mga samok sa US.
2: Yes, ana.
0: Ana ay kanta diri abi. Ate,
1: tuwa santa na be.
2: Bega lang thank you for the music, bega kabeng talo may mga kanta na be. Naba kana.
0: Thank you for the music.
2: Yes.
1: Thank you sa mga siya.
2: Sa mga naba, atras bo ka bati ako.
0: English na.
2: English ni siya.
1: Siya na may nagkabalo. Sige, be. Kitatulo na mga kanta, pero siya na nagkabalo.
2: Uy, mga bayot man ang kanta na.
0: Be.
1: Dili man na siya bayot.
2: Ala, baba. I say thank you for the music, the song I've sang.
0: Wala pa tama tao ka lang siguro ba?
1: Wala siya pinaunahan siguro.
2: Sige. Thank you for the music to. Gapo may kagka, asa man, dito pa nas Dabaw lang, kuhan ka lang, tumuha nga, dali na lang. Asa Dabaw, rin mo nang ipalabay? Okay. Naglakot ka sa kwan. Sige, sige.
0: Kini katahan mga maring, atod ni kanato sa mga produktong gihimo.
1: Gihimo
0: sa Yes to Health.
1: Asa pa din mo ang master?
0: Wala sa mga, yan na pong gilabay kayo. Wapos sa kuhan po siya dito.
2: Kao yun.
0: Yan ang gihimon trapo ang iyang uniform.
2: Hugot naman. Buntis biya tanong.
0: O niya, Rabi.
1: Dali aja. Ang ato ang mahinungo
2: niya. I'm so happy and I'm a carry con me con me. Rewind to. Sige. Ay, sabay mo ha.
0: Okay, kami ang back up.
2: Ang sinyas ako ka na.
1: Pwede kayo na lang sinyas.

0: Thank you sa kanta. Gabi kaya kanta.
1: Thank you, thank you.
2: Naglisod yung mental, no? Nadesyara yung nakabalo, Mari.
0: Gabi ang...
2: Naglisod yun sa kanta.
0: Ito mga buntis nga, mga 2cm pa, makaanak kong kalit.
1: Nakoy na remember mo, wala lang ang kanta nga. Yaway sa bana, kayo di kisim, sige, amana, sige, yaw, yaw, nagkantang siya ka. I thank you for the music.
0: Aba.
1: But anyway, gibasa raman na nemo master. Ikaw may tsurong mabigtian ah, na ako pa.
2: Ano na si Wilma Wakil.
0: Ano yung ni Wilma?
2: Ano siya mayong buntag niyong tulo. Kumusta man mo kuyaw naman kayo magsuot.
1: Aman.
0: Lain sabdi.
1: Ikaw Wilma, last na sa ka ni Eric ka.
2: Grahan si Wilma dahil way suot.
0: Ay, napay palugit ni si Wilma sa ako.
1: Napay palugit ni Wilma.
0: Napay sa second chance.
2: Ano second chance?
1: Second chance. I will have... okay, sige, tama.
0: Okay, so, thank you for loving me. Ingat pa si Romeo Amogis. Paano naman tayo oras? Ugma na lang mga kanta, uy. Ugma na lang mga kanta, mga maring ato ang pagkantahon, apan sa dili pa. Sama na siya, bigyan sana ng thank you for loving me.
1: Kantasan ninyo,
0: bigyan sa ang thank you for loving me. Please, operator, please. Thank you for loving me ni Junjun...
1: Bon Jovi.
0: Anya na kanta, Tomika Karaoke TV.
2: Ah, grabe, kantahin mo rin.
0: Ako?
2: Kasi man diyan.
0: Kupi!
2: Jowit ta. Ikaw lang ka, pag-inulit ko.
0: Halo.

0: lah pakai berkas pengayo. Jadi kayak pemeran Ingnon semua tahu nggak dia mau bukaungnya. Kepan di kok kantas. Anak emang mayo mo, mayo sa mga plano.
1: Ya, ito ka na, para pasangin lang sa kagamot.
2: Mga oras, mga igala, alas 11:25 na.
3: Adyan ka ba isinilang na dili din mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagawa nga po yung kailan.
3: Pag master, Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: mayong pamatasan. Tugot ako nga makahatag sa ako ang pagtahod ganin yung tulo, mga maring.
1: Hoy! Yan na!
0: Ako di ay usa sa mga suki ninyong tigpadubay ng inyong hanga drama nga naguluhang Kung Ako Ikaw.
2: Kadelang.
0: Kadelang. Presa na kape.
2: Kambuanga.
0: Ikabuanga ka. Hawa dya.
3: Ayaw na ba?
0: Kacang.
4: Bangas ka.
0: Mama ring, nagpuyo de kundri sa may mako. Dabaw di oro. Ah. Ako na si Bitoy. Mga maring, ano yung magunin siya mga maring? Namagugod ang gustuhan ng babae nga si Chichik. Kasi si Chichik, iba niyong nidinay sa mga lugar nga grabe kayo. Wapag kayo ni siya, kanang naanin siya sa saktog barog, saktog kaning pamitay, kanang makaala ka ba? Mga maring, wala kayo kunin mo, kuwan na mo, aghat ani siya nga, ako nga, nga itong sa unang panahon, mga maring kay. Kuwan, magunin sa Dabaw, magunin sa nag-eskwila. Ako maring, naram ko rin mga maring na sirgo duwag basketball. Pero na ako'y mga ginagmay negosyo diri. Na ako'y balutan, na ako'y maruyaan, na ako'y barbecuan ng gamay. O ka labaw sa dalan, labad yung ko'y gasoline station, na nang takal-takal ba? Pero mga maring, bisa ka dakahan na kayo kong mabahe nga nakita, mga maring, pero kanigyo si Chichi, mga maring, nga ingon yung ko nga, I love you so much yung kayo. Pertigil, grabe kayo. Para masabtan ninyo mga maring kung unsa gyud pasabot na ikong suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Gaspar! Pre! Bitoy! Oy. Grabe yung Bitoy.
1: Ay, singkit ako pa nga maging ulo.
0: Bako maging pinamo. Bitoy!
1: Pre, ito ba ni uli si Chichig Gasdabaw?
0: Oh, muna kita na pa ito, pre.
1: Grabe mo nang... Iman naman ang yaap.
0: Atin na miyab ito, pre.
1: Huwag ko na muna magmangon. Bak! Muna magganang...
0: Torta, pre, torta.
1: Muna mag-selfie siya muna sa puto binagol. Uy! Kalamit dyan pang usun niya, pre. Pati grabe, pre. I love you so much, ko niya, pre.
0: Alam nga, hindi ka malabi, pre. Baba ka, mara.
1: Mugani, bro. Ay, kung kumpetensya eh, ha?
0: Wala din.
1: Ay, kung kumpetensya eh.
0: Ang binagol lang ako, pre. Ikaw ang balas ulo niya, pre.
1: Nadungog rin ba na akong ganahan sa saktog barog, pero... Hindi ba ako saktog barog, pre, pero... Pre.
0: Pero saktog ko barog, pre.
1: Ako na siya, pre.
0: Ha?
1: Kaya makita na ako siya hard-hard kaya kung patanaw, pre.
0: Sure ka, pre?
1: Oo.
0: Pero saktog mo po kagbarog, pre. Lamiwan kayo ka, pre. Yung braso, pre. Kapit-hapit sa baktong bata, pre.
1: Himas mo ni Magkumbuk to. Layang kayo pamati.
0: Kalimut ko, pre. Sorry kayo, pre. Nahikapan niyo ako, pre.
1: Bayo ito, mas
0: kibot. Dili, pre. Nahikapan niyo ako, pre. Itaan ako, mag-support ako.
1: Iyan na, pre.
0: Bitiminda, pre. Ano man ko na, pre.
1: Kisibugan, pre.
0: Kalang bayan na, pre. Kaya ka na mo, pre. Grabe. Ayun na, pre.
1: Manto ko, mamisita ko lang, chichi. Tuno ko siya.
0: Ala,
1: kusunada ko siya.
0: Kusunada, Julie ka, pre?
1: Kusunada kayo ko.
0: Sabah kayo,
1: bro. Kusunada kayo ko.
0: Sa kong tanaw, pre, bro. Kaya ka na mo, pre.
1: Kaya rakan ako siya.
0: Oo. Ano ba, ano ba?
1: Oo, gitanaw ni mo ako ang bakos.
0: Sakto kayo, pre.
1: Oo.
0: Kaya kayo, pre. Ano ba?
1: Oo.
0: Sakto siya kayo, pre.
1: Nabi, bro. Didapi mo ko na ni mo akong pickleball.
0: Dekre, kaya ngang kong microphone, pre.
1: Kasi buat pasabot mo kanta ka, pre.
0: Ay, dali ka.
1: Diyan sa kapre.
0: Like ka, pre.
1: Diyan
0: sa kapre. Like ka, pre.
1: Matos ako.
0: Ah, pre.
1: Tono ko si Kuan, si Chi.

0: dagdag des bayan chichi. Tuktok kun sina ko ni. Ayo. Mayong hapon.
1: Ah, uy. Isama na.
0: Ay, tiyo, nasi chichi da tiyo kay nakadungog mong kung nag-uli ko na sa gikan kung sa Dabaw daw.
1: Ah, hindi na hindi man siya pero hambutoy nga sabay mo to siyang mga bispil na ni Medjoro, Wilma Joaquin, ah, magpikol-bol man kunol to.
0: Ah, sa napit tiyo.
1: Amura na ipangutahan lang ako kabaw. Basta suruya na sindro. Lamang ko na i-jam na basig. Dito sila ka pickleball.
0: Sige tiyo. Atos ako tiyo. Malino ko sa adlaw tiyo.
2: Mula gipi?
3: Ma, mama?
2: Iyon si tiyo. Tiyo si Doy nga.
3: Ay, ato nang magitaon pre, asa na pre?
2: Nagpikulubo lagi daw.
3: Ay, may sakit, mag-ilis ako pre.
0: Ilis siya.
3: Ay, siyempre. Ikaw na, makara ka, siyempre.
0: Okay ra ni pre.
3: Ay, naging naman siyempre, po-op
0: kayo
3: pre.
0: Nagbalon ko dyan rikuan kay klaro po niya tuwa niya.
3: Gani?
0: Meron bang dako niya tingin?
3: Po-op kayo pre?
0: Okay na kanya kung...
3: Okay na gana.
0: Kakong battle na ko pre, pang-bat na ko. Plywood ra ni pre, okay ra ni? Dito
3: tantaran. Magsuot
0: gatan
3: dito sa gym. Pwede na pre tantaran.
0: Ah, okay
3: ra. Okay ra pag entrance mo. Okay.
0: Pagdali
3: na. Ay, hindi na kinanglan daw. Ubo na ko pantalon ko na.
0: Oh,
3: di ba?
0: Grabe.
3: Naka-boxer. Pwede na sige naka-boxer pre.
0: Ingon nila kay tundan mo ram lang itindo.
3: Ayo. Na ka pre. Pre. Ato pre. Kaya to kitaon pre.
0: Sulong mo to si Chichito pre. Mo dua putak pikol mo tara.
3: Pre tara.

0: Ang tao sa misa. Sir! Doha may pickleball. Pero sa may mga sistema dire sa inyo.
1: Pickleball, pickleball.
0: Pickleball, oh.
2: Boss, doon lang pickleball, boss?
0: Oo.
2: Boss, bawat palo-palo mo lang yung dalawa, boss.
0: Basta pa namilayan mo, may ikapalit. Okay. Okay, beginners, man, beginners.
2: Boss, nairo yung hardiplex tri, boss.
1: Isakay mo na, pulpog mo na.
0: Dahil ka na, tingog na.
2: Pwede rin tayo, boss. Nagpaparinta na. Namay dahil ka ng ikinambinar na po ba?
0: Pero sa may sistema, pala yung oras nyo, dire, boss.
2: Ah, boss, barato rin, eh, boss. Tag 350 rin, eh, boss.
1: Ah, mahala po rin. Barato, 350.
2: Naman may mga pre-bis rin. Naman may mga pre-bis.
0: Pre-bis? Ano sa mga pre-bis ninyo?
2: Libre as water.
0: Pre-bis niya, as water libre, binuo.
1: Yan, mga tanas na, pre.
2: Yan, ay sauna rin. Nay sauna.
0: Pre, mga tanas may saristan niya ng kasulod niya. Pwede?
2: Ah,
1: Discussing.

0: ni saka gid akong kabuhi mga maring pagkakitala ko ni Chichi mga maring.
1: Wow!
0: Kaming lang pareng Gaspar. Pareng Gaspar pa paglagot ko kasi paghikap sa usampot. Kung wala kay insikida, ako ginigi magpag-atik na yung dito. Samtang namin naglingkod mo sa kuhaan ka ng lingkuran na dito mga maring. Ginaman dito yung tulog electric chair. So, ito nga maglingkuran. May kaya nasaksak pa. So, mato nga, samtang dula sila ka kulbur nga mga kigur magkaayo mga mari. Si Mari nga grabe naman din siya yung tatos paa di ay. Ay tatos sa abag naman yung tatos sa buktun. Kasi nabihag lagi yung mga mari. O ginali mga panghitabo.

0: to ora pareho. Nagdulo na sila pare.
1: Ako nang baton ha. Ako iba ako na.
2: Oh, sir. Ay, hey, ato tawag. Oh, hey. Oh.
1: Hey, nana ani ani. Ah. Ah. Da.
2: Ako. Ay, oh, di ba?
1: Mabalos iday ka. Ha, day ka day.
2: Sige dapat.
0: To ora pareho.
3: La grabe.
0: Grabe.
2: Grabe ni mo eh.
0: Klaro kay pare muna muna.
2: Hey, grabe ka makapalo eh.
0: Puo kay pre.
1: Bi ako na pud, bi ako. Ako mismo.
2: Ako lang. Ay,
0: grabe ko sa'yo mo palo,
1: bro. Christmas ako, iambak ka, sige, iambak ka.
0: Lola, kikinigin mo, iambak ka.
2: Eh, iambak ka, iambak ka, iambak ka,
0: iambak ka. Hala, ay, ay, break it, ato, break it. Ate siya, grabe, pati ka siya. Sus, kido.
2: Ay,
0: dami sa to, eh. Ay, dami sa to, eh. Ay, dami sa to, eh. Tanaw, pre,
4: muling ko, pre. Ato, nuulon, pre, nuulon to. Tulon to ka,
0: diskarte, muli skarte, da, pre.
4: Pantaliyar man ato gani.
0: Ah, pantaliyar din.
4: Pantay ka bulo mo duwa.
0: Ay,
4: pikol bulo man eh.
0: Pikol bulo gani.
4: Kaya na ito pikol bulo.
0: Di ka na ulaw pre, nakapuok mga ito, short pre.
4: Side view lang. Kaya klaro lang yung mga, meron ba nga ito yung itlog ba yung mga.

0: grabe hey, oi, grabe kay ka makapalo hey. Hey,
1: do na pre.
2: Kani ato praktisado man jud ko, kapoy na lang kay.
0: Hey, mugamay gyud imong buso na na hey.
3: Hi miss.
1: Hello, hello miss.
0: Ay, hello.
1: Bye hapon.
2: Napikon po sab mo?
1: Oo, napa-schedule me, napa-schedule me.
3: Nag, beginners, practice pag din mo.
1: Murag, pag-uman ninyo, kami na, kami yung gamit sa inyo ang gidulaan.
0: Mawa.
3: Ay, by the way, si... Ito pa nga na, Gulia.
0: Bitoy. Ay, si Bitoy, mangka. Anak pagka ni Nardi. Ako na si Chichoy, hey, kumusta? Wala na kaka-remember na ako.
1: Pre, pre, kahit kaya mo.
3: Kasi ko tayo.
1: Ay, may mga tanong siguro, pre.
3: Kasi ko tayo di makahinomdom ni mo. Eh, nga. Simulat sa pool nga, katong kinder pata nga. Ipangandoy, ito naman ka.
1: Ibaya na lepro ko
0: yung kaya. Uy, grabe naman po na istorya ako, eh.
2: Sana all na nangandoy, ako wag yun.
1: Eh, ikaw na yung ma'am, tag-asa mo ka, ma'am.
2: Tag-kinoban.
1: Hayo mo ma. Pero hayo din sa pita mama. Eh imo ang
2: mama. Namay ko anak kong papa na Ebol Milan.
1: Ano klaro man man kay imo ang pamana to gaspang.
2: Uy. Super.
0: Ay, alam mo, dula sa day magpikil ball di. Ay,
1: bitoy. Ano sa mga gusto na double?
3: Par. Dala ano yung isa ka chicks dito? Kung istorya dito, makalugar po ko sa taong ka.
1: Ay, ma'am, kasi ito pangalan ganyan mo, ma'am?
2: Juan Wilma.
1: Wilma? Dakar kay Wilma. Wilma lang yapon na din. Ata,
0: Wilma. Si Wilma pitana.
1: Ata,
0: hey, hey, ato sa marito, hey.
1: Mga pisa taka, dali.
2: Ano, gigoyab naman ko
1: niya. Dali, alaka, siyempre. Tala na, Wilma.
0: Ayok na ko na siniha kay mga.
1: Okay, mga pisa, may dire.
3: Che.
0: Uy, saman.
3: Kabalo ba ka, Che, nga... Ako ang pangandoy ng malaman mo, taka.
0: Ay, tae, mau ba?
3: Kakumbok siyang kamot. Sus, ginoo ko murag kamot o ganang yati ning kanang 7 months nga bata. Che, kabaw ko nga dalaga pa ka kay under monitoring man ta ka.
0: Ha? Grabe po yung under monitoring. Marami talaga. Wala lang ka ng high value target ano eh.
3: Che.
0: Basta man.
3: Ako nang i-evalue na kanimo nga sa matag bat ni mo sa bulas pickleball? Nog, ibatin na kung ang kurog ko kasing-kasing.
0: Okay, ate, kung kayo kaway?
3: I-rate na ko ang imong beauty o imong paghapak sa...
0: I-rate! I-rate ko lang, be. Sige, be.
3: Nay, COVID ka?
0: Sige.
3: 1 to 10 akong i-rate sa imo ha...
0: Ang pila?
3: 15.
0: 15? Ay, mga kayo na istorya ay, nais, mag-sure dyo ay.
3: Susraktod nga pag-estorya.
0: Ay, natanay sa rin mo yung jamming, mga kayo ay.
3: Kamalo ba ka gano'n nilapas sa 1 to 10 to 15?
0: Ah.
3: Sobra-sobra akong pagbati diyan ni mo.
0: Uy, grabe, ay, mag-sure dyo ay. Ikaw, bitoy na, patakala dyo ka, bitoy.
3: Uy, nakadungog na tao, diri wala yung mga witness, pero akong isulti na ganin mo nga. Mahal tiga ikaw ay.
0: Ah, grabe.
3: Lagi.
0: Masure ka.
3: Isa magpangatanong ano mo, si Ray Alinton.
0: Si Ray?
3: Oh, si Ray.
0: Like, yung anak to? Ay, absorba. Jamming man ang nanang mga storya, oi. Grabe.
3: Hindi na ko mo jamming, oi. Kani-adto pa ko din siya ko hiling jamming, pero karoon na po yung anay tungkol kayo. Kami kong katubang, dahi.
0: Ay, sus, tila na. Kita lagi sa kung naong ang ga-ping-ping ka ni mo, kung aday ka, storya rin kaginana.
3: Hindi na, katanaw ko si mo, kining imuhang sapatos nga... Paingon sa imong alimpo, gitanaw ta ka, mubok ka imong short.
0: Oh.
3: Nagka-ping-ping ang imong kigol, gina'y
0: isa.
3: Ang imuhang lukon-lukon sa imong tiin.
0: Mag-sure da, ay. Mag-sure ba kayo? Mag-bikot, ah.
3: Nag-handom ko, che, nga. Hindi mo pakyason akong gibati ay ilagay mo. Pwede ba mahilam sa imong bukton?
0: Uy, kub mo!
3: Amisa, uy. Kabalo ko sa imong sabon.
0: Asa man?
3: Clear skin.
0: Looy, kakabalo lagi ka. I-rate ko na, be. I-rate ko na ko, be.
3: Ang imong kutis?
0: Ah, ang kutis.
3: 1 to 10?
0: Ah.
3: 11?
0: Mao ba?
3: Che, gusto kong tagaan ko ni Muklo kung doon ba'y paglaon.
0: Eh, jaming naman ay mga ate, krap kayo na yung mga lalaki. Ay, nagkong jaming-jaming nga, kaya kabalan naman ko alam mga laki nga mga...
3: Tinood na akong gisulti na kayo mo.
0: Magbinuwa ang istorya.
3: Tinood na akong gisulti na mo. Kung pwede palang tastason ko niya kung kasing-kasing ang makita niyo dito. Kung sa'yo nagkaswat sa kong kasing-kasing, ikaw rin yun.
0: Ay. Ate, kay, los ni mo, hindi ko matuwa na.
3: Che.
0: Hindi ko matuwa na.
3: Sura, Jamingo, ng kagwanga, we.
0: Sina, kapag nulang magbigil mo, we. Hey,

0: unit magay pare.
1: Kaya kay pre. Eh.
2: Ako na yung istorya ang tanan ba niyo?
1: Nakita na ko ganiya pang jamay ni mga kilig-kilig kay sini.
2: Kilig kita nimo?
1: Okay, ana gani.
2: Pamati na mo gahi
1: man. Ano bro, bago pangihi ba kilig-kilig yun.
0: Aba si gayon siguro siya.
1: Kung gayi o lakay lakaw to
2: isakay man siya. Pero ingnon na mo ko permiti nga kanang nangatik ra kuno ko.
1: Ana magina mabay pre kay araw ingnon nga kanang
2: pre.
1: Pre, sa babae be.
2: Naduulan ako si Chip.
1: Lali ra kay na istoryahan pre. Pag mo action na ginang katawa, wala daog na.
2: Pati mo muta lagi pre.
1: Ha?
2: Humot kayo.
1: Ibig sibot?
2: Ano nga man nga?
1: Magi akin sugot.
2: Ano marang? Indalikyat ko simot.
1: Ano indalikyat ka?
2: Indalikyat ko. Pag talikod niya, ako hindi ana ang gano'n. Duot na ako.
1: Magi akin wala suko pre.
2: Ako masyakita.
1: Ah, talikod tama. Talikod man po na.
2: Humot kayo ang sabon. Clear skin? Clear skin herbal soap ang sabon.
1: So, guwapo kayo na nga sabon pre?
2: Guwapo siya yung...
3: Hoy, Bitoy!
2: Ah, oy.
3: Huwag kayo istorya rin, magi-jamming lang yung rekod ni mo ba?
2: Pre, dili, che, oy.
1: Jamming nito, pre?
2: Ah, dili to.
3: Alas nila kamang mga alkwata, yung giro kayo mo ba?
2: Ah, che, dili. Dili, po jamming ninyo ako, oy. Tinood niya kung gibati niya ni mo na, eh.
3: Yesus!
2: Oh, tinood niya.
3: Ah, di ko matuhaan na, eh. Karon wala mo ha kanang dagan mo kita kadungo mangina nga istorya oy
2: tinuod lagi niya kung gibati di ani mo ni bangutan ani ko pare kay Gasparo
3: rate ko na ko be
1: pitoche tinuod ani ngon se
3: be rate ko be
0: 1 to 10
3: ah 1 to 10
0: 13
3: ha
0: 13
1: sobra pre sobra
2: kay ang explanation ana
3: sure ka
2: oh
3: ah nganang kay ngon makalabe
2: kay tulog ka babae. Ikumpara nimo, ikaw rin ako.
1: Ano ang tertin, pre?
2: Nasaan pa ka na si Wilma Joaquin, si Mitch Hurong, kaya si kanang ubanda, sapaw na sila.
1: Lain mo lang sa pre, magandang kumpaam na, pre.
3: Los-los, na-istorya ka pa rin, oy. Kaya ka din nga, baby. Ito, oy, na-istorya naman. Binuang man, oy.
2: Tinood ako kayo si mga... Tinood ako kayo si mga...
3: Jai, sure, Jai, hindi ko matuha lagi. Jambi ka sa tanim
2: mo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mulai dari mulai nak biar nanti.
3: Bayar
2: pun dua. Pre, usah kau mana pre?
1: Pre, ada pre, ada pre.
2: Usah mana pre?
1: Pagak sekop pre kita. Kalau ikut ni pre, kalau ikut ni pre,
2: gak kos kau ni mu, bangga ni mu it me game sekop. Ayo, mana pre?
3: Mengamaring. Grabe kita mengamaring. Ikan yang kita kau ni cici mengamaring. Berajuk kadang-kadang.

0: Puto lang niya marinig. Hindi lang mawala.
1: Tanawa ko. Kaya ingon man si Kano, si SM Ray. Kaya kumpensa ng chichi. Kaya nanay it me games.
0: Sa ingon si Ray.
1: Si SM Ray.
0: Si SM Ray. Si SM Ray. Kabalo na sad ka.
2: Ma, uso na ginaroon na lang mga itmi games.
1: Kala yung isa ka, Ray. Ano pa siya, oh?
2: Ang saingan niya, isa ka, Ray.
1: Naunsa man ang isa ka, nanubra man ang size, anang iyang isuot. Ano pa kung tanong niya si Ray? Ano man ang mga nanubra man ganang ubang size, ang ubang mapuo kayo, ano man na? Ano ang mga uniform nila?
0: Kala ang mga uniform sa mga...
1: Kanang pickleball.
0: Hindi, ito yung manalil lang kayo para nilis sa gabal ba? Para inigalap. Siyempre, na may magtanawan lang sa lawyer.
1: Ang maging split, ana.
0: Abin ninyo, anong inalang kayo sa lawyer? Magtalikod bina sila. So, na may ginay magtanaw. So, ipakita, ginay lang sa potinipunal.
1: Ay, ito malagong kayo.
0: Iniwad, ana ba?
1: Ito, kauban na yung chichi, oh, lagong mong kayo.
0: Ay, si Hay, si Hay.
1: Takakinuban.
0: Si Hay. Pero sige lang.
2: Taga-asa.
0: Ato itong matagaag sabon nga clear skin soap. Para mo.
1: Taga ito. Murag ko yun, murag ni Wilma Wakin ni Juan siguro. Ni Mitch Yurong.
0: Kasabay ito niya Panginhas.
1: Ay, nakomlang niya. Ay,
2: Bantog. Bantog, grabe.
1: Na-plaster din sila.
2: Lantad sa init. Pero siguro na, nusnusan siguro Mercury ang bugan.
0: Kana.
2: Sige, ito maganda ninyo. Ay, nagpaabot na si Kuan. Ito ang center natin.
0: Si Bitoy.
1: Si Badi.
0: Si Bitoy. Toy, Bitoy, Bibi. So, Bitoy, Bibi. Ano na siya, kana nga. Ipadayo na lang imong ibati o diyan ka lang ay. Ay mo lang siya nga permanente lagi di mo na siya. Kami ni mo sortiya ta ka atoy kung naigugma juga na diri ko di ko mo ndaga wala na niya panguya ba pangulit tao. Kanya kana nga ipakita gyud niya sa ipakita ni mo siya ha nga wala halong chemical ng imuhang ibati.
2: No.
0: Puro natural yun na siya.
2: Hello, eh.
0: Ano na siya. Bahala kung saan lang yan. Ato ba siya sa laing lugar? Ato ba nagdabaw? Eh, sige lang, kahit kung kamo mag-in na. Ano. Kasi importante niya, ipakita din mo sa iya, nga. Dako kay kagong mas yan.
1: Decidido siya.
0: Hindi lang kay decidido, decidida pa.
1: Hindi ka ganahan ni Juan, Chiche, Bitoy, nama si Gaspar.
0: Si Gaspar lang.
1: Si Gaspar.
2: Nakahiling naman sa kamay pagkakuntar si Gaspar.
0: Si Gaspar bakit maghigap. Ay na.
1: Eh, paabot to si Gaspar kayo magpakipag...
2: Hindi, paabot to po si Gaspar o gano'y mga pildihan din
0: siya,
2: sao?
0: Si Gaspar ba, kaya marang kailan mo rin si Siriaka, bisag mga ka na nga gubot at kayo ka na nagkalisan mo.
2: Hawit gyan.
0: Hawit, marang ka na nga, kita ka na nga. Kwa sa...
1: Kukita?
2: Sabot agad sa goal.
0: Sa goal?
2: Yes,
0: sa goal.
1: Vision. Ngayon, pinsportahan niya lang isa. Kapot lang ng ano?
0: Oo, ana. Kaya mga inana.
1: Kapit lang.
0: Kapit lang. Sige,
2: ana. Kung humok o ilong, dali ra, pero kondili siya igaton o dugay.
0: Haba.
2: Ano pa si Wilma Joaquin?
0: Bantay lang ka, Wilma. Bantay lang ka ni Maring Erika.
2: Ingan pa si Rudel Reyes nga kanina. Nagpasiksin agad si Master Inday Tanini. Kuya, mansad... Paa raman iya tuyo sa kasiksira iyang gitanaw burit.
0: Sige lang ay. Pero ka, diri kang M.E.D.E.R.I.K.A. Wilma Joaquin, ha?
2: Kaya si Wilma patuhon.
0: Patuhon. Basing manugabgag aslo mong alas dos katlawon, ha?
1: Kasi nakaingon siyang nakakain ka ng gastritis.
0: Oy, kamay naging oras mo. Magbay-bay na tayo.
2: Sige, oy.
0: Ay, so, maraton yung tambag ni mo, Bitoy, no? Kung di ganyan mo makaya, sige lang, padangan lang yung pagbalik na mo, Dre, ha? Kay, tambag ka na po ka na mong inan. Okay, so, okay, nakikig salamat, no, sa imong pagpadangat ng suwat nila sa itong tulumanong. Kung ako ikaw!
2: Ang tulumapon, mga maring kita magkaoban. Ako rin si Maring Inday Erika de Ligua, Padre Mr. Sapan, na di makopyan sa itong mudgay mangunay on silingan.
1: Oh, kaglok! Kinilang yapon niyong iyaan sa kanunayang panabang. Ini sa tiya, Dalia!
0: Masa rin ay tanini!
2: Nagkakasalamat, on! Oh.

0: Manila. Umaga Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, iginit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Paulong Marcos Jr., pinaunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: Depende pinagpaliban ang nationwide school safety drill.
1: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
1: Tatlong bangkay natagpo ang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
1: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonso may bagong interim manager.
1: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggo ito, Lunes na tayo. 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Iginit ang dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City mula 2019 hanggang 2022 noong alkalde pa ng lungsod si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Counsel na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa house hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantsa lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na bagang kakailanganin para paglagyan ng naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganong kalaking halaga. katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igreet ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
1: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
1: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maaaring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
0: XFM News Nationwide.
3: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLOC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tonggolo sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Gate niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga. Dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
0: XFM News Nationwide.
3: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. Sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Guteza sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan, binawi ni Guteza ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kabalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon naman ni Act Teachers Party List. Representative Antonio Tinio iniunat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na niya hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
3: Pinaunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habaga. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
1: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Natropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live Report!
5: Pinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kansilasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Bilino ng Ahesya na manatili na katuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahog. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied, at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balance Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinigawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila. Sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante.
0: XFM News Nationwide.
3: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
1: Tatlong katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
0: XFM News Nationwide.
3: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward, kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang na nakalipas ng 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, Katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw, at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nag-post ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
0: Live report.
7: Naaresto ng mga otoridad.

0: kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces ay natonton ang kinaruroonan ng suspect. Dahil sa ito ay minor de edad, i-turn over ang suspect sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwating na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
1: Guru mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu. Live
2: report. Huwi na paumanhin ang guru sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong inungkahi ng isang Facebook user na Barlin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, binahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkot bang ganitong uri ng komento lalo na mula sa isang guro. Nangyari ang insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit ni Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano ang nag-epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Clean City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Albi Mata, XFM News.
3: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong, kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
4: Humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paolo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit daw sa Pinsa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng Barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyente may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Amunchang ng XFM Santiago City.
5: Timbog ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala

0: mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos, at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sangguniang bayan member ng Barangay La Paz, Kabatuan, Isabela, ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At Katropa Police patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
2: Isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibintana ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagaran City. Kinilalang nasawing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagaran City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako si Katrobang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
1: Welcome back, Katropang Brian. At nasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
4: Katropang Buddy, huling na mataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa Super Typhoon category.
1: At gayunman, mga katropa, sabi po ng pag-asa, hindi naman inaasang direct ang tatama sa atin ang bagyo. Pero panalakasin po niyan yung habagat, magdadala din ang mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
4: Patuloy din minomonitor ng pag-asa ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inaasang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:43, nasa lulubog alas 6:14 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subok at epektibo. Paalala, mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinagawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinagawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House. Matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwan bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktres. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahiliga upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktres. Kinumpirma ni Cahiliga ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Del Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na isang oras, 18 minuto at 27 segundo. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niya ang magkaroon ng international experience, kaya tiketuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesian gold, habang silver ang Thailand.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
4: Maraming salamat katropang Buddy at sa mga katropa po natin na nagpabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon po tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: Ako din si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jules. Ito ka po sige, ako lang. Wala d'yo'y lami iniho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagkumandar na ako aning Santon Vitamin C. Sulog na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Oh, miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Tod sa nitukar na nga akong asin o gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dukhan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin. Malugay. Ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

0: Good day, mga katropa. Welcome. Ano usab ni nato programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant si Jenny Druda, inyong magkauban na si Gapon. Alang gayud paghatod kaninyo og impormasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas, hilabi na sa unsa nato matuldukan kini atoang mga balatian. Amo kini ang pinakaimportante, mga katropa. Ning atong programa The Secret of Health atoa gayong hinay-hinayon na pagkatuon na ginigayong mga simple nga mga butang nga din aduna gayoy ad dakong ikatabang mahitungod gayod sa atoa nga mga balatian. Okay, kini bitaw nga balatian, mga katropa. Bisan to man gani aduna kay gitawag na tong kwarta. Pero kung aduna kay balatian, mga katropa, pwede no mawala ka na nga kwarta, mga katropa. Ilabi na guwata na sayod kung unsa joy mga pwede na tong himuon para gayod matuldukan na kini ato ang mga balatian, no? Kung magsalig ra po kag mga pagpanambal, diha jud, no? Mahurot gid ka na imuhang gipangtigom, mga katropa, tawon pila ka tuig tigom, no? Para lang makaipon, mga katropa. Anya ang problema, maabtan ng pila ka tuig, katupuday ng mga inipon, paingon ra po sa pagpanambal sa kalawasan, no? Maunang tawon ining ato ang programa The Secret of Health, ato hatagan og pagtagad kining mga simple nga mga butang. Ilabi na kung ikaw aduna gayo gitawag na ito ga problema sa panglawas din, ha, no? Ato ang hatagan o pagtagad, mga katropa, in a very natural way, herbal medicine, a food supplement, no? Og hilabi na kung ikaw po dili po ka artihon, no, sa mga pagpanambal. Nini ato programa The Secret of Health, atwa ng tabangan ug dungagan kayo dag imong kaalam, mga katropa, ha. Welcome ang tanan asa mga karon nga lugar tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Kamusta po, mga katropa? Oh, Davaoenos, kamusta kamong tanan din, ha? Kamusta ang inyuhang adlaw? I hope and I pray, no, nga din anak mo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas, mga katropa. Nga din na bagong adlaw na usab sa atuang kinabuhi, no? Og adlaw karon nga Lunes, 24 ning bulan sa Agosto, mga katropa. Kamusta kamong tanan din, ha? Happy listening and welcome, no, sa atuang kayong mga avid listeners and avid a client po ng Yes to Health Clinic, no, dinigad si Book Davao, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina. Kamusta ka po? Kamusta ka mo din, ha, mga katropa? And welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Live sa bato programa, no, sa mga taga Davao del Norte, pinaagi sa mga nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta ka mo din, ha, mga katropa? 99.1 XFM Mati, live sa mga itong programa, and 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Usbon ko, mga katropa, asa magkakaroon nga lugar, welcome sa itong programa The Secret of Health. Siyempre, bagong adlaw, bagong edisyon ini atong programa, mga katropa. And sa mga gusto mo uban ini atong programa, you can text your messages, ha, and concerns ato ang mismong text line number, mga katropa, 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato gay ng hatagan o pagtagat unya, ha, ang inyo agayong mga gipadalang ang mga pangutana human gayud sa atuang health information. Live usab ang ato programa, mga katropa, pinaagi gayud sa atuang XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search sa inyong Facebook apps, mga katropa, ha, ang ato agayong mismong XFM Facebook page sa Davao. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo live karon ang atuang programa. And pwede usab ka mo din na mismo mo comment, mo padala sa inyuhang mga mensahe or aduna kamo ya buot itimbaya, no, nining atong programa. Welcome kamo, mga katropa. Just comment, no, dinha gayud no mismo sa atoang comment section. Ato apo dang basahon unya, mga katropa, human gayud sa atoang health information. Hatod ala una imbidya kita nining atong programa The Secret of Health. Busa ay maghawa din ha tungod kaya sa gihapon unya magtuon usab kita ga bag-ong pagtuon. Ikadungag nga kaalam nga hika nato hilabi na sa unsa nga mapugngan ug malikayan kini gayong atong mga balatian no nga dinala ni atong panahon mga katropa. Gani prevention is always better than cure. Mo nang ligtas ang may alam mo nang atong paring kamutan nga maduwagan gad kita og kaalam mga katropa mahitungod sa pag-amping sa ato aga yung mga panglawas na. Oras na to alas 12:45 na mga katropa. Aga kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center and Pharmacy. And syempre kauban kayo ng ato ang mga subok na o mas gipa-epektibo ng mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C Premium D3 na kinigay na itong Ultimate at Rayo mga katropa. Kung ato na ra kaigong budget, mas maayo makainom juga nini ato ang Ultimate at Rayo mga katropa. Gani, ato ang himay-himay pag-ayo kung sa mga binipisyo nga din ikahatag nini sa panglawas. Santon Plus Gold o kini ang pinaka-source na ito sa sustansya, no? Kaya di magin na ito makuha ang pinaka-gikinahanglan nga sustansya sa ato aga yung adlaw-adlaw nga gipangkaon. Okay, kung unsa lang available, unsa lang po'y kaya, no? Maragin na ito ma-provide everyday mga katropa mo ng tawon by the help of our Santon Plus Gold Herbal Capsule. Masudlan og sustansya ato ang lawas ngarin kinigi kinahanglan alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa atong lawas no muna number one food supplement sa atong kapanahunan mao gayod ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ilabi na po ato ng ubanan sa pag-inom og Santon Vitamin C para gayod mas paspas ang absorption no, sa paggamit gayod sa ato ang lawas mga katropa kung unsay ana ang sustansya sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na no? And then premium D3 also ilabi na kung kamo adunay gipambati din ng kaluya kakapoy sa lawas no pag sakit sa kabukugan saway ninyo kini ato ang premium D3 mga katropa ha kini ato ang Ultimate Trio available kini sa nang butika nga duol sa inyong lugar o kung di man available bisitaha ang Yes to Health Clinic nationwide no tungod kay available ang tanang produkto mga katropa in a very affordable price no inana kanindot ang atoang Yes to Health Clinic ha and then syempre available usab ang atoang mga lamian ug healthy nga kape Santon Plus Gold Cough Mix and Santon Plus Cough Mix and the premium D3 Cough Mix mga katropa available no sa ato agayong Yes to Health Clinic kini ato ang mga healthy and lamian nga kape mga katropa. Speaking of Santon Gold Coffee Mix no good news po mga katropa ha tungod kay dinhi gayud sa Davao mga katropa. No kauban gayud ang whole team ng XFM Davao and ang class no of XFM Davao mga katropa aduna tay gihimo gayud no. Nga pagkahiusa, tungod kay ato aga yung ibalik na usab ang ato ang nahimo ng mga Yes to Health Wellness Caravan ng mga ninglabay ng mga tuig dinigid sa Davao. So maybe this month, mga katropa, no? Ang gali, doon na nagitay schedule, no? September 6. Mao ka na ang ato ang himo ng schedule, mga katropa. Alang gayon sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan, kauban ang class of XFM 89.1 Davao. Makiguban mga katropa, alang gayon sa ato ang paghimuon ng Yes to Health Wellness Caravan na mga katropa niining September, na? September 6, no? 2026. Niining bulan, niining sunod na bulan mga katropa, pila na lamang kaadlaw, na? Okay, unsa ra ta karon? 24 nagunta karon mga katropa. So pila na lang kaadlaw. Ipahigayon gayud ang ato aga yung Yes to Health Wellness Caravan dinhi gayud sa Davao, no? So good news ha mga Davaoanos mga katropa. Kita kits karong September 6. Magsugod tag alauna sa hapon hangtod alas 5 sa hapon mga katropa. Kunya kana ipahigayon dinha gayud sa Bliss Covered Court. bago a Playa Davao City. Mao na ato ang venue mga katropa. Unsay angay ninyong atngan, no? Sa ato gayong pagahimuon nga Yesterhalt Wellness Caravan. Of course, atong i-dulit, atong iduol nga naka ninyo, ato gayong mga libreng serbisyo sa Yesterhalt Clinic. No? Adun na kita'y libreng health checkup and consultation, libreng therahertz therapy, health and wellness information, and the free taste of Sansun Gold coffee mix. No? Libre ninyong matilawan ang kalami og ka-healthy, no? Nining ato ang Sansun Gold coffee mix mga katropa. Og ang pinaka-good news tungod kay discounted, no? Ang tanang Yes to Health products, no? Gayo karong gayong September 6 mga katropa. Bisan pa man dili ka senior citizen, pag ikaw anaa gayon sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan karong September 6, pwede ka gayon maka-avail sa ato ang mga produkto in a discounted price ang mga katropa. Nya duda pa jud tay libreng bugas sa kana, no? So atangi mga katropa, daghan patag mga pasurpresa og mga pahalipay, mga aktibidad nga diin na pwede ninyong makuha karo gayong September 6 ato ang Yes to Health Wellness Caravan nga ipahigayon dinha gayud sa Bliss Covered Court bago apply ang mga katropa. No, alaw na sa hapon, hantod alas 5 sa hapon, mao ka na ang ato ang schedule. Ayaw si Piyata, kita kids mga katropa sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan na dinigayod sa syudad sa Davao ang mga katropa. And stay tuned, no? Dinigayod sa atong programa. Sa tanang programa din sa XFM, tungod kay ato apod nang i-announce kung sa pa'y mga possible nga mga pangkita po, no? Sunod bulan mga katropa. Dili lamang din sa Davao, no? Sa Tagum, or asa pa man nga lugar, tungod kay magsunod-sunod na kini ato ang paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Para tungod niya na mas dugang o mas mo say term nga mas nindot tawag nini mo mukatag, no? Mukatag gayud kini ato ang paghatod og serbisyo nga naa kaninyo mga katropa, no? Kay do na magay mga panghitabo nga din nagsilbing circumstance nga base dili mo makabisita sa atong Yes to Health Clinic, no? Hambawa kung adunay gitawag nato og dili kapasidad sa lawas sa pagbiyahe, no? So ang atong himuon, basta matamingan lang, adin ang inyuhang lugar, mao mismo ang ato ang maatuan. So, mao na mga katropa, atuan yung paghahimuon ang monthly Yes to Health Wellness Caravan. No? Kaoban gayud ang matag XFM team, no? Din sa Davao o sa Tagum mga katropa. And syempre, sa uban pang mga XFM station, base di ay diha po sa inyuhang lugar, no? Aduna po tayo ipahigayon gayon nga Yes to Health Wellness Caravan. So stay tuned, no? Sa matag programa sa XFM, alang gayon sa dugang informasyon o anunsyo gayon mga katropa, no? And oras na to, alas 12:53 na. Ang Yes to Health Clinic, ha, padayon ng paghatod kaninyo o galibring check-up o galibring konsultasyon. Gani, nining adlong Lunes, ang ato ang schedule mga katropa, anakita karon na dinhi sa ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch. Kaoban kayo ninyo mismo ang iyong health consultant at CJ Nidro na alam sa paghatod kaninyo o libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng therahertz therapy, libreng dietary guidelines, libreng juicing therapy, nutritional therapy mga katropa. Ayan, and pwede nyo na ma-avail, ha? Libre gayo da sa ato agayong mismo nga Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Karong adlaw ug ugma maugay dang ato ang schedule dinhi sa Davao. Busa sa mga gusto magpa-check up og libre, no? Bisitaha og gatuy ang Yes to Health Clinic Davao Branch. Ang ato ang address ana kita sa Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights. At bang kita sa Durian World mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Mo kana tapad mismo, no, sa Tagum Cooperative mga katropa. Naara na sa right side. No, kung gikan mo sa downtown, narata sa right side, mga katropa, dayon dulhog bita. Pag hinahinay ra mo, pwede mo malagpas. Kay pag malagpas mo, maglisod yung judbe mo o U-turn din ha. So hinahinay ra jud mo, no, sunod ta sa Tagum Cooperative, nara po na dahil nakatuwang signage, no? Dako kayo na nakabutan din ha. Yes to Health Clinic, okay? Schedule nato karong adlaw og ugma, no, Lunes ug Martes mga katropa, busa kitakit sa mga taga Davao alang gayud sa pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic mao gayud ang imuhang kauban. Alas 12:50 yan, 5 na mga katropa. Og alang gayud sa pagpadayon natong programa The Secret of Health, bago ta mo adto gayud sa atoang health information. Ato sa paminawan ang mga pipila ka mga pahinumdom, gikan gayud sa ato ang Master Control. And hilabi na maminaw kita og malindot ka testimonya, maghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian karon, ani ah ato ang paminawan. Kayong adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talonan Pequeño.
0: Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Number one yung atong kumpul na ko sa akong kwandre, Ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw.
0: Mm-hmm.
1: Nga. Yung problema na ko kay
0: Gurning,
1: sa nga nga nga kasuhon na ko, nga human, nervyos, nabiyos.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta mong paminaw?
1: Tignyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Ah, imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Pero wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: One, mga 5 days pa lang, higal mo pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako, 4 days o 5 days, kita yun ako ng Hiyos na gitsiya.
0: Oh, ni Hiyos?
1: Oh, kita yun ako ng nag-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga wapay kinsi ka adlaw, wala na. Wala, hiyos na dyan kayo.
0: Ay, so nawala na
1: gano'n. Anto, pag-abot 15 days, wala gano'n.
0: Wala gano'n. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Ah, wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na.
0: Wow. Unsa'y maingon niyo, sir, sa Yes to Health, kung ilabi na sa mga nagpaminaw ka nun?
1: Oo. Wala. Nagiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga. Wala.
0: Amen.
1: Walang tagpawa niya. Kay Doktor po. Kay mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan po.
0: Ayan.
1: Nagkuhan-kuhan, sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Dagang salamat, and dalay ko natin.
1: Salamat.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

balik kita mga katropan ini ato programan The Secret of Health. Oras na to, alauna na kayo dinitag na ah. Hanggang sa gapon inyong makauban yung health consultant at CJ Nedru na. And parahin kita mga katropan ini atong programa gani inyong nadungog no? Mga pipila ka mga painom to, may labi na ang manindot nga testimonya ni Sir Richard Rivero. No, ako presko pa.

200 milligrams per day of calcium. Unay pwede and healthy ratio nga magamit gayo dapat sa ato ang lawas. Nganong kinahanglan dunay amount, no? Okay, dili pwede magsobra. Take note po ha. Dili pwede magsobra mga katropa kining gitawag na to nga calcium sa ato ang lawas. Susama ra po na sa sodium nga atong bag-ong natun-an, no? Nga diin ang sodium gikinahanglan sa ato ang lawas pero dili pud pwede magsobra. Ang calcium mao sab mga higayon, no? Ang calcium gikinahanglan para mahimong himsog, baskog ang atong bukog, ang atong ngipon, no? Unya ang atoang nerves, ang atoang gitawag nga muscles, no? Even the cellular function, adun na po ikatabang ang calcium. Pero lagi, dili po dahil pwede nga magsobra ang calcium sa atoang lawas. Kaya nga naman, sumala sa pagtuon ha, kung adun na po dahil gitawag na itong excess calcium mga katropa, adun na yung mga kondisyon nga posible maana agayon sa usa ka tao, no? Sama na lamang nining gitawag na itong hypercalcemia and toxicity. O kini nga kondisyon maugayon ang sobrang calcium intake diha sa lawas sa usa ka tao mga katropa nga din ang uban musobra na sa 1200 milligrams ilabi nag mulampas nag 2500 milligrams of of calcium per day ay naku po mga katropa ha, it will lead to calcium toxicity mga katropa. Gani, kung tunan na pa nato pag-ayo, adunay mga organ damage, adunay pagkadaot sa mga pipilag ka mga organo sa lawas, o adunay mga specific condition nga pwede nimong maangkon sa diyang adunay nagayoy gitawag na toga too much excess of calcium in our body. Number one, maapektuhan, no? Kini gayong gitawag na to nga kidneys, no? Take note, no? Labi na sa may mga katropa na to nga kidney stone, no? Usa sa makapurma og bato sa kidney kani gayong nga gitawag na tong excess calcium in our body mga katropa, especially if that calcium gikan gayud sa ato ang mga supplement, no? Kung sa gipanginom nato din ha nga mga suplemento nga din calcium pampadungag og calcium sa ato ang lawas, no? And then wa ni mo na check sobrang di ang calcium sa imong lawas, unya kulang kag vitamin D, kulang kag magnesium, ay naku po magpunduro na sa imong dugo. Kadugayan usa dai na sa contributing factor of having kidney stones ang mga katropa. Mao nang magmatngon ta ha. Ikaduha, constipation. Pag sobra tag calcium, usa po dai na sa maka resulta nining pagka irregular bowel movement ang mga katropa. Ikatulo, irregular heart rates. No, ang imuhang kasing-kasing maapektuhan usab mga katropa ang iyang kalihukan, no? Ang iyang mataga pitik maapektuhan kana mga katropa gani, no? Tungod kay ang atong kasing-kasing nagadepende na sa atong kinatibukan nervous system. And take note, calcium, a healthy ratio and a balanced ratio kini usab gikinahanglan sa atoang nerve impulse, no? So kinahanglan permi dapat healthy, dili sobra pod ha. And calcification of soft tissues and blood vessels, no? Aduna ginay pagka guba or pagkadaot gayod sa atoa gayong mga pipila ka mga blood vessels ang mga katropa. Now unsay paagi nga makakuha ta og nindot og healthy nga gigikanan nining gitawag na to nga calcium mga katropa. Ato ang susihon karon kining mga simple tips. No, simple way, dili lamang ta magsalig sa mga supplement nga or mga ilimnon unsa pa na din ha. Nga din directly ato ang ginakuan og calcium mga katropa. No, tungod kay ang gina-advise mangod sa ato ang eksperto kinahanglan, no? If possible, gikinahanglan nga ang atoang pinaka source of calcium is gikan yun dapat sa atoang mga gipangkaon. Gani sa atoang Yes to Health Clinic in my practice, no, wala jud ko ga advice, no, og mga any supplement gikan, no, sa nga din maghatag og or pinaka source, no, of calcium, no, tungod kay atoang gina-advise or ginatudlo jud nato dapat kining pinaka source nimo of calcium gikan mismo sa imong mga diet. No? Mo nang ato ang susiyon karon, tudluan ta mo unsay mga pagkaon sa mga din sagana gayud og calcium, ha?
Number one, og most common nga di nasagana sa calcium, no? Sa atong kapanahonan karon, kini mga dairy products, no? Maginapirbi, no? Gatas, yogurt, cheese, mga taas na og mga calcium, mga katropa, mabitaw karon, no? Labi na sa atong mga jumaidad din ha, taon, ingkabot sa tawag inom o gatas, no? Napoy pangalan, adult plus, sapa na din ang mga gatas, no? Tungod lagi, kaysa gana o calcium, para daw kini sa bukog, no? Para gayon mahimong ligon ng mga katropa, no? O, mao ka na ang mga a sample of mga diet, no? Nga din sa gana gayon o calcium. How about a plant-based foods? O, ano na po yung mga gulay, mga katropa, nga sagana o calcium, no? Sama na lamang nini mga green nga mga gulay, no? Mga lagutmon, mga katropa, broccoli, no? Mga kale, chia seeds, and almonds, no? Even mga nuts, no? Sagana po na o calcium, mga katropa. Kumato po tag-isda sa mga nagakaon o isda din, ha, no? Mga sardines, mga salmon, no? Ano na po na gitawag na to nga calcium, mga katropa. Apan adunay warning, no? Nga di nabut kong ihatag nga na kaninyo, no? Especially sa mga diet nga akong gipangisgutan, the dairy products, the animal-based, ano? Kung mukhaan po tag mga karne, naapod na yung mga calcium, no? Especially mga isda, mga katropa. Apan adunay warning or note nga dapat natong isipon pag-ayo. Tungod kay aduna manggoy gitunan usab ang atong mga eksperto, mga katropa. Kaya lagi nag-focus man ta sa diet, no? The very source of calcium sa ato aga yung lawas, mga katropa. But take note, no? Especially kung hilig mo din ha mo inom o gatas. No? Sa ayon nga ang gatas, it is a cow's milk, no? So, buot pa sa buot ang calcium gikan mismo sa animal-based diet, mga katropa. So, adunay pagtuno sa bang atong mga eksperto, mga katropa, sa mahitungod gayon sa animal-based diet, nga naghahatag ka nato og calcium. But take note, if you have hyperacidity, if you have kidneys problem, no, adunay pahimatngon ng atong mga eksperto tungod kay kini dayng mga animal-based diet, the source of the calcium, mga katropa, hataas po dahil siya o gitawag na ito metabolic acid. No? And the post-porosed load. So, misgutan niya anak nga mga butang mo nang aduna po siya ikadungag nga acid sa ato ang lawas, and the pH balance will be disturbed. Maapektuhan usab ang pagkahinlo o alkalinity sa lawas, mga katropa, sa mga tao nga diin nag-aasa na lang pod sa mga animal-based diet nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium, or dairy products nga mga diet, mga katropa, nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium. Ang bawa, dok, sige man kong inom gatas. Dok, gakaon ko aning, no, ang mga karne tungod kay hataas kini og calcium, gakaon po ko aning nga isda. But take note, ha? Wata mo gibawalan, but take note. Kung ado na mo'y gitawag na itong hyperacidity, no, ilabi na kung gaaslom na inyong kuto-kuto, kunya mismo pagpalab na dyan ninyo, nakita na dyan nga hataas ang inyuhang acid level, mas maayo i-minimize, limitahi ka na, mga katropa. How about the plant-based diet? Dok, wako gakaon og karne, wako gakaon og mga dairy products, sa gulay, rin ko gaasa, dok, og mga source sa calcium, no? Pero take note po sa mga gakaon og mga gulay, mga katropa, ha? Piliya og dapat kabalo mo kung unsa ang gulay dapat nga sagana og calcium. Okay, dili pod porket ang gulay gitawag kini siya og complex nutrients na adan din ha, halos tanan nga mga sustansya. Pero aduna po yung mga sangkap sa gulay nga din imbis sagana ka na og calcium, tingala na lang ka nga diin dili po dahil magamit sa lawas ang calcium nga anaagayon ni anak nga gulay. Ha? Kasama na lamang, particularly, niningitawagay na ito nga mga spinach, no? Nga mga gulay. No? Ang pinaka-common sa ito ang lugar is kining alugbati, mga kangkong. No? Kana mga katropa, good source of calcium, hataas na og calcium, mga katropa. Apan ang problema, aduna po siya oxalate. Unsa man ang oxalate?

gitawag na tog mga high oxalate green leafy vegetables, no, kining high in oxalate manggod mo na imupugong, no, sa gitawag ayon na tog calcium absorption. Mo nang gina-advise sa mga eksperto ko mag plant-based diet man ta, aduna po gitawag na tog plant superstars, no, kining yung mga cruciferous, particularly mo nang gitawag nato nga mga pechay, no, mga broccoli. O, kana mga katropa, hataas kayo na og availability nga gitawag na itong calcium, gani na sa mga 50 to 60%. Mas taas pa siya sa gitawag na itong cow's milk, mga katropa, nga na lang sa 32%. No? So, na nakataas ang calcium nga naagayod sa broccoli, cauliflower, repolyo, pichay. Mao na inindot mga katropa, og wala kayo sila gitawag na itong oxalate content. Mao nang pag mukaon ta na, eh magamit jud ang calcium nga naagay niya na mga katropa, ha. Mao nang usa-usab gikinahanglan ato ang ilhon kung unsang mga gulay ang ato ang gipangkaon, mga katropa. How about maintaining a healthy balance? Oh, halimbawa. No, hilig na ta mukaon kay niya na nga mga gulay. No, unya wa na ta mga gainom og mga any supplement of calcium. Focus na lang ta sa gitawagay dato nga mga plant-based diet or kumakaon man dyan yung mga animal-based diet, no? Panalagsa lang, no? May problema na mga katropa. Basta lagi i-check lang ang inyuhang acidity level sa inyuhang gayong lawas ang mga katropa. Okay? Tungod kay kinahanglan, permi balance ang calcium, ano, sa ato agayong lawas, mga katropa, and dapat i-check nato ang magnesium level usab sa ato ang lawas, no? And then syempre kinigayong vitamin D ang usa sa pinakaimportante. Ato ani isugyot per ato ani isugyot kadali, mga katropa. Tungod kay lagi nasgutan man nato kini calcium. Bisan pa man usbon ko, sige mo og halimbawa wa na mo ga supplement, ga plant-based diet na lang mo or animal-based diet ba? Sa pamaagi ninyo nga source sa inyo hagayong calcium, take note po, ha, kinahanglan dapat naamoy healthy level of vitamin D. Dapat igo ang vitamin D level sa lawas, tungod kay ang vitamin D mo kini ang magsilbing carrier, no? O, muradig usa sa transportasyon, just like a sodium, no? Mahimo ning transportasyon sa calcium, mga katropa, para gayon magamit sa lawas. Subot pa sabot, kung walay vitamin D or ubos ang level sa vitamin D sa lawas sa usa ka tawo, ang calcium nga din imong gisulod magpundura na kung asa nimo gibutang. Di na mo dagan, no? Mura nag-stack up tungod sa ka-traffic, mga katropa. O, di tawo na ma-distribute og magamit gayon sa kinatibuk ang lawas. Pero kung sakana ka og vitamin D, kana ang calcium magamit gayon sa imong bukog, sa imong ngipon, sa imong mga cellular function, sa imong nerves, no, sa imong muscles, inana kanindot kini gayong gitawag nato nga vitamin D. Gani, if you have low vitamin D, no, at wala na pud ning dugang informasyon, mga katropa. Kabalo ba mo para lang maproteksyonan kini gayong mga critical function, no? Mga importante kay nga kalihukan sa ato agayong lawas, no? Na din ma-maintain ang pagkahimsog sa matagpitik sa atoang kasing-kasing, ang paglihok sa atoang mga muscles, no? Ang atong utok, mga katropa, gapa-trigger din siya or gapa-gawas ni siya o gagitawag na to parathyroid hormone. Usa kini ka emergency order gikan sa ato ang brain para lang supsupon kato gayong mga calcium or tanggalon kato mga calcium directly pagawas diha sa imuhang mga bukog para lang madungagan ang calcium nga din gikinahanglan sa pipilas kalihukan sa imuhang lawas, no? Inana ang nahitabo kapag adunay gitawag na tog vitamin D level, low vitamin D level sa imuha gayong lawas, mga katropa. Over time, pag inana pirmi ubos ang vitamin D level, matingala na lang ka ang tao, possible aduna gayong gitawag na tog rickets, kada kasagaran nga kondisyon sa atong mga kabataan, no? Unsa man ning rickets, kanang bata pa kay makita na nimo ang ilang mga tiil, no? Murag hinay-hinay tawon ang ilang mga paa, naghinay-hinay og kalagyo.
Bisaya pa kanang bakang, no, nga kondisyon mo na rickets mga katropa. No, so mga medyo maedad na o inahinay mabuo kanila ang kondisyon nga osteoporosis na. So kini nga mga kondisyon usa man kini sa sinyales nga adunay pugka problema gayud sa ilaha gayud.

0: mga bones, no? Kulang og calcium level tungod usab sa kakulangan og vitamin D, mga katropa. So para sa mga katropa nato din ha, ilabi na kay nasayod na ta kung unsa gyud ang mapagawon nga sagana sa calcium. So don't forget to take a premium D3. No, mao ni gina-advise jud nato no sa atong Yes to Health Clinic. Labi na kung nakita na itong adin na anaa ang sitwasyon sa lawas nga kakulangan o calcium. Wala taga-advise o pag-inom ani o mga calcium or any supplement of calcium. Tungod kaya ito ang gina-focus is plant-based diet. No? Dapat ang pinaka-source yun sa calcium diha sa imuhang ipangkaon. No? O niya, ang ito ang ginapainom yun mga katropa, kining premium D3, na? Premium D3 mo ay pinaka the best, a good source of vitamin D, no? Din gikinahanglan sa ato agayong lawas para gayud maabsorb o magamit ang calcium gikan sa ato ang gipangkaon nga mga pagkaon, okay? So sa mga katropa nato, kung gusto mo nga din ligon ang inyong mga bukog, no? Tungod kay halos na lang atong gipangkaon, doon na maginay gitawag na itong calcium. Para lang magamit ka na ang calcium, sudli o vitamin D ang imuhang lawas. Pag inom o premium D3, available ka na sa butika nga dol sa inyong lugar. Ilabi na kung ubanan pa dyan nato sa pag inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Nga maugay ang pinaka-good source of nutrients sa atuang lawas mga katropa. Dili lamang ang calcium. Santon Plus Gold, sagana kinis sa magnesium, potassium, and sodium. No? So, sagana kinis na ng sustansya nga gikinahanglan sa atuang lawas. Available mga katropa ang Saturn Plus Gold Premium D3, no, sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar o hilabi na mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, no, in a very affordable price. Hilabi na kung gusto mo makatipid, no, makabrato, bisitahan ang Yes to Health Clinic tungod kay available and affordable guide ang ato ang mga produkto mga katropa. Alas na to, alaon na 27 na. Huwag adihan na human gayod ang atong kamay pagtuon, mahitungod gayod sa calcium. And bago ta maghuman mga katropa, atos ang hatagan o pagtagan, no? Kining pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 951, maayong hapon katropa. Mangayo ko og advice para sa sakit sa tuhod, unsay maayo o tanawa. Sakit sa tuhod, no? Ang iyahang pangutana sa atuang texter. Basig, aduna pud kay kakulangan mismo sa ato ang gitunan karon nga health expert. So better to check ang magpaano mo, magpa-lab mo, mas maayo, no? Kung aduna gipambati sa lawas, mao gina pirmi ato ang gina-advise, if available man lang, if kaya man lang, magpa-blood test, magpa-lab para mahibaluan jud kung unsay kulang ang mga bitamina o minerals gayud sa lawas, no? But anyway, kung unsay pwedeng himuon, no? Nga diin for emergency gadin gasakit ang tuhod mga katropa. Pag inom mo gayon, nining gitawag na ito turmeric. No? Ang turmeric, grabe ni kataas ng curcumin. A very potent anti-inflammatory properties. Especially kung ang pagsakit sa imuang tuhod, sir or ma'am, sa atong texter, is a cause of inflammation. Doon ay paghubag. Inumin na o pure turmeric mga katropa. Luyang dilaw sa Bisaya pa na. Banggod ka, puga sa tela, at least 3 spoons, 3 ka kutsara. Sa guloy dahil usa ka pudyot nga paminta powder. Inuman na mga katropa at least once a day every 1:30 p.m. dako kay nagikatabang. Kanya ato kag butika. No, kung dunay butika nga dul sa inyong lugar, pangitaa din na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ubani sa Santon Vitamin C, pag-inom duha kapsula buntag o gabi. Na? Kanya kung kaya na ilakaw, ilabi na kung di na kaya sakit ay mohon tuhod, I advise bisitaha ang Yes to Health Clinic. Na? Para ato ma-check, ilabi na basig ang pagsakit sa imong tuhod, dili ra nga simple nga pagsakit, basig aduna na kay gitawag na tug arthritis, no, acidity, atoa na i-check mga katropa, or B vitamins deficiencies, atoa na i-check na, no? Mas maayo mga katropa. Hilabi na kung aduna na kay mga dala-dala din ha nga mga result gikan sa imong doktor, pwede pud mo na dalhon og ato ang tan-awon na personal na mga katropa, okay? Dagan salamat, wa naman tayo igong oras mga katropa. Ugman osab mo sa gapong stasyon, ang mga sa gapong programa The Secret of Health. Ta inyo sa gapong magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. Ugan sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ug magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas, mag-aamping nga kanimo. May kahapon sa tanan, and God bless us all.
1: Inyong Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: butika.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabugugan. Di na kayo ko kalihok. Unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabugugan. Ubilikon pa dyan ini.
2: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sanfon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Oras na ito mga babe, alauna 37 na sa hapon. Ang atong oras atad ka na ito sa Sanfon Gold Coffee Mix. Kung feeling tired ka today babe, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up. Mag Sanfon Gold Coffee Mix ka na, kaya doon na kinimang chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulo ka mga benepisyo no, para sa mga babe na ito nga wala kabaludira. It fights fatigue and boosts natural energy. It enhances focus and mental clarity. Also, it supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
9: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
10: Babae ka! Pasig ma-rape ka!
11: Basta naman!
12: Even though it's been so long.
9: Bahin sa gugma.
13: Ako, ininawal kay Kuni.
10: Promise?
13: Promise.
10: Ako po, giving on na nimo.
12: You like crazy.
9: Kasakit.
10: Diba, dikit up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
9: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
13: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
9: Sa programang X-Invited.
10: Ayaw. Ayaw na.
9: X-Rated.
10: Boris! Onya, ganon!

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katropa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna yung media hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Beautiful in My Eyes by Joshua Carison. Yep. Enjoy yung music, babe. Mga balik taon niya para sa itong programang X-Rated. Kauban si Babe Sabrina. Yep.

Breathe It. Another song, mga babe, entitled Steel by Lionel Richie. At ang ininyo ato ang pagbalik, magchika-chika to babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: still.
1: That was Still by Lionel Richie, mga babe. Atong oras, alauna, 47 na sa hapon. Kumusta naman ang mga babe nato, ding ha? Kumusta inyo, ha? Kahapon nun? Welcome, welcome, welcome, mga babe. Dayon mo.
2: Isi.
1: Mali, mali, madayon. Dayon mo, mga babe, sa itong programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM, uban-uban tagikan, alauna ay media hantod alas tres sa hapon. Pasailuhalin niyo atong tingog karon. Kaya mura jog kog angkol. Higit siya madala o ka na bitong ano, kanang di siya madalag atik-atik. Angkol gid siya. Ito mga babe, mayong hapon sa inyong tanan. Asa man ka naka-plaster karon? Unsa naman imong posisyon diha karon? Welcome makausab sa tong programang X-Rated karong hapon. It's been a long time. Parang last time na nagkasama tayo, that was last Friday. 'Di ba? Parang 2 days ago, namingaw ko sa inyo blaay. Ang magid na ba sa tuod-tuod ang atong pagugma sa tao, no? Kay dali lang bla tamingawon. Ito, babe. Plaster na diha, babe, ha? Kay uban-uban ang punta. Asa man ka naka-plaster karon, unsa man imong posisyon diha, unsa man kasikas niyo diha karon, sit back and relax. Kaya, of course, niyo makauban sa atong programang X-Rated. Walay lain. Ora gid gihapon. Wala joy lain. Sa ano man gid nato nimo, ano man gid ni dawat-dawat na lang gid ta mga babe. Dawat-dawat na lang sa kamaturan. Ayun, makauban ka rin, of course, nag-inusara ragid gihapon sa kinabuhi. Ay, dili, mali. Nag-inusara din sa programa. No, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ano kaya ulam niya? Babe Sabrina, mga babe, kumusta man mo din, ha? Sa mga babe na ito, ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot, na mutingog na gyod ang tingog na di mo ganahan. Ano, nagid mga babe. Mo, nagid ni siya, nagid na ito ni Malangan. Sa mga karoon pa po naka-tune in, mga karoon pa nakaliso sa angayong lisoon, di ha? Anong karoon pa man na? Dapat ka ganina pa. Ay para ready na pagsulod. Ready ka ayo. Og sa mga taxi drivers nato nga alam minaw ni mga panahuna, mga drivers nato no, nagpalanog-lanog sa ilang radyo karon, sila masakyanan. Maayong hapon og amping-amping sa kadalanan mga babe, kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Okay lang munta kung na ako kay Mugunit Yugos Manobela. Kung inkaso magkinaunsa. Ano man na. I will take control. Sasakyanan in case. Sa mga babe na to, wala pa nakapaniud to diha ha. Paniud to na yung tawon, mabala ka biya ko. Paniud to na diha, kay kung dili ka maniud to, pahigupon ta kag Zantone Gold Coffee Mix, babe. Kaya ang Zantone Gold Coffee Mix, bisag wala kay kaon. Makatabang or food supplement gihapon, makatabang sa to ang panglawas. So, ma-achieve gihapon na to ang healthy nga panglawas. Pinagi sa to ang Zantone Gold Coffee Mix. So, igupan ra ni mog kape. Total mahilig mangitag kape, no? Coffee is life mangyod. So, di na to dito sa kape nga makaguba sa itong lawas. Dito sa kape nga makatabang, ma-achieve ang healthy nga panglawas, mga babe. At ang Zantone Gold Coffee Mix. Sa mga babe nato diha nga gusto makiguban sa itong programa karon makiduyog, gusto magpaabot sila mga greetings, sila mga shoutouts. Bago na ang term sa shoutouts karon, no? Shawi. O, pa-shawi ko, ha? Huh? Wala na ang bago na. Pa-shawi ko, babe. Sige, ito nang ikwano niya. I-text lang niyo sa tuwang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Pag text lang mo diyan mga babe, kung niya sa unahan, pwede po mo manawag kung gusto mo makiga, abi-abi na ako. Kung gusto po ko ninyo makita sa live mga babe, of course, live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. You can also follow me sa mga socials, Babe Zabrina or ito ang Zabrina XFM Davao. Diba? Kompleto na yan. Mga babe, natadri ka ron. Mag-attendance tabi. Since today's Monday. Kanapit ang unang adlaw sa work week. Kunyay ko na ni oras hapon. Lami ka ayaw itulog. Pero ayaw pagluya-luya di ha. Kaya mag-attendance tabi. Mga babe, natadri ka ron ginaminaw sa XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingan man sa mga babe na ito nga nagpaminaw dri ka ron sa XFM 107.1 Tagum. XFM 99.5 Jansan. Sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan diha mga babe. Dribod, mga babe na ito karon sa XFM Bukidnon. Nga naminaw, maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. Dari sa XFM Ipil. XFM Zamboanga. XFM San France. Sa XFM 99.9 Tacloban. Maayong hapon. Mga naminaw sa karon dari sa XFM 88.3 Cebu. O sa XFM 101.7 Canlaon. Ayan, maayong hapon mga babe. O kung asa man, maabot kinito ang CBA karon, asa maabot ang kinito ang programa karon. Maayong hapon sa inyong tanan. O ano lang diha, LL lang diha. Kanang lingkod-lingkod, ligid-ligid. Kanang sa pang LL diha. Laba-laba. Well, naminaw sa ito ang programa. Kayo niya sa unahan, of course, sa ito ang drama karong hapon na. Kung dili po na ito kalimtan, ay hapon tayo papangutana sa inyo, ha? Iala nga naman. Mga pangutana nga di kakasagang. Grabe itong mga pangutana nga somehow makapalibog sa ito, ha? No, not the Tagalog word libog, ha? But confused sa ito, ha? Na tama ka nang tama, no? Monday siya, no? Kanang libog today siya. Sama sa itong pangutan na last time, kung unsa ba'y masakit, ang biyaan or pulihan. Di man po na ito mayroon nga, ma-invalidate na ito ang isa anak. Kaya sakit mang yun siya, baby, sa gasa na ito tanawon. Pero bitaw ha, sige, pag-touch mo diyan, kaya ng basahon unya sa unahan. O sa mga babe natin diyan, andam na ba mo?
0: Easy.
1: Ready na ba mo mga babe? Kaya ako ready na kaya. Last week pa nato ni gihulat. Last week pa nato gipaabot ni nga to ang drama. Para lami na ang labing-labing diha ro. Unsa na pud kaya ang storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang tagaagpagtagad karon? Unsa na pud kaha ang drama nga madungog nato? O ang advices nga kinahanglan sa tuang letter sender karong hapon na mga babe? Ready ninyo mga self o kung namay mga advices unya sa unahan, i-comment lang ang inyong i-comment, i-save lang ang tuang hotline number 0969-333-0537. Notrohan ko babe ha, 0969-333-0537. Diha mo pag pag-text unya sa inyo ang advice o baka tawag mo diha unya mga babe para sa tuang advice sa tuang X-rated drama. Di na nato dugay-dugayon. Ani ana. Plaster na babe. Bika na. Kay ablihin hanggang haan. Kay isulod na nako ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putoy sa inyong kinabaha. Masubra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa dalang tarangin.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Baadam. Lipay ako. Busta ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Happy anniversary, love. Dali ka.
1: Happy anniversary, love, Bob. 5 years na kita nga itong relasyon.
0: Oh, huwag mapabiling ligo na nga itong relasyon. Huwag din sa ibabaw, sa taps of Cebu. Saksi ka ng gapita sa itong pagminahalay. Doon kay kada anniversary na ito. Anhi kita mag-celebrate.
1: Isang magiging karomantik ang lugar.

0: Will you marry me?
1: Suya kay ka. At last, magninyo nakin mo si Bob. Suya kay ko. Perfect husband material yun ni si Bob da. Kung naapalay kaluha si Bob ay, ako yung uyabon.
0: Namo ko yung manghud, Erica?
1: Ay, di ko ganahan, no? Gusto ko, kanang parehas ni mo.
2: Sige lang, bes. Makakita lagi ka og parehas ni Bob. Na, muna sa imong madayon.
1: Ay, naot pa ong pabishi.
2: Dasig lang, good best.
3: Nagbalik kag motor?
2: Oo, oh, ma. Aron may makamit ni Bob. Unya said, makahatudog ko sa nako sa trabaho anako.
3: Aw, oh, sa bagay. Aron di ka na magpliti o gabal-habal pa.
2: Maulagi mi. Og ato na nasab, una iparking sa ilang Bob, kay siya may ma-drive.
3: Hinoon, sunod tuig. Makasal naman mo, o mag-ipo naman unya mo ug puyo. Ah, mainang naanamoy na palit.

0: girl, imo kinang baby ang imong uyab. Gahapon gipuhunan nimo 10k kay ipuno sa imong puhunan nga buy and sell.
1: Sagdi lang, good girl. Asal man andya ba kung ma-successful siya sa iyong negosyo? Aw, apay man sab ko. Kay hapit na bayak ko mahimong asawa.
0: Aw, sabagay. Lain pa ato ba? Next week, mausap ng atong schedule, sa panggabiin ang atong duty sa call center. Alas 11 gabihan to sa alas 11 buntag.
1: Maulagi. Adjust na sabdaan eh. Kinaanad ba yata ng morning atong duty?
0: Correct! Ang buntag na to ini, mahimo ng gabi eh, kay mga tubantas buntag.
1: Tiis lang kita ani girl. Kay mama niya atong gisod lang atong trabaho.

0: at sa mga ka uban ang higdugay. Kailahin naman imong schedule sa trabaho. Dili na pala sa una nga, humanimog duty, pwede pa takalaag. Karon, humanimog duty. Diretso na din ka sa inyo, matuog na.
1: Maulagi. Pero sige lang, antos lang taani.
0: Ah, ang yun lang ko laba. Kanang sa gabi ilang kumuhantod yung bi. Kaya inibuntag, pagkabalhabal lang kay. Kipaw na bito kang dugay kung matas puntag. Natupag ko ang urasa.
1: Okay, Relab, uy. Kasabot ako.

0: tudlo kayo sa kong pagka-call center, girl. Mangita d'yo kong bigos nga nindot. Pero magtigom sa ko. Aron makasugod ang negosyo.
1: Anya, sa man imos pagtigom nga karon, nag-andam pa man ka sa imong kasal next year. Og 6 months kay kan karon, kasdo naman mo sa imong kuan pamanhon nun. Anya, dili na ba lalim ang gasto?
0: Maulag eh. Pero kung makasugod na ko, og makalabong na kung ani akong kasal karon, o makinahinin ako og tigom.
2: Lagi ko kita ni Bab nga mag-ani-ansa ba?
0: Ay, Ma, nabisi mo ko siya sa negosyo nga buy and sell. Kaya itong may aging si Mana mangkod, gilantan. Samot na nga gabi akong duty. Mga wa pa kayo may magkita. Tulong na kaadlaw nga, wag yun may magkita. Chat-chat na lang.
2: Maubang.

0: Ay, Micah girl, napur mga imong under time, ako wag yun, uy.
1: Masayo kong uli, girl. Lain kay kong lawas, uy. Ako na lang ng lahuson, kay di upan ako ugma. At least, makauli na kong 3 a.m. karon.
0: Ay, sana all. Hala, ayo-ayo sa iyong papauli o niya.
1: Masyakit si Bob nga. Mukalit ko buto sa ila. Siyara ko nung usa sa bahay kaya ito ako nung saliti iyang mama o papa. Bilay ka. Ako siyang doawon. May buong gito. Nangalang mukalit kong abot sa ila.

Hala, nagsikip palagi ang sala sa bahay ni Pap. Abli ang platahan. Nang matapas si Pap. Umupadol ko sa ilang.

0: Doon ako sa portahan.
1: Ay! Unsa pikinog kaayo ba?
2: Oo nga.
1: Tingnan mo karon ni Erica. Di alam ko sa portahan.
0: Ay, ano?

Babe Sabrina, wala ko makatuo sa akong nakita nga ang akong best friend misabak sa akong pamanhunon ug nag-inukubay sila. Muraog nawala ko sa akong kalibutan at tong higayon na babe. Og dali kong niduol kanila.

0: Bitin ka! Bitin ka!
1: Ayaw ka!
0: Maayaw mo! Spend ka! Pero ito ko, di mo ang akong pamanalon! Ayaw, birahan akong pura kong sakpa!
1: Ayaw ka!
0: Maayaw mo! Best friend ka! Pero ito ko, di mo ang akong pamanalon!
2: Dali ka, paminawa ko!
0: Paano ka paminawa ni mo, Bob? Sakpa!

0: Anong ingon man ko nila, ani? Masabay sa akong naimo, nga naman.
1: Salpahay silang duha. Makita itong ba? Kung maanhi siya din, makita niya. Uglapaw na itong bitin mong amiga. Makita niya ang akong buhaton.
0: Sakit kayo ilang imo, ma.

0: Wak palibak ang imong pamanhunon nga way kasikas. Karon ka.
1: Ayaw ma. Ayaw panghilabot. Pasagdi ko. Hain mo itong maso.
0: Hay! Danica! Unsa ani mo ang maso?
1: Pasagdi ko ma!

0: Niya ko dinay ka. Aron isuriyahan na to ang tanan. Natintal ako sa imong amiga. Siyang naguna-una na ko.
1: Hilom na, Bab. Dili na ko maminyo pa sa imong bakat na sulti. Tugid dili na ko. Dili na ko. Giputo na nato ang atong relasyon.
0: Ah, mag-unsa man ang atong kasal.
1: Way kasal nga may tabo. O kineng motor.
0: O, unsa ulan ni mong masak?

0: Igubo gini mo motor.
1: Di pa gani na mao. O kugma. Ambyang giwam ni mo nako. Ilis di ko ma. Kung di ka gusto nga ikihati ka.
0: Oh,
1: mga hayop mo. Mga traidor. Mga matay ba unta mo? Maigo ba unta mo sa kilat? Mga

0: Ang kasi mong gibati. May love na kayo mong mga eye bags di ha.
1: Kinsa may makatoga ni Itabuapin na. Sakit kayo. Nara ko manawag.
0: Hinuon, di gudlalim. Samutas gastoon sa kasal. Nadili, madayon. Nakagastoon ko kag sugod. Mahal na ba kayo ng imo buda? Nya daghan na ba kayong nabayla na daan? Nya daman ako kabuhan inyong kasal. Nya di ito, naingon na ini at ana.
1: Mura kong mabuhang ani. Ilangihin mo lang ko, Bina. Mura kong mabuhang.

0: Ma, non si può.
1: Si, si, Bab. Og ang kanhini mong best friend nga Tidor. Nadisgrasya sa motor. Nabangga sila. Og si Bab, naa karon sa ospital. Naa sa ICU. Pero si Erica, wa na mada. Did on arrival kini pag-abot na sa ospital.
0: Unsa?

0: girl. Ngayon niya pa magdita sa ospital, eh. Usa ka si Mala human sa pagkadisgrasya ni Bob. Yung bidisisyon magkas pag-anhi.
1: Gusto lang ko makakita niya.
0: Oh! Daan pagig ko. Ngayon na pagdito kay Gugma niya.
1: Sige, Tana. Manood na ta siyang kwarto.
0: Naano siya, girl, ay? O paghihapon makamata? Simikoma?
1: Bob, ni ako. Nagpakita niyo. Isip imong karelasyon sa una. Ampot, huwag ko makaibag unsa akong isultin mo. O huwag ko makasabot sa akong ibati. Galagot ko sa imong gihimon ako. Pero naluoy ko sa nitabo ni mo karon. Ngayon katawan ko sa mga tao sa akong ibati. Pero naglagot ko nga na naluoy ni mo.

0: XFM. Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog-o. Pero sige, palaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom ang Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko.

0: kinakailangan. Nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Mmm, exciting.
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
6: Sister Paige.
7: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
8: Isa ka call center agent.
7: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
7: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: X-Rated
12: sa XFM.
13: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: X-Rated.
14: Here's a song for you, mga babe, entitled Paalam Na by Rachel Alejandro. Mabalik tatagtaon sa programang X-Rated din sa XFM.

0: That was Paalam Na by Rachel Alejandro. Kasakit naman nun, babe. Yung kailangan mo magpaalam sa tao kahit alam mong mahal nyo pa ang isa't isa. It's just that hindi talaga siya mag-work kahit anong gawin nyo. Na kahit mahal nyo pa ang isa't isa, hindi talaga siya pwede. So all you have to do and the option na naiwan ay pakawalan ang isa't isa. May mga ganyan pa ba ngayon? Feeling ko wala, pinaglalaban talaga. Kahit na maling pag-ibig, pinaglalaban. Anyway mga babe, itong oras alas 2:34 sa hapon. Time na para mag-coffee! Kinsa bang nangapidiha ka ron, just make sure na ang coffee ngayon mong ginahigop, babe. Is ang coffee nga healthy, ang coffee nga... Ang coffee? Coffee. Ang coffee. Na makataba ka rin ba? Hinsaga nga to ang panglawas, mga wikansyong. Ako mga ano dahil. Dapat himsog lang kanunay. Dili ta tong coffee nga kanang makapapalpitate, coffee nga makapanerbios, coffee nga dili makapatulog, coffee nga makadaot sa tuwang panglawas. Dili ta sa coffee. Kasi intake natin yan sa katawan natin. So dapat, piliun na to ang healthy nga kape. Ang atong Zantone Gold Coffee Mix. May doon ang kinig-glutathione and collagen. Perfect para sa mga babe na to. Di ha, alamin na sa mga babae na to. Ang gusto nga medyo manghimisong. Itong hamis kahit anong despite nga very stressful ang life usaha. Kadili halata sa pamanit o sa naonga na stress na di ay si Babe Zabrina. Dahil yan sa ating kape ang ating Zantone Gold Coffee Mix. Aside from that, it has mangosteen, chia seeds, turmeric, and moringa mga babe. That can fight fatigue and boost natural energy. It also enhances our focus and mental clarity. And of course, masuportahan na ito ang daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, sa pamayagi paabot ninyo diha mga babe. Palit na mo, Zantone Gold Coffee Mix. Try na na ninyo. You can use or pwede gihapon ninyo siya i-consume na kanabitong usual na ginainom na ito sa kape. The way na ginainom na itong kape. Iced coffee o gano'n. Not just your ordinary coffee. Pwede niyo siyang gawing hot coffee or iced coffee. Kasi ang blend niya, masarap talaga. Ayan sa mga gusto diha ha, mag-advise. Ito ang letter sender karon si Danica. Danica. Na-hurt man ako, oy. Maka na nga, if ibutang ni mo ang self sa sapatos ni Danica, dili jud siya lalim. Maga, sakit jud gayo siya. Things na you can never imagine na mahitabo sa imo ha, and dili pud nimo ma-imagine ang pain na ma-feel nimo. So mahirapan man ako nito Danica oi. But man talaga ako pinahirapan araw-araw. Ano isang mga gusto diyan mag-advise kay Babe Danica, pwede nyo na i-text at on text line 0969-333-0537. Matroon ako, Babe. 0969-333-0537. Pwede po mo mag-comment na sa itong Facebook Live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Comment mo diha kay tuwan ng taga-agpagtagad mga Babe. Uy, dili na ko siya maano. Wait lang ha. Nanay nagtawag. Okay, so nanay nagapanawag karon. Di pa na ako siya ma-loudspeaker. Wait lang babe ha, kay namagoy nagatawag, nagasapaw nga tawag. So dili na ako siya ma-speaker. Saan ka mag-inag? Gusto man dyan ko gunitan. Ah, maglisod-lisod mag-iag ka, Babe Zabrina. Naamay sa yun nga pwede naman dito iduot-duot. Agoy, kadaghaga, panawag. Din natong loudspeaker ang tawag sa tuwang listener. Ay, sa tuwang caller. Okay, wait lang talaga ha. Okay, can you call? Hello, Babe. Good afternoon.
1: Yes, hello. Isang magandang
0: hapon.
1: murag gikapig kung gikan ng LLDD.
0: Ay! Sana all nag-LL. Oh! Unya, gialay ka. Nag-alay mong kamot.
1: Halang gikan mong kamot, diba eh.
0: Ayun, lagig palabig si LLD ha. Hapon pa gani.
1: Oh!
0: Beto, babe Marvin, may hapon kanimo di. Ay, Jesus, hapit pa nahulog ang ako ang cellphone. Muntik tayo dun. Ayan, babe. Unsa may ka-advise sa to ang letter sender karon si Danica?
1: Para sa ko, no, may hapon na si mo, Danica, no. Natinuon dito ang mga istorya ni Munong eh, siyempre ang disgrasya doon nung namatay dito ang babae no? Mm-hmm. Kasi pa siguro naman dahil sa halil yung mabutan niyo mo sana sadya ay siguro mga disgrasya doon sila may wala gini mga mabala ng disgrasya wala gini abot din ang karma siya lang doon mm-hmm. Ah pero kay karon eh at ang sa ospital tungkol kay naluwi ka ano natural lang man ang maluwi ka kung siguro kung na mapatay lo pa naman mo siya o daw lang kung ang iyang pagpasay lo sa iyo ha kaya ha ang iyang mga kalangan na buhat ya siyempre na kaya siyempre kasi lo na buhat mo karinga pili siya mong best friend wapong pagpangot po itong mong best friend po kay Ibang usapan na yun, babe Marvin. Ibang usapan na yun, babe Marvin. Isa papasailoon na yan, babe. Mura man yan po ng buhatong sa iyang laki yan po, babe. Oh. Tagahan niya last chance.
0: Ganun.
1: Tama na ito. Tama na ito. Sa atin niya nga gimuhat yan mo, ha?
0: Hindi gina magbago mga cheater.
1: Babe?
0: Hindi na gina magbago ng mga cheater, babe.
1: Oo, ang cheater is always a cheater na yun, babe. Wala may cheater na nausap ang inangat sila babe, wala may cheater na nausap, wala may ginahinganag babe.
0: Cheater yun, cheater.
1: Cheater is a good at cheater na yun na.
0: Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa mga advice kay Danica. Tama ba ito tanan, no? Kanong lahi ang pagpasaylo, lahi po ang pagbalik. So, kanong balikan pa man, hindi pa sakita naman ka. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin. Sa yung mga ano diha, mga kasikas mo diha ron, yung mga greeting, shout out, shall we? Sa yung mga katropa and babe and friends.
1: Shall we,
0: babe?
2: Shall we? You see, you see.
1: Wala-wala, babe. Pasyawin ay ko sa mga ibang hapon na sa mga
0: ngayong hapon.
1: Kinausto na nakasipin 16 ko na idea.
0: Ay, salamat yan, kayo,
1: babe. Sa mga friends ko na po, kay Fatima, kay Ninyo, kay Ninay, kay Iman, kay Kapagay Jane. Mayong hapon sa inyo,
3: daghang salamat.
0: Salamat ka ayo Dave Marvin.
1: Baduy,
0: ayan may.
1: Wow,
0: lumian oy. Ibog man mo.
1: Ay, may. Ko
0: Ah, okay. Salamat kayo, Babe Marvin. Ug-amping diha kanunay. Amping-amping! Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup! Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. Di, basta-basta. Ang advice. Okay, sige. Mga advice ako kay basin ma-short na po ko sa oras unya sa unahan. Ano magiging orasa ka? Paspas, magiging kaayo. Uy, kanami itong feel na feel. Kaya na akong moment, paglingin ako. Uy! Ang oras, babe! Parang lagi tayong mahinahabol. Ah, sige lang, bahala ginahabol ang oras. Wag lang yung taong hindi tayo mahal. Bahala na oras ang habulin. Huwag lang yung taong may iba nang mahal. Yeah. Ayun, sige na pa another caller sa Pikas Linya. Hello, babe. May hapon short lang ni Og. Advice lang. Hello, babe.
2: Hello, babe.
0: Mayong
2: hapon.
0: Mayong hapon. Ano sa pangalan, babe? Babe Jamwell. Ah, sa Jansan. Babe Jamwell din sa Jansan. Sa mga taga Jansan, maayong hapon sa inyo. Babe, init din sa may Jansan ron?
2: Ay, pwede hindi ka din, babe, pa.
0: Ah, may pang Jansan. Init. Ang relasyon sa uban, bug na. Hoy, init kaya ano akong pagmahal. Mao ba? Ano din na pag medyo bugnaw na, painito na to. Di jud pwede nga mabugnaw, ana jud. Babe, sa Facebook ra na, babe, ay pailag. Dadi na to ito gaya mo, uli ko karon. Wala na ko dali. Bataw, babe. Babe, Jimal, ang siya may ka-advise sa tuwang letter sender karon.
2: Ay, para kay, ano, para kay...
0: Danica.
2: Danica, para kay Danica. Nangayon ko nang una, gingon ang bumiyaw yung sora. Kanang, ang to sa pagkakaroon daw, may luna pa siya sa iyang kasintan.
0: Oo, naapa. Love pa niyang lalaki.
2: Oo, love pa niya si... Kung makaya niya, babe, na iyang pasailuon, si... si Bob. Ang pasailuan, pasailuon niya. Kung yan, kung makaya po sa iyang konsensya na...
0: Marag, tininood, ginay mong advice ba? Naka-experience na baka nga napasakitan, babe Jimwell?
2: Ay, wala, Jess. Wala po ako na-experience. Jess, pero ako noon ang gipasakitan, babe.
0: Yan sa'yo mag-iimo, katang gipasakitan ka.
2: Ay, siyempre, normal na siya, babe, kay tao lang kita. Ngayon man siya pasailo, nangayon sa pasailo. Ipasailo na ako siya, babe, pero wala na yung kumatibali siya, babe.
0: Aba, o diba? So, lesson learned na siya nga pwedeng gamitin ni Danica, no? Kay, say man di ay mo ugaagi. Babe, salamat sa imong advice, babe Jimwell. Basi na kayo gusto i-shout out di ha, i-greet imong mga babe and friends. Kanamino karo mga katropa na to.
2: ay igreta na ko ang tanang nagpaminaw diya sa Davao City, sa tanang Davao de Oro. Sa mga sister, sa mga sister family, o sa mga Tokyo family, babe. O yun lang, sa mga Drake family. Sabi na dyan sa kwan, babe, diyan si po, mga kanang yapon, babe, mga Tokyo o Drake family, diyan si po.
0: Ayan.
2: Province, babe. Oo. Tara-tara na lang, paginaw sa FM ang pinaka daghan ng paminaw sa Eskupengis.
3: Ba? Daghan salamat!
0: Salamat kayo, Babe Jimwell! Amping-amping diha kanunay ha. Initraba kayo diri sa maya Johnson. Amping kayo, wala ko diha para ampingan ka. Mwamo, chup-chup! Basta-basta ang agulo ni Babe Jimwell. First time ko nakadungog atong agulo, mga babe. Alas 2:49 sa hapon. Medyo pigado itong oras. Pero ayaw ka bala kakay. Of course. Kung natin tambagikan sa itong mga listeners mo, tambagi hapon si Babe Sabrina, mga babe. Una-una, Danica. Mayong hapon kanimo na, salamat sa imuhang pagpaabot sa ipadangat din sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma. Una sa tanan, valid ang imuhang kasakit na gibati karon. Dili lalim no, nga makita na to ang tao nga to ang gimahal, gipangandaman, magagitanaw nga future na to, makauba na to sa hangtod nga nagbinuang sa atuan. Labi na kay duha pagyud no, di pagyud lalim kay duha pagyud ka tao nga imuhang gituuhan nga pwede nimo makauban sa kasakit o kalipay nga imuhang pamanhunon o imuhang best friend. Baga sila duha ang unta imong kaagapay pero kay sila pagyud ang una-una nga nisakit sa imuha. So valid gyud na babe Danica. Apan ayaw sa pasag din no nga ang kasakit nga imuhang gibati karon. Mapoy hinungdan nga di na pud ka kabangon sa imuhang gibati karon. Kanang kapungot og mga pagbasol. Regarding sa aksidente nga nahitabo kang Erica og Bob no. Dili naman to nimo kontrolado. Wala ka nagmando nga mahitabo to though na kay nabuyan nga istorya out of anger. But that doesn't mean nga ikaw ang naghimo ato. So ayaw i put ang blame sa imuhang self. Ang ilahang mga desisyon maoy nagdala sa ilaha ato nga sitwasyon nga ilang giatubang. May tugod po sa pagpasaylo, babe. As mentioned kaganina ni Babe Marvin, lahi ang pagpasaylo, lahi po ang pagbalik. Pwede ni mo pasayloon si Bob aron makagawas ka no sa kanang kanabitong imuhang murag nakulong ka sa kasakit o kalagot manggod. But that doesn't mean nga kinahanglan nimo siyang dawaton pag-usab. Unless na lang no kung kaya gid nimo siya dawaton wholeheartedly nga kasi mawala gid to ang kasakit nga nahatag niya sa imuha. No, ang pagsalig manggod babe, mura na siya nato may halintulad sa salami no. Parang mirror, kung mabungkag na siya pwede pa natong matapok. Pero ang mga liki magpabilin gyud na siya babe. Pwede na gihapon kay gugma para niya. Ayaw sa pud pagdali nga magbalik gyud kasi iya ha. Hatagi og time ang imuhang self nga mag-heal sa ka. Ayaw sa paghimo og desisyon tungod kay naluoy ka, nakonsensya ka, or nadumduman ninyo itong mga kaagi ninyo sa una. Ang pangutana manggood, dili manggood kung love pa ba ni mo siya. Ang pangutana kung makasalig pa ba ka sa iya ha. Importante dyan ang salig, babe. I swear talaga. Ang anong pinaka-importante talaga sa relasyon. O sa kayang gugma, no, dili siya enough to save the relationship. Kinahanglan ang respeto, ang faithfulness, and of course, pinaka-importante sa tanan. Balik-balik na akong ginaingon, ang pagsalig yun nga dili maguba. O kana ang mga butang na iyahang giguba. So, kailangan yun ka mag-think twice, not just twice. No, kadaghan nga higayon, million times, kung kaya pa ba nimo nga mabutang sa alanganin ng imuang sarili. Not unless kung dawat yun nimo siya and willing siya magbago kasi nga napa may second chance. Everybody deserves a second chance. But it's your discretion. Imuha na ng pagbuot kung angayan pa ba siya sa imuhang pagpasaylo o sa imuhang pagdawat. Ayan, babe, no? Maragang ang atong oras. Salamat kayo, babe, Dani, kaha sa imuhang letter karong hapuna. And of course, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, si Babe Wilma Joaquin, maayong hapon. Babe Richard Gomez. Hi, Babe Sabrina, maayong hapon. Kumusta man ang imong weekend, babe? Shoutout lang midriya sa may Highway 23 gas station. Salamat and stay safe always. God bless you always. Love ya. Ayan, salamat ko kayo. Uncle Dars, maayong hapon. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oy, may hapon sa inyo. Ang tanan dali sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Christian Joseph de la Torre, shoutout DJ sa mga suking tigpaminaw sa XFM na sina Boss Tata, Mabala, og Noel Abelong og Glenn Navarro nga nagkalsada sa Tisa Labangon. Uy, maayong hapon. Sana all. Babe Harold Salang, shout out. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, kay Celine Salang, Alice Salang, watching from Purok 3 Caman, si New Sambol, New Corellia, Davao del Norte. Ay, maayong hapon. And of course, nakapasun na ito niya ito ang mga greetings. Good PM, babe. Ang magpasaylo, balaan, balaanon ang pagpasaylo, tawhanon. Maayong hapon kaninyo diha, babe. 6559, salamat. Babe, magtimbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province. Ako mama, si mama naning, og akong igsuhan niya si Vilma, akong bayaw si Dondong, Hilot, og akong pagumangkon, cha-cha, si Peng-Peng, si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Pero medyo ko nagpaminaw sa inyong programa. Kana lang, ingat! Ayan.

0: Na Lisa se regim. En Navali el en fa. Quina la seva hospital. Unya. I Bogotana se se doctor. O Tinhi. Com se la manen que la gaia en
1: Oi. Ang akong pa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.
5: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
7: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Sa lahat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sona, huwag yung kayuyap! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
0: Naapag yung kayuyap! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oo, oo. Oh, oh. Lagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahon ang bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan lang pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, diligid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba ang pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pimuligin.

0: jumpa. Exciting!
1: Apa, Arce?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Tagok, okay? Na ibu hang teacher ning absen terbakah.
2: Ah? Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Achia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumod, piging nasiyot. Nang ako mabumod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfo Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfo Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
7: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Ay, sabuk ka ng mata, aoy. Nakatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Natugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabuk ka na ng pulibata na sabukan ba? Ay, onsa man? Sabukan niyo mo doon, ay.
2: Na, mo, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Kami, pod.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo, dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, sa akong pangsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kini ra mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang mutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
9: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-D&B Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. D&B Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese Bread. Spanish Bread. Chocolanay. Loaf Bread. Pastries. Cookies. Chiffon Cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana Loaf. Banana Slice. Pineapple. Custard. Sponge Cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese Roll. Star Bread. Putok. Putok Desal. Donut. Cheese Donut. Burger Bun. Hotdog Bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
9: GDT4 full sublimation printing, wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: Exciting!
2: XFM.
15: XFM.
2: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
16: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: un sei tawa.
1: Soulmate. Ah.
0: Kung pangit gani ang mutapad.
1: Edi hold apple. Exciting.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, o sa na-addict ko?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
9: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city council. Paabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong

0: salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o daghang salamat.
1: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
4: Exciting!
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Dili pa kaniyong akong nadunggan sa mga kauban ako na kaniyong Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba? Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, nagin akong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama pag umagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad. Pili siya ang kasaligan Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisitin na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador. Pag-ambig sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, anamay. Resibo ko tihoram nislang. Remembering all.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bugundo kabuong murag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Minahimel na siya. Minahimel siya, nagkawala siya, nagkawala. At doon, nawala na yun. Mga ganit yung nakalibibis niya, kinawala magod. Basta ka ako, sarago kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo kahipan. Ako, dili man jud ko hila.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
4: Exciting.
1: XFM.
5: Zaffo Plus Gold user. Atong paminawon.
6: Apo si yung panglawal, batas-pas malabalay. Nako yung batu nga pagpanakit sa akong pangkubo, o blood na yung ko, sahaw pagod, napabato ko gripong lipo. Ito nga, nakabingog ko sa radyo, anang ang tuklak ko, yung batong makitaan na akong lila. Ito ni pangit ko, akong gitisingan, akong giminto, napaharot yung buwa pastap, akong nagantawa, nga nawala naman yung pagpakit sa akong pangkubo, gripong lipo. Dagan salama ba, pangkong pasgo, mga pariha o gibati sa ako. Gisingin ninyo ng pangkong pasgo, basing pariha na ako, baangay sa mani. Ako daw si yung panglawal, pangkong pasgo, yuswar sa tap.
5: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa masa kahalap, pananaw, pagpabili nga mawas ko, bumalinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatan, mas sinaw ang ako pananaw sa tadaan.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
13: Turbo?
12: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
5: Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Tong, nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening,

0: in, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
0: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Orak,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya karon di ay?
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabihi man na duty. Mga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga tonga ng balaka ko kay Bastion. Magmabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.

0: treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RP Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, Makalitsa, Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Kayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Minaw ka sa XFM.
8: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: exciting. Papa Daddy,
1: hurrah!
0: Utana ko pa.
1: Uy, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay, Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kaysa yung rana?
0: Si Katabe.
1: Akuan? El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Synthem Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumbana. Ang Synthem Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Synthem Vitamin C. Nakayon lagod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Synthem Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Synthem Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Synthem Vitamin C.
7: Synthem Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
11: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
15: Exciting!
16: X
8: XFM.
9: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

Ngayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan sa kahanginan, live na usab kita din sa XFM Tagum City. O ako nagapanginaot nga nakamo magapadayon sa pag-uban o pag-subaybay nini nga programa. Kinidayang inyo ang alagad Brother Charlie Tubungkap magapadayon sa pag mantala sa maayo nga balita. O ako naga mantala din sa ito ang nagkalain-lain nga dapit nga nag-hook up ni ining programa sa XFM Dabaw, sa XFM Mati, sa XFM Jinsan Usab o sa XFM Bukidnon mayong gabi ka natong tanan o sa XFM Sambuanga, XFM San Franz o sa XFM Bayugan. O kana ang ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit na naka-hook up niining programa. O ato ang pasalamatan ng ato ang CEO si Doc Sir Doc Remilito Oy, o sa iyahang Vice President si Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir. O sa ato ang Station Manager Arnold Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang Master Control Sir Kinit J. Batokan Tagupa, mayong gabi kanimo sir. Ako mapasalamaton na naakamu kanunay nag-atiman usab sa maong buluhaton dinhi sa XFM Tagum City. O maghinaot ko nga ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin kanatong tanan o sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa mayong gabi kanatong tanan. O, live na usab kita karon, no? Ako nagatimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuunan, no? Tanan nga mga katauhan nga nagasubaybay dinhi sa ato ang mga kaisuunan labi na din ha sa Mati, mayong gabi sa Autida family, Sister Jima, o sa Nodalo family, ingon usab sa kang Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo din ha Brother Fred, o si Brother Plinius, mayong gabi usab kanimo din ha sa mga kuban sa imong mga kabataan. Ikaw manusab kang Brother Sunny Ilugon din sa Maputi, maayong gabi kanimo brother. Huwag manginaot ko nga naka sa maayong panglawas. Huwag sa ato ang mga kaigsuunan din sa Pantukan, Divina Garcia family, maayong gabi usab kaninyo din ha Brother Tuto Bilardi o si Sister Sierra Divina Gracia, uban sa mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa uban pa nga mga kaigsuunan, dili tamo maisa-isa din ha, no? O dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan nga lumulupyo usab dinhi, Dumagit family, mayong gabi kaninyong tanan diha Doc Manasis Dumagit uban sa iyang mga kabataan brother, ingon man usab kang Doc Vincent Dumagit King, mayong gabi usab kanimo din ha Doc. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nato Madasigon brother, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family, o si Doc Lagit and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab ang Alingalan family,
si Brother Dodong. Gijon, mayang gabi kanimo din ha, Brother Dodong. Sa ato ang pastor usab nga si Brother Randy, alingalan. Mayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Nginaot ko nga ang Diyos mag-uban kaninyong tanan, no? O sa mga kaigsuunan usab nato, din ha, sa Mawab, Osaris Family, Yunis Family, Escalera Family, yung gabi ika na tong tanan, no? Nga nagasubaybay nini nga programa. Maragusan, Inuhales Family, mayong gabi ika ninyong tanan din na, no? Brother Edwin, Sister Ali, Brother Sister Marlin, manginaot kong nausap ka mo sa mayong panglawas. O sa Nabunturan, Bungka Family, o sa mga kaigsuunan nato, na din ha, mga mahal sa kinabuhi, mayang gabi ka ninyo tanan diha, amping mo. Kanunay, o sa Compostela usab, mga kaigsuunan. Brother Danny Saranya, mayang gabi, ubang kang sister Indan, Inday. O kana lang, daghan pa mga kaigsuunan, atong mga kaigsuunan sa Bukidnon, na dagyaw karon dito sa ato ang church, sa Bayabason Church. Mayong gabi ka ninyong tanan din ha. O manginaot kong anaaka mo sa maayong panghunahuna, no? Tagahatagan ka mo o kusog. Igo nga kahibalo alang sa pagpadayon sa buluhaton din ha. O, ang Diyos magapanalangin ka na tong tanan.

0: manok. Sunod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
0: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hili.

0: Mindi-3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutik ni dati para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atako iskun pa.
7: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mami sa.
7: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka.
6: Saturn, Protonase, hala, himot ko.
7: Nasaha, yakwa, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Imo na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw gin kalimtig pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug kalitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
10: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
11: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, o saan na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha. Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre tuyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
14: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung
0: pusa umubiya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connection sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sola! Pirmi gubiano guyab! Sukat nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Pobre kayo ya, boy. Exciting!
16: Exciting!
17: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa! Exciting dito!

0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, kung siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah!
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting? Exciting!
0: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Katimilio, bilis na sa Bini Estibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay bilis magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko duga na sa tagbalik katulog. Lima na din ka tuwid niya din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaniya ito bilis man. Masama ginang sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga akong multigab ng lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lang-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ah. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Archie.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking, rama na siya, amo.
0: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Zanton Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kape.
6: Zanton Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadungga

0: Tinit Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol ka ayaw, pero may na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man lang nausabang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Ano ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imene aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
5: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!
6: XFM.
9: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
2: Ura, Kapitan!
3: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting?
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
7: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa ating pong lahat ha. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Syempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on-air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede nyo rin po i-post dyan mga kaibigan no? Sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman. Mainam ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan.

0: iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
1: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre mabigyan po kayo ng mga program, ano, about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis, ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. So puntahan niyan mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, doc, ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan yung iba, dok, nagre-reklamo na, eh. Ano na lang kakainin namin?
3: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
0: Yan, ako.
3: Yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, dok, may ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat. Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
0: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, dok, ilang oras lang yung tulog, ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
3: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
0: Yun, ha. So, sa mga kababayan po atin dyan, ha, kinakailangan ma-correct natin, ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong, ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
3: So, usapang kaugatan, ano, gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries, pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
0: Ganun kahaba.
3: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos, dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit, at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yeah, diba, makikita nyo, unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
0: Lumulobo.
3: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So, nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
0: Mm-hmm. So yun yung gamit ha, yung function ng mga blood vessels sa ating
3: pangatawan. At lahat
0: yung partner,
3: elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
0: Oh.
3: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
3: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
0: Nako.
3: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
0: Nako.
3: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, pwede nagpapa-narrow, nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Mm-hmm. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
0: Mm-hmm.
3: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel. Ayan. Ganon din yung malformation. Diba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner parang liko-liko na ganon. Mm-hmm. May mga ganon tao eh. Tapos ang kanilang mga binti nangingitim.
0: Mm-hmm.
3: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
0: Nako.
3: So lahat po na yon ay pwedeng mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin dyan, ay dapat pag-ingatan ng husto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema eh maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
3: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
0: Mm-hmm.
3: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo parang di ba may mga yung nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo, na ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
0: Mm-hmm.
3: Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
0: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
3: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
0: Oo.
3: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
0: Yan sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin. Ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
3: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
0: Sige, Doc. Pwede ngayon.
3: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
0: Yeah.
3: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung... James Dean and a voice that came from you and me. Oh, and while the phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels at nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong santon plus gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, mm-hmm. yung mga tinatawag na essential fatty acid.
0: Ayun.
3: Ano ba yun, partner?
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo, nasa

0: nasa normal range, yung inyong pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung ang tawag yan, nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangatawan.
1: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan.
1: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
0: mm-hmm.
1: na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
0: Malunggay, oh.
1: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
0: Mm-hmm.
1: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
0: Mm-hmm.
1: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
0: Mm-hmm.
1: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
0: Mm-hmm.
1: Ang collagen ay protein.
0: Mm.
1: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
0: Mm.
1: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
0: Mm.
1: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
0: Plus antioxidant pa,
1: yes,
0: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidant sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta.
1: Tama.
0: Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
1: Yung mga malalanghap mo sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
1: ang importansya ng hydration,
0: mm-hmm.
1: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
0: Oh.
1: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
0: mm-hmm.
1: yung pipino,
0: yeah.
1: yung singkamas,
0: pakwan,
1: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
0: Mm-hmm.
1: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang kahit po yung taba, Dok, ano, pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
1: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan, kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauuhaw ka. O ganun yun mga kaibigan.
0: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
1: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, para ka pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So ganun mga kaibigan yun ha, medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exa

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: So mo ka sa gingo, doy. Yung nga naging nga introduction, hello, my baby. Oh, pasensya ininyo ang inyohang si Princess ha, kaya medyo gipanug na. Ay, isa ha, tanggalan na to nitong jacket kay murag lain na bukit. Murag dako na bukit at tanawon sa live. Noon sa naman taan ni Uy. Welcome po sa taong programa Karong Gabi Una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban, Karong Gabi Una, ang inyohang si Princess Bisaya version. Ako po ay isang model. Ako si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Makauban ninyo ang inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po and happy, happy Monseri sa mga nag-celebrate silang Monseri karon. Bantog ra kay medyo busy-busy ang mga fast food, ha? Busy-busy ang mga cafe. Kay nag-date-date na di ay moody, ha? May rapod nga. Tagaan ninyo og panahon ang usag-usa. Pampaligon sa inyuhang relasyon, di kinahanglan nga magsinabtanay good permanente. Kung mag-away, ay normal ramang ginamag-away-away. Pero ayaw gid kalimot kapag kapo kulang pod sa kusog, ang isa sa mga rason nga nung ga-away-away mo sa imuhang partner, ayaw kalimot, we have Turbo Man Enhancer. Kauban nimo aron mas mapaligon nimo ang imuhang relasyon sa imuhang pamilya. Welcome once again sa itong programa nga maghisgot sa mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan. Pero atong i-recall, ana lagi na ito ang buhaton. Kaya wala man tayong mahimo, hilig man kayo itong mag-marites. Present po ang ito ang programa para ana B. Ang ito ang official hotline number is 0945-443-5869. Masilip usab ninyo ato ang live karong gabi una sa XFM Bukidnon. I-search lang sa Facebook ninyo ha, sa inyohang search bar. Ipaliog ko, tanawa diha ang XFM Bukidnon. Pa-follow, pa-like, ug pa-share pod bebe. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta naman ka, oy? Balita ko, nagbalik mo. Ha? Balita ko, stress ka na. Ay, bitaw, oy. Oy, mag-iskod kitag mga kuanbi ka ng mga butang-butang diri, abi. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa tuang immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bika ng duha, isabay gilat ni mong inombi ha. Kung mahimo, himo ni mo siyang twice or ikatulo sa usa ka adlaw para ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, FDA approved and also halal certified. Again, ayaw kalimot ha, kapag ka ikaw masakitun, dali ra ka matakdan sa mga sakit-sakit, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Yeah! Ang atong Sir BB question, hatod usab ka na to si Ellie Ilion, Shell Mobility Station. Kapag ka po pang gasolina, nga di karidad o dili basta-basta pang international ang brand, ayaw kalimot pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Mga ilhanan, nga stress na ang imong amiga. My friend. Magpasa na ko resignation, friend. Nga no? Stress na na. Di na gina mahilot-hilot, stress na kayo na. O yun yung mga comments ha, pwede lang kayo ninyong i-text ako at 0945-443-5869. Maying gabi po kay Mami Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan. Mami Jacqueline Lavi. Thank you! Naakaroon sa Hong Kong. Maying gabi, Mami. Maying gabi, usab kang Tribunalo Jordan. Thank you kaayo ang gabi diya sa imuhabi. Oy, ako ang manager nga nagtanaw karon sa to ang live. Ano siya nga timailhan nga stress na akong amiga. Message na nako. I'm so guilty beyond words. Oh, may ilahan na. Actually, kami ni manager nami ka nang murag code eh. Mabalaan na niya nga stress na jud pod kaayo ko. Oh, ma-message ko sa iya. Manager, di ko ganahan mo duty. Kabalo na siya nga na-stress na ko. So, yung buhatan na niya, ala, taas kayo na iyang kasaba do. Makatilaw na lang yung kasaba cake. Pag mga sabaw na siya, wala na. Madasig na lang yung Disney Princess mo duty. Inga na akong sekreto. Kapag kagani stress na kay ko, kapoy na kayo kong lawas. Message ko sa iya, kay kabalo dyan kong iya, kung tagaan o kasaba cake. O, pag makasabaan ako, duty! Ana naman niya, o kung gusto kang madasig gas, imong kinabuhi, i-message imong manager. Baka na ganin ka, nagmabot ang panahon na, baka nakakakan ng kapoy na kayo mong laos. Lord! Kapoy na kayo ko, Lord! Kuana ko, Lord! Hoy! Ayaw, pag-ingon-ana ha, dili mag-ingon-ana dahil yun. Naamagin tayo mga, actually, ang inyong mga managers, hindi lang na ninyo nga ka ng inyong head lang. Ang ilaha pong papel sa inyong life could be your brothers or could be your sisters. You can actually open up. Depende lang po siguro sa types imong manager, no? Kabasigli, bakiro po na imong manager. Na, dali sa mo, alahi mo na mo ang environment diri kay pag magnilibakay, may bawal taliko, dapat mag-atubang, give me. Ha? Huh? Ina na, diri. Napod ko yung amigang nga kung ma-stress, magsige na lang og kaon, ikaw to. Magulat na gilbo ko nga magluto-luto na siya diri kay kami man ang maka-jackpot. Oh? Magluto din na siya ka ng manok nga halang kris katanan! No? Kanang manok na din ipakaong kay Gabi ka lang. Stress na siya. No? Pero ang ano manggod, ang amuang murag language of stress is eating. Nana Rami, gakaon Rami. Enos Rica, may gabi po sa Busano family from Indangan, Davao del Sur. Thank you! May gabi di asay mo, si Ma'am Ann, aba po may gabi po. Hello, shout out sa mga na-stress nga naghilom-hilom. Ayaw palabi kay mukulot unya ang buhok. Alam mo ba, legit na siya Ma'am Ann? Mo ba? Wala ko kabaluan. Pero ingon sila, no? Kapag ka daw stress na ang usa ka tao, manggawas na siya sa imuhang buhok through your gray or your white hair. O ma-stress na ka nga naman. Wala na yung production sa imo, wala na yung production sa melanin imong lawas. Okay. Imbis nga magpagawas pa unta, na-stress naman ka. So wala na yung mahitabo nga production. Is stress production na dayon. Hello, Apod. May gabi kang Monski, anin yon, Kuerpo. Thank you! May gabi po kang Arlene Placibe, o kang Lian, Kotomora, Matilos, Tristan Wyatt Gulay, may gabi po, katropang Cinderella, dili lagi ko DJ. Ha? Tanggalagi na ninyo kay dili ko DJ, P. Gustuhon man ako nga mahimo kong DJ, pero murag lahi, sakit sa buot. Ha, dili ko DJ, baby, ha? O sara ko kayanong Don Suranon. Murag akong amigo nga na di akaroon sa XFM Mati. Imingaw naman ko ni Muken. Ha, murag wala ko kadungog ni Muken. Musta naman ka diha? Gahok apa ning Mati sa tua? Wala ko kadungog ni Ken. May gabi diha, Ken. O, ato ang technician diha sa may XFM Mati City. May gabi ikin Tasho. Salamat kaayo. Stress sa trabaho, way pahuway, kay ang amo is direkto. Ay, abba. Mag ako remember ana, nga, kinang, before, kay napagin na siya sa, kanagong nag-start pa lang siya sa, unsay tawag, ana, oy, kuan pa lang siya kanang, under pa lang siya sa iyang manager, tapos pag-promote siya sa iyang manager, hala, nakalitaw siya kahilos. Ang ending, hindi niya kaya panindigan na i-stress, nag-resign. Na, mailhan gina ninyo. Depende mong gina na sa, depende gina siya, BK, nga naman, naamanggutay ka ng lahi-lahi nga pag-handle sa tuwang stress. Parihan na mo ni manager. O, kami, hilig rami mo kaon, mag-kuan, sayo, mag-adto. Sa una, kaya ang among way of relieving stress, kay maglakaw-lakaw mi, magsuri-suri mi. O, pero karon kay, busy na mo mga life. Iguro lang may mag-text-text, mag-chat-chat. Ano na lang ang mong life? Napoy uban nga pag ma-stress, ang ilang buhaton, magkaon-kaon, manglibre. Kaswerte yan ang mga ingon, ano, no? Karang ikaw gang niyang malibrihan. Karang maingon siya sa imo nga, tara, na ako'y Santon Gold Coffee Mix diri. Timplaho na to ni kay, gaka-stress ko karun. Inga na nga, mga friends ninyo, nga manghagad sa inyo haog kaon or inom og kape, kapag ka na-stress, lami kay na sila ka-wanding. Napoy mga mag-partner, ilabi na sa mga mag-asawang, kapag ka po stress na stress, ilabi na po ang mga bana. Ang ilahang way of releasing their stress is through their actions in bed. Kuya, ano? Na-stress na gani, diba? Usually kapag ka-stress ka, once again, 20% sa imuhang enerhiya ginakuha sa imuhang brain. Hi! Unsa pa man ang imuhang kusog nga ihatag sa imong partner, ana, kung stress na kayo ka, emotionally drained na kayo ka, natay solusyon, ana. Sa mga mag-asawa, naa kitay Turbo Men Enhancer. Kapag ka-stress na po ang imuhang trabaho, toxic ang imuhang amo, hi! Dili na siya problema pag abot sa balay, ma-perform gihapon ni mga imuhang obligasyon sa imuhang partner. Tungod kaya nga itong Turbo Men Enhancer na ay maka-enklavo huwas ka. Muhatag ka na siya og kusog sa imuha para imong mas-solusyonan. Imuha gihapong ma-perform ang gikinahanglan sa imuhang partner. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon yun ang imuhang pamilya, despite sa katoxic sa imong trabaho, sa ka-stress sa imong trabaho, pag-inom og Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan,

Paralabanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balikan nato ang ito ang programa o balikan nato ang inyong relasyon. Napanay balikan. Wala naman siguro kayo balikan. Ikaw may ga-kwanti ha. Napakibalikan sa inyong relasyon. Ay, wala na. Awawa man yan. Sangugungin ba? Pero bito, balikan sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre nga itong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po broken-hearted ka, might as well question yourself, ngano ka hang broken-hearted ko? Ngano ka hang permiti ko biyaan sa kong mauyab? Basing nanimaho ang imong ilok. Si Mota Bike, delikado. Dapat manggod. Ang pinaka number one ng atong gina-consider is ang ato ang personal hygiene. Kapag ka po ikaw biyaan, ayaw kayo i-blame sa tanan. Ayaw po kayo mag-blame sa iya ha. Kaya basing ikaw po lang naay sala. Basing na-discourage lang siya sa imo ha. Kaya baho kay kagkilikili. Ayaw kalimot biyang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Makatabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan tungod kay adun na kini siya antibacterial effect. Nakungid kay kini siyang tabang bi sa imuha mo nang ikaw kung naga problema ka diha nga gapanimaho ang imuhang singot, baho ang imuhang ilok, baho imuhang tiil, nako bi. Parato lang gid kayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab ka nga musaka dali sa itong istasyon ha. Available na po ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Dali sa ito sa XFM Bukidnon na aram sa second floor. Sa Tala-Tala Building. Dali lamang po sa Unahan Gamay sa Novo or sa Daan na PhilHealth Office. Ay. Sa ha? Kay, ako'y nalimtan gamay. Gamay, ragid kayo nga pagkalimot. Oh. Ay, sa musibat niya, kay na ako'y! Welcome po sa putahing Egg Scrambled Egg! Egg! Nako, B! Ang ito ang jackpot price for tonight is already 385 pesos! Nako, B! Simple lang yung mong buhaton! Makita nimo sa to ang mga screen karong gabi una sa inyong Facebook Live. Adunay mga naka-scrambled nga mga itlog, nga adunay mga letrang. Kamunay bahala mag-rumble-rumble an sa mga naa sa naminaw karon sa mga radyo. Or before that, ang kanay mga nasa Facebook Live, dapat nga naka-follow og naka-like og naka-share gid mo sa to ang programa. Ha? Tapos kung naa ka sa radyo, pwede nimong tagnaan 34 letters. 34 letters. 385 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Naku, maimuha gid na bi kapag ka matagnaan nimo kung unsa ang mga naka-scrambled letters nga naa karon sa to ang TV screen. 0945-443-5869 ang atong number na pwede nimong tawagan or i-text lang siguro sa imuhang gusto nga itagna kung unsa ang mga naka-scrambled nga mga letters nga naa sa to ang screen karong gabi una. Maayong gabi po kang Arlene Placibe watching from Kanduman, Mandaue City, Cebu.
3: Thank you!
2: Si Tribunalo Jordan, maayong gabi po. Batiun man sa to, ka-inlove ni mo, Cindy. Oh. Dili mo ingon ana ha. Armand ng Bohol. Ana siya nga ka-cute ni mo Cinderella oy an. Ayaw na lagi mong ingon ana kay ganahan pud biya kay ta mga ingon ana. Mugara sa baya ato ang kanang atong dalungan pag inang tag cute. Ayaw pud. Ayaw ko nyo pagana-ganahi kay na. Di na gani kumuundang diri. Mga dlaw na akong amiga og ma-stress kay magtagbo ang kilay. Balikan na to itong Sir BB question karong gabi una ha, mga ilhanan. Nga na-stress na ang imong amiga. Charlene, maayong gabi idiha sa imuha siya. Enos Rica, mga gabi po kang bebe daw niya nga si Giselle Companiero diya sa may Purok, Purok 31 Ocean View Phase 2 Ilang Davao City.
3: Thank you!
2: Mga gabi po Junin Rans, mga gabi usap diya sa imuha. Taod-taod biha at tangin ninyo ato ang putahe confession. Istorya na po sa to ang bibi, ang ato ang paminawon. No, ang mga istorya na ito nga di naging masabtan. No? Pero mga istorya nga murag we're out of kanang words to say. Kanang murag wala natay solusyon sa itong mga problema. Naarami diri bi ang inyong buhaton lang. Kung bugat naging kay ang imuhang dughan, pwede minimong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Hi Andy ng Jensan.
3: Thank you
2: kay Orly. Yes Orly, pwede ka mo tawag. Unya na lang Orly ha. Parang familiar sa ko si Orly. Si Orly ba itong taga-tagom? Lagi. Feeling ako si Orly kaya itong taga-tagom nga kuan. Itong suki na ako sa unang. Hoy Orly. Kumusta na magka-Orly? Na si Orly ha. May gabi iya Orly. Salamat sa mong pagpamina sa toang programa. Magtagbo ang kilay. Maulagi. Sige lang kay, matay mahimo. Kung yun ana ang ilahang mode of releasing their stress, kaya magtagbo ang kilay, pasagdii. Nga na po bito, no? Di dito biyaan aning stress ay. Perminti lang gini siya nga mag-ikog-ikog sa tua, pero kabalo ka bi, I've learned from someone na kapag ka dadagag-stress ang mabot sa imong kinabuhi, ginatestingan dyan daw ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Para sa kuwaro, ano? Nga kung stress, nagsagol na. No? Naghimo mi og test papers. Tapos, intrams pagyug na mo. Napay mga performance task. Masama na lang. Na-stress og kalit. Pero wala gyud mga butang na dili nato kayang lampasan. I know na naagi rason. 'Di ba? Gina-prepare kita sa Ginoo into something na mas major pa nga mga battles ani. Gamay ra kay ni eh. Sisiw ra kayo. Ba? Sayo nga manggid kaayo. Sometimes manggud mag-una, manggud nga mag-cram, manggud na itong uto ka lang. Mga rattle da yung tabanga. Ay, Ginoo ko, na-stress ako, din ako ganahan. Diba? Mag-una yung muhang stress, di maratol na ka, di wala na kay. Mawadaan ka, huwag ka na murag idea ba kung unsay dapat imong buhaton aron makasurvive ka. Mabito lang ako. Sige lang. Buti mo, Arman. Si Arman, no? Makapangutan na lang tasay mo, Arman, ba? Kung okay pa ba ka diha? Ako ba ni mo, Arman? Mga pika, ha? Magtimpla ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix kay ninut ka na siya nga kape. Aside sa nga pinaka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Plus, adun na pagkinasyay, glutathione and collagen. Makatabang kinasya sa imo habi nga maalibihan po ang imuhang mga gipang bati-bati sa imong kalawasan. Taod-taod at ang ininyo to ang putahi confession, ang istorya sa usa ka laki nga siya man daw unta ang nagbinuang pero siya ang nasakitan. Why? Bakit ganon? Di ba usually kapag ka ikaw ang manakit, feeling ni mo ikaw na ang haud, ikaw na ang naa sa taas. Pero ngano daw sa iyahang posisyon, siya daw ang nanakit, pero siya ang nasakitan. Siya karon ang gabako, siya karon ang gahilak. Yun sa kaya na. Mabalaan nato na siya unya taon-taon bi sa pagbalik po sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, mabalik kita para sa tuwang Putahe Confession.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, mana ko hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe

0: Welcome sa itong programang Potahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kahiubos, sa imuhang mga kalipayon. Welcome po ka na sa itong programa dari sa XFM Network Philippines. Ang atong official hotline number is 0945-443-5869. O pwede po ninyong ipadala ang inyong mga problema, ang inyong mga gustong ibang pagawa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ako gihapon po si Cinderella, niyong makaubang karong gabi una para sa itong rated SPG nga programa. Sa itong pangutana kaganina, oh, niingon siya nga ngano daw, siya man daw unta ang nagbinuang, pero siya pa ang nasakitan. Pwede din na? Diba kasi garan sa mga gabinuang, diba malipay man mo, ang gabinuang mo, ang ginabilog-bilog ninyo ang mga kasing-kasing. Diba? Diba malipay man mo, yung makitaan mo ninyo ang gahilak-hilak, diba proud kay mo? Diba? O diba nga kanang, makitaan mo ninyo nga kanang murag halos mag-beg sa inyo ha, diba kay tagas na kay inyo ha mga sungay ana? Sa pagkabalo na ako. Pero sa case sa tuwang letter sender for tonight, lahi ang nahitabo sa iya ha. Once again, be welcome po. Welcome na welcome. Welcome sa tuwang programang Rated SPG, ang Potahi Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Dami! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yan kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Mario. 28 anyos. Ug nitong pandemic, Cinderella, nagpundur ako sa balay. Ug akong nailhan ang nahimo na akong uyab nga usa ka 29 anyos. Cinderella, anang mga panahona wala gid ko'y trabaho. Like literal nga tambay ra ko sa balay. Pero Cinderella, wala ko'y stress nga gibati adtong panahona. Tungod kay siya ang nagasuporta sa ako. Cinderella, buutan kayo ang iyang pamilya. Maayos ang iyahang kinabuhi. Medyo na siya'y kaya sa tinuod lang. Pero Cinderella, sa kalisod sa kinabuhi, proud gihapon ka ayoko kaya kong ginakuyugan sa hirap at sa ginhawa. Pero Cinderella, niabot sa point na sige na lang miog away. Pati mga pamilya na mo, di ganahan sa usag-usa. Hangod Cinderella, sa nakadesisyon ko nga mag-adto ko sa lain na lugar, ang nabalaan sa tanan, wala na mi. Pero Cinderella, amo gyapong gidayon ang among relasyon, masking lisod kaayo, through online or kining gitawag na long distance relationship. Pero Cinderella, pag-abot na ako sa laing lugar, kung asa ko gatambay, na ako'y nailhan nga laing babae. In short, nahimo na ako siyang kabit. Abi na ako, Cinderella, nga exciting kay sa permero. Kay syempre, guwapa na, sexy pa. And Cinderella, nabalaan sa ko ang girlfriend. Ang nahitabo sa ko ang naaday ko'y lain. Motong wala na siya nagparamdam sa kuha. Sa permero, Cinderella, grabe na ko kamalipayon. Kanang literal nga nakawala na gani ko sa hawla. Kanang literal nga mabuhat na nako ako ang gusto. Tinan ako kailangan magtago. Lipay kayo ko, Cinderella. At tungod anang ako ang kalipay, akong gipailailang ako ang bagong uyab sa kuang pamilya. Pila ka bulan mi nga legal na, Cinderella. Pero nagbago ang tanan. Tungod ani ako ang bagong uyab na pabuhi sa ako. Layo ra kayo, Cinderella, sa gipakita niya sa ko ang daang uyab, sa kong dating uyab. Kung ako ang dating uyab ang nagasuporta sa kuha sa panahon nga walang-wala kay ko, kabaliktarahan kung unsay na ako karon. Puro luho, puro lambing, puro papalit, puro palibre. Kana ako ang na-experience karon sa kuang bag-ong uyab. Cinderella, sa tinuod lang, ulaw man nga iingon, pero nagmahay ko. Ang ako ang dating uyab, Cinderella, malipay ra intahon og timplahan na akong kape. Pero ang karon, og di na ako palitan og milk tea, di na ako palitan og soft drinks, halos maghilak, halos magwala sa kwarto. Makita jud na ko ang ilahang kalahian, Cinderella, nang ako ang daang uyab, ang dati na akong uyab, kontento na sa kung unsay ihatag sa iyaha. Ang importante, makauban ra ko niya. Kini akong bagong uyab karon, Cinderella, makita gini mo nga walay pangandoy sa kinabuhi. Puro lambing, puro provider mindset ang nabalaan. Puro ako na lang.
sa karoon, Cinderella. Halos kaupaton ang akong kakapoy. Kinahanglan ako maning kamot. Tungod kay ang akong bagong uyab. Krapi ka-materialistic. Maunang sa mga naminaw karoon o sa mga nakaagis ako ang naagian. Paguna-una gid mo ha. Ayha mo nga makadesisyon inyohang pulihan ang tao nga naging maayo sa inyo. Ayha ninyo ma-realize nga wala na siya sa inyong kinabuhi. Ang pingig yun. And it treasure ang tanan-tanan. Kibasig pag-abot sa panahon, ikaw ang mawad-an. Para sa Putahe Confession, Mario.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, na nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: hate collide. Ayun na, ganta kay mapagaw na sad ka. Balik tayo sa itong programa karong gabi una, B. Ang itong programa o sa By The Way, gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga mommies dinhaang magpa-prenatal check-up or mga anak na kulang sa budget. Bisita po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Anaa mahimutang sa Membarangay Size, Corner Morena Street, Kilidamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayaw kabalaha ka, ikaw na ang manganak, ikaw pa ang naay pa-cashback. Manganak ka na, nakakuwarta ka pa. Para po sa dugang kasayuran, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lamang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Hi, nako! Balikan na to ang istorya ni Mario, ha? Ang istorya ni Mario nga muraga. Mo nagingon Mario nga naagid sa ulahi ang pagmahay. Usahay mang gyud o mahitabo mang gid na ka ng murag og mga buso gud ta nga naay maayong tawo sa tua. Wala ta kabalo nga dili na sila permanente sa tuang life. May gabi kang Ains. May gabi de Ains Romero Villar. Regards lang ko, miss you po. Laag lang ko sa inyo ha, og dili na ko busy. Ay, magulat mi ha. Sige nak, laag lang nak kay mga unta dito. Puhon, puhon. Tambag na ako kang Mario ka ng bulaga na lang na niya bibi kay Luoy mo na siya. Waho ka gets. Asa nga part nga. Hi, may gabi.
1: Gabi, eh.
0: May gabi po. Kinsa ni Balihog?
1: Ay, katanan din.
0: Ha?
1: Only.
0: Gakawala-wala ka, be.
1: May tatong mag-text ba ni Nabi, si Orly, be.
0: Ay, Orly. Taga-asa gani ka, Orly?
1: Sa... di ako sa pangantukan.
0: Ay, pwede ni mo hinayan imuradyo kay ga feedback mang good.
1: Sige, sige.
0: Hinay lang ka maimuradyo.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Okay na? Orly?
1: Okay, okay.
0: Unsa may matambag nimo sa tuwang letter sender karong gabi una?
1: Okay, okay na?
0: Oh, okay na.
1: Okay.
0: Orly!
1: Hello, my good day.
0: Alam ko, unsa matambag nimo sa tuwang letter sender?
1: Pasok pa yung tesender ganina.
0: Alam, naka... Hindi na magbalik-balik, Orly. Uy, kagkapagaw
1: na may... Video po naka...
0: Sige, Orly, pag-greet pag-greet na lang, Orly. Hindi na ako balikon, Orly. Kaya nga kung tilaok, sakit na ba kayo? Kanang greet na lang. Basi na kayo mga gustong i-greet diyan nga mga friends ni mo, Orly.
1: Ah, sige, ako lang i-greet ang mga kanoy sa pamili, mga usupi sa pamili, o ternito pamili, kabigo na pamili, yung mga bahinyan pamili, o mga ramin pamili, o sa uban pang namninaw diri sa pangantukan, o labi na sa wala na ko namin dyan, o ayong gabi eh, o sa inyo tanan.
0: Pangantukan is in Bukidnon also, no? Tama?
1: Ang katabi?
0: Ah, aning pangantukan sa Bukidnon po ni?
1: Ah, sa Bukidnon de, pangantukan.
0: Tugnaw ba din sa inyong area sa pangantukan?
1: Ha?
0: Tugnaw ba di ha?
1: Oh, tugnaw gindi. Doon man sa Mount Kalatungan.
0: Pero okay naman siguro ang katugnaw, Bi, kay murag na naman siguro ay gagakos-gakos diya sa imo, Bino.
1: Okay ra, unta, kung naalan. Pero, kung saan man, wala man, kay, sa istorya pa sa oba, ni Tumbling na ba, ni Tumbling.
0: Nangapit bahay?
1: Oh, ay, so, sa maonan, naabay mga panahon, medyo wala pa ko kumubon sa pila ka tuwing nga nanlabay. O medyo na ko na balik sa kong panunduman sa kong pagkado ganyan programa.
0: Oo.
1: Na medyo nabalik. Medyo mas nabalik ang medyo tamis mga gobma ang ipati sa usag-usag kanyan.
0: Gusto ba ka nga imuhang gusto ba ka Orly nga ugma sa to ang programa, gusto ba nimong ipagawas ang tanan nimong mga gibati diya sa imuhang dughan karon?
1: Oh, pwede sa bisan kon sa mga oras.
0: Sige. Pwede ugma. Oh, pwede ugma Orly, ikaw kong i-schedule ugma sa to ang putahe confession. Kung gusto ka, ikaw akong tawagan kay para makapagawas pud ka kay basi kinahanglan nang gid mo nga ipagawas na aron kahit paano maoki-oki ka gamay.
1: Pwede, ingon ani nga oras di?
0: Sige, ingon ani nga oras mga pero ang pinaka-exact na oras na pwede ta katawagan, alas 10 or alas 10:11 kagabi on.
1: Hindi kay ako tao nga uga ko pa ning sundon sa sinugdanan kini nga ko ma. Atong manindot ko na patawan sa masakit na kahagi.
0: Ay, so, sige.
1: O lang na, nahimo lang nga nabaliwala tungod sa mga daot ng mga panahon.
0: Hala no.
1: Tungod kay doon ay pagyo na aning tabot sa mong kinabuhi o labi na sa tulo na mukha at nga mo ng bulag-bulag o na dalat sila karong panahon na.
0: Sige, Orly. Ako, na naman ko yung number ni mo din niya kaya nag-text man ka na ako. So, ugma, alas 10 or alas 10:12, ako mismo ang magtawag sa imo aron hindi ita makalimot, ha?
1: Okay, baby. Ah,
0: sige, Orly. Ah, wala na mag-itiigong oras ka ron. So, ugma, ayaw kalimot na atay schedule. Tawagan ti ka, ha?
1: Grabe.
0: So, tawagan ti ka, tawagan ti ka, ugma. Salamat, Orly. Ugma na po.
1: Ha?
0: Tawagan ti ka, ugma. Nakaputo si Orly. Sige lang Orly, lugaran ta ni imuhang problema ugma kay usahay mong bibito bi. Kanagong naa kay mga ingunan ang mga kabu mga gipang daladala di sa mong dughan nga bugat kaayo. Usahay the only way nga mao kita is need lang gid nimo og outlet para sa mga ingunan. Ugma, atong schedule tawagan nato si Orly ha para siya mismo ang makapagawa sa iyang gibati sa tuang programang Putahe Confession. Mario, siguro ang matambag na ako sa imo, Mario, marag same mo sa kong friend. No? Kanang naging siguro Mario, ayaw lag ikasakit sa imuhang buot. Siguro prank ka lang tagamay nga. Naging siguro naging kampante ka, abi mong good name mo og kanang okay lang. Pero sa tinuod lang ikaw mong gudang unang natintal. Ba? Okay pa man unta to imuhang uyab kanang kaya mong gihapon ta kanya antusan, kaya mong ta kanyang buhion. Pero dili pa sa tanang panahon. Ingon ana Orly. Ingi ana Mario ay kanang kanagong wala oy. Tinud-anay no nga kana ganing ang imong intention sa imong isigataw is dili ingon ana kahinlo or dili ingon ana kanino tang imong intention. Balusan jud ka sa panahon. No? Siguro ang nahitabo sa imo karon Mario di pud ko makaingon og gaba. Dili lang pud ko magingon og gaba kay basig malain pud ka pero somehow murag silingan sila. No? Nga naay once upon a time naay maayong tao diya sa imuha nga gihatag ang tanan-tanan sa imuha. Naging kontento sa mga butang na makapalipay basta kauban lang ka pero ikaw ang wala na kontento Mario. So for whatever happens to you right now, enjoy. wala tayo may mo. Enjoy na lang ginani mo kay mauna manggid na niabot na manggid din ha. Ba? So wala tayong magagawa o Mario. Magtiis ka. Antusan sa animo. Pero Mario, naman man kay exit ticket nga gitawag. It's up to you if gusto nimo nga maka, you know, gusto nimo nga muhawaan ang sitwasyon karon nga biyaan na lang nimo siya. Aw, pwede ra gid kayo Mario ay. Pero wala na kay balikan. Kay katong tao nga naging maayo sa imo ha, wala na. Nabuta na. na wala na din na siya kakita sa imuha tungod kay wala na siya gugma sa imuha. Diba? Si imong gi-mention wala na siya nagkaparamdam sa imuha. So actually, naging malaya na pud siya sa prisuhan ng imong gibutangan sa iyaha. So Mario, it's up to you. Pwede ni mong biyaan ang imuhang bagong girlfriend nga materialistic man ka. Pero kung love ni mo, dawat ni mo, aw, diha na lang ka. Sige lang. Mario, wala naman tayong igong oras na. Salamat kasi imuhang panahon. Salamat kasi imuhang pagguyog sa tuwa karong gabi una. Sa mga gusto gihapon magpadala sa ilahang istorya, again, XFM Bukidnon po ang atong official Facebook page. O pwede po din yung ipadala sa tuwang official hotline number 0945-443-5869. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Thank you. Thank you.

to the end of a brief episode.

getting anxious to close. So thanks.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: nagkaroon ako ng malasakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
1: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang gamitin sa...
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaog tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, face-to-face classes sa tanang tulungaan sa Valencia City pabiling gisuspende. Operasyon Batok Bura-Bura paghimo na sa matag barangay sa Malaybalay City. Sa balitang regional, lalaki nga dunay special needs patay sa sunog sa Jensen. Sa balitang national, hostile witness nga si Gina Acosta walay na hinumduman kabayan sa lokasyon sa confidential funds. Samtang Antonio Pagong og Timon Andrew Pusa ipakita sa mga resibo sa OVP confidential funds. Sa balitang international, Japan giuyog sa 5.9 magnitude nga linog, 37 katawo angol. Sa balitang sports, Alex Iala ranked 18 sa WTA singles. Sa balitang pangkalusugan, health experts nagpahimangno kalabot sa pagsaka sa kaso sa leptospirosis. Sa balitang showbiz, luxury car ni Derek Ramsey kumpiskahon og isubasta sa BOC. Og sa balitang kakaiba, humanoid robot traffic enforcer opisyal nang gideploy sa China.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita.

0: ang maong mga human rights robot traffic enforcers mga katropa, kini sila dili sila gadakop mga katropa, kun dili gasita lang sila, gapahinumdum lang mga katropa ngadto sa mga motorista, mga malapason sa balaod. So ayaw na mo paghando mga katropa nga moabot ni dere sa atoa sa Pilipinas mga katropa, makabatuntan ini mga katropa, mga siguro 2050 mga katropa murag motuo pa ko ana. O kung aduna may humanoid robot traffic enforcer mga katropa, marag kabahan na ta mga katropa kay basin og kawaton na sa.
1: Tama.
0: Ano sa istantay siya tina sa buntag? Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato mga suking tigpaminawa. Sa mga rela drivers, baobao, multi ka, babalabal drivers nga nakapaminaw karon, nakatune in sa 101.7. Good morning. Ilabi pa kang katropang Tata Dakop nga nagapaminaw. Kanunay nga nagapaminaw mga katropa sa XFM Bukidnon. Samtang nagamaniho sa iya ang multi ka. Good morning na kanimo katropang Tata Dakop. Good morning. Samtang mga katropa, ang pipila ka lugar sa Valencia City, kagapong adlaw mga katropa, nakasinati mga katropa o gastang pagkakusuga gayod sa kusog nga dala sa kusog nga ulan, nga dala sa kusog usab nga hangin mga katropa. Gani mga katropa, sumala nila nga daghan matud pa ang mga nangabasa kagahapon kay ulan mampud lagi mga katropa. Pero unexpected mga katropa, wala gidahom apan padayon mga katropa nga nagpahinumdom, nagpahimangno ang pag-asa mga katropa. Bahin usab sa ila ang weather forecast mga katropa karong adlaw nga Martes nga ang kapuluan sa Mindanao makasinati mga katropa sa localized thunderstorm. Hinungdan nga masinati ang mga pagpanalugdog, mga pagulan mga katropa tungod apektado ang kapuluan sa Mindanao sa localized thunderstorm. Alas 6:38 na sa buntag. Ato atin yung pangbasahon mga katropa ning mga nagkomento sa tuang live karon kay basin og mangluod ni mga katropa. Sa tanang mga live viewers nato diha karon, happy watching diha kaninyo mga katropa. Ubay-ubay man dayon ni mga katropa. Kay katropang Josefina Tinambunan, magandang umaga katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, happy Tuesday from Tinambunan Family Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. Katropang Tristan Wyatt Violay, mayong buntag katropang Hanilo. Randy Santises, mayong pagpaminaw kang Edo Malunzo. Mansano na, hapit na yun. Kang Edo Malunzo, gikan kini ni Randy Santises. Kay Auntie Veronica Lorenzo, good morning katropang Hanilo. Good morning, Malay Balay. Ingon man kang Mami Josie, mayong pagtanaw sa tuwang live karon. Mga katropa, mga katropa, ang ito ang mga balita nga nakalap sunod sa 24 oras. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na mga katropa sa buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa sa door to second floor, Tala-Tala Building. Sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Doon na kita mga katropa sa Nuvo. At bang sa Nuvo, doon ang iskina mga katropa. Muna ka na ang Carbajal Street. Gikan sa highway mga katropa, naata sa ikatulong edipisyo. Sa kamudri mga katropa sa second floor sa Tala-Tala Building. Kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:40 na sa buntag. Musunod na ang programang The Secret of Health. Huwag sa dili madugay ang programang Bullseye Kauban si Katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca. Kauban sila Katropang Dave Vineralaw o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano. Huwag sana ginusara na mga disiprensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importante uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang
1: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: dia sekar sada. Nalik siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nangyari akong babungog. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapit akong duty. Pero ang saan man eh. Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. O saan na-addict to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paayong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0. 0995-619-8989 or 0953-1674-759. Retira Incorporated.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Sunfall Plus
11: Herbal Oil,
12: garantisado,
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Sunfall Plus
11: Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Sunfall Plus
11: Herbal Oil.
13: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa malay-balay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom, na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
14: Tong, nagpilay niyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigting og sumakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Saray mong birthday cup?
4: Eh, November to.
3: Usang tuig ka cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
3: Galaw gaw. Bungo sa itoy.
4: Exciting.
5: Exciting.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Oras sa 11.7 FM Bukidon, alas 7.3 sa Kabundagon!
4: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o malikunang isyu margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

Kumusta o gabay ka buntag? Kanyang talad, magkabi na lang kang tig po aminaw. 7 minutos, milagapak, agala, 7 is buntag! Kumusta mong tanan, mga katropa? Adlaw karon nga Martes, 25 na ning bulan siya, Agosto tuwing 2026. Kumusta to ang ka syudad sa Bukidnon? Malay-balay o Valencia, 20 kalungsod mga katropa o kasikmit ng mga dapit, may kabuntag! May kabuntas, tumakig suna mga drivers! Tumakig suna mga tindera, tindera, mga tindero, tindera! Mga labasera o labasera, may kabuntag, ganyang tanan! May kabuntag sab sa itong mga lulo o lula, karong mga orasa! May kabuntas sa mga suna, mag-uuma! Pito katribos, pinalanggag, lumadi sa probinsya sa Bukidnon, may kabuntag! Sa itong mga kagsunag, mga Muslim, mga katropa, good morning, good morning! May kabuntag sa itong mga empleyado sa gobyerno! Mga empleyado sa privado nga kumpanya, mga katropa, labis sa mga trabahantes pinyahan. Trabahantes gingan, mga katropa. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Panuban ito, mga katropa, sa pagtunol sa mga balitang hiskutalan, karong kabuntagon, nito panag-uban sa programa ka Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kini inyong makauban, mga katropa, katropa, Jonathan Lee Suriano. Siya mo na ito, hinapay din yung programa, gitilaag, baka? Abe tumbok ka gasibo-sibo pa ang ulo. Gasibo-sibo pa. Mupay dangas kitag agtang abanti buhok mga gapon litan eh. Tapos ang taraw nga tong hairstyle gamay kay alata kayo nga dangas kita. Unya kumusta mga katropa badungog ta pinagi sa dial sa inyong mga radio. 101.7 mga katropa og makita po ta pinagi to ang Facebook Live. 11.7 o ingon man ang XFM Bukidnon mga katropa. Lapa kusgi na ang volume sa mga radio karong makurasa. Arod badunggan ninyo ang mga balita ang ngayon mo sayran kay basin usana si mong mga higala kaila mga katropa pariyente aga laman ang ato mga balita gisgutanan karong nakabuntagon. O ni nga ikaw ang ngayong makiksayod o masayod mga katropa sa mga panghitabos palibot. Labi na ito mga sukutanan karon mga tropa dito sa tuwag syudad o sa Malaybalay o probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. Kumusta ang atong kapulisan, kasundaluhan, mga doktors and nurses sa atong probinsya sa Bukidnon? Kumusta ang atong mga kapulisan sa pag-implementar sa Burabura kagabi pagpanakop mga katropa? O asa ka sila napita kagabi kay kagahapong adlawag isugdan manggoda. Gisugdan mga katropa ang pag-implementar sa kiniga Burabura, no? Pagpangdakop sa mga Burabura din sa itong syudad sa Malaybalay kay Sugpoon sa atong mga law enforcer mga katropa kiniato ang mga Burabura sa itong syudad. So, posible kagahapon kay sumaha pa to, dito apirpulangi pa to. Tahu na ito, mga tropa, kay tanawon ito na police station o gadaghan bang na kumpiska ng mga buraburang tabucho. Kay tinuod ba gipon, pwede po sabaan ng burabura gin mga katropa. Dito lagi yung pasugong, interview kong Mayor May Okinlay, awa, nisulod sa microphone ng kwanay, nisulod sa microphone ng tabak ng tabucho. So, kining pag-implementar mga tropa sa burabura, daghang gamuangal, ane. Dagang muangal mga katropas pagpilimintar ni Gaburabura katambucho kapangdakpon mga suking tigpaminaw kaya uban ni mangita mag-usay basihan ninyo o ang uban ni magtubag-tubag ha impas iksip ato kay namong kay uban nga mo reklamo mga tropa kay diwa na sila kasupak lagi sa balaod sa pagtaod sila tambutsong Burabura o kaya na sila gibasihan mga katropa. So, ato na ang kumustahod na ugma siguro kung usay status mga tropa usay siyagad na encounters ng mga law enforcer nga pag-implementar ni ini mga pinagis tong kapulisan mga katropa o sa tuwag Liga President Konsehal Julius Manghano mga katropa. Kahapon ito bang nahinabi lagi mga suking tigpaminaw. Yun niya po din ito pong mga sagutan mga tropa. Kaya grabe sunod-sunod ang disgrasya din sa tuwag Ciudad Balay-Balay. Sunod-sunod ang disgrasya din mga katropa, maghilak mga suking tigpaminaw ang syudad kung walay disgrasya ang mahitabo, matag-adlaw. Itong kumustahon mga tropa, itong buwata sa TMC niya. Sahon na ito mga suking tigpaminaw, kay nakita po na ito mga katropa, perting daghanag mga
assign it karon sa speed limit di kadalanan ng ipangmuntar na. So kana pasabot ba mga suking tigpaminaw, posible bang gamito na ang atuang speed gun diri para maminus-minusan ang disasas kadalanan? So ato na pagkatukion niya pag-isgutan na aron na masairan po na to mga katropa. O di, kinahanglan na to mga suking tigpaminaw kay maghilak lagi ang daan, lagi guway disasya. Nga subo ra ba mga tropa dunay mga kinabuhi nga clash. O kaya to nakalabay nga adlaw. Diyan sa mga New Ilocos Barangay Dalawangan, duha ka motor mga tropa in town nagbangga. O. Usa ang patay ato mga katropa in town. O. Ato po ang kumustahan ato ang seguridad sa tumatag tulungaan ug mga estudyante mga katropa diri sa probinsya sa Bukidnon. Kay kalabot lagi ni mga katropa ga dunay mga hulgas matagtunghaan, dili lang Valencia mga tropa, pati Malaybalay. Oh? Pati rin ito siyudad sa Malaybalay, dunay mga hulgas matagtunghaan mga tropa, kining pagpangmumba, kiningingon ta mga tropa, pagpamusel. So, atong tanaw nun niya mga tropa at pinagi sa spokesperson sa Bukidnon Police Office, kinig unsay laka gigibuhat ka sa kapulisan, unsay kahugot ng seguridad mga tropa. Oh? Muna sa mga iskutanan unya mga suking tigpaminaw, ha? Atong panag-uban, may buntag ni Randy Santisa, sir, may buntag, salamat sa pagpili-ili, di ha? Ma'am sa Pina, tinambunan, good morning! Good morning! O di, kinaglato mga tropa, makiksayod yung kita. Di ha, may buntag ni Nanay Suraida Botulina, di ha, sa may barangay Valder, Imbatog, sa sitio Valderawa. Good morning, Nanay, di ha, lang kay Jojo Botulina, salamat niya sa lauyang bakang kahapon, ito, pinilamia, eh. O, akumpanya ito kahapon, mga alas 3 sa mga 4 na suruto hapit. Oh. Ang hapit ko ang Valderrama kay niyunto ko kay nag-iyaw silang baka. So, oh. Natiyam-tiyaman kayo mga tropa, nasundan kayo ito ang nakakaon na kayo itong bitok. Oh. Hindi ako gahapon sa buhatan sa Mayor Lungsod sa Kumanglasan. Oh. Ay, doon na tayo importante gatuyo mga suking tigpaminaw. Classmate po diyan na sa mayor's office, grabing tiranga yun. Grabing ka-tirang mga tropa eh. Kakapihon, may tako gahapon to, maulaw lang yun ko ba? Maulaw lang ko? May buntag diyan sa mayor's office mga tropa, long shots ko maglasan. Unya, murag ka doon na to, ipahiga yun unyang pamana mga katropa diyan sa may kilapagan. May kilapagan, kanayan mga katropa. Orang gi-imbitar ta ato untag maka snibi pa inon to oh snibis buntag mga tropa oh maka lusot ta da unya mga katropa do dili tan-aon kun di ba ta busy ani kay busyar to busy pataan ni sa Mandamudagana yog barangay kay kawan ayoko patatakukon ayo to para uban mga suking tigpaminaw ha katong gusto makadaog og 50 pesos load mga katropa do. I-share ato ang Facebook Live karon kabutagon. Dapat naka-public shares na mga tropa. Karon ka basin, swerte din pare kay nagbunyag ninyo. Di, makadaog mo 50 pesos nga load. No? Tingi, haya na. Kunya, basin na pa yung mudugag, sponsor aning programa ang Bulsa mga tropa. Mahimo on to ning sigatos kada winner. Swerte nga yahaya ni mga suking tigpaminaw. Si Francisco Alimuren, mauni nakadaog gagahapog 50 mga katropa. Iyahay na kayo 50, 5 na, 50 na po nakaspin kung gusto ka mag-scatter. Bro, gusto kag mga pang-internet, pwede na sa gina mga katropa. Mayong buntag sa tanan from Dalawangan, may buntag diyan ni Francisco Alimuren mga katropa, gikan sa Barangay Dalawangan, may buntag ni Kapitan Pasco dihas by Barangay Dalawangan mga katropa. Good morning diya mga suki nga tigpaminaw. May buntag po. Salamat po ni Anan Batolina mga katropa ha.

0: Selamat pun ni Anada Betulina Trupa gahapon dia. No, sa may Valdera pa. Si Yen Yen Smith listening sa kong gamay na radio. Oh, lamas pagpaminaw da Yen Yen Smith, no? Naminaw karon siya nga gamay na radio pero kusoking tigog, oh, no? Dabay mong ingana mga suking tigpaminaw. Kaya itong panag-uban mga tropa, programa ka bulsay. Ipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto mga tropa, mga herbal nga produkto sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold mga katropa. Kini nga kapsula pertinindota para sa mga dunay problema sa high blood, diabetes, mga suking tigpaminaw, problema sa bukol-bukol sa suso, guiter, o kidney problem mga suking tigpaminaw. Nindot kini nga produkto mga katropa nga imintinar, no? Sumatag adlaw na to diha. Pwede kay ikaw ang nabinaw karon diha. Pag tumarog Santon Plus Herbal Capsule o di ba ka Santon Gold mga katropa. O di ba ka mga tropa ni Sus Kabutagod, wa ka pa'y pamahaw. Namulo pa kang sikay-sikay dahil sa kusina mga tropa. Pag timpla sa uga kape. Kape nga adunay nindot mga tropa epekto na siya mapaglawas. Di man ni angay kabalakan sa pagduna kay ulcer. Di po ni angay kabalakan mga katropa kung aduna kay problema sa kana bitang gitawag na to mga suking tigpaminaw nga diabeteson ka magpalpitit ko mga pe di katulog ko mga pe pagkabot sa gabiyon dili ni siya kontra sa mong bulatian o di pagtipla o Santo Plus Santo Plus Coffee Mix o di ka premium D3 Coffee Mix na po tayo gigon nga Santo Gold Coffee Mix with Glutathione lang habon tayo. O di mga tropa, tulog klasik kape sa Yes to Health Incorporated. Sa atong pagbalik mga tropa, ato ga tukion ang mga uluhan sa mga balita o gasgutanan na mga suki gating paminaw. Santon Plus Comics ang nindo tumaron o inumon di ay mga tropa. Timplahon mga suki gating paminaw ni Gasayos Kabutagon nga gusto ka o ga kape-kape una ay haagpabahaw. Standby mga tropa sa tumagbalik.
1: Bullseye! Bullseye! Santo Plus Coffee Mix.
2: Ako si Diggs, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santo Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangis, sakto ang kaisog, mafilipin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Diggs na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix user.
5: Alin sa muna, wala gid ko ga kape. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gintry ko, wala ko kabalo nga ang akong bukol nagnibis kag hasa subong na dula na gid. Sang wala pa ko gainom sang Santon Plus Coffee Mix na ang akong bukol niyo. Ang katul gi katul halos sa daadlaw ga katul siya. Sang nakainom na ako sang Santon Plus Coffee Mix, ang katul na dula. Kaya ganakon nga nagnibis nga nagnibis hasa nga hasa subong ni wala na gid. Gamay na gid ka tama. Salamat sa Santon Plus Coffee Mix. Muni ginahambali lang nga kape na bulong pa.
6: Sa kanami isang aroma, wala ka na sa pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, punong pa. Mabakal sa mga butika.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imulawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Paraguay, Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
2: In one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
5: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigding og makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El El Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko lang imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Tano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Bullseye! Balik ta mga katropa, doon tayo 34 minutos bilagapak ang alas 7 is mudag! Mga suking tigpaminaw, kamong gihapon ang panayos pagpaminaw o pagsunod sa programa ng Bullseye and Excess Kabutagon. May kabutag ni Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning, katropang Sir Jonathan Excess from Bullseye. Happy Tuesday from Tinambunan Family, Bugkaod, Lantapan. Salamat. Good morning, Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning! Mga katropa, dita maglangan rita sa uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa itong mga balita, mga katropa, fan day sa usa ka kumpanya ni Sangpot sa pagpangdunggab usa ag patay. Headlines. Dismiss nga police officer dakpan sa Bayuga na City, 45 caliber ng armas na sakmit. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, Buntis Congress 2026 ay pasugong gipasiugda alang sa mas luwas nga maternal care. Headlines. Dugang uluha o hatong hisgutanan karon kabutagon. Sa atong hisgutanan mga tropa, nalaging sunod-sunod nga pagpanghulga sa pagpamusil o pagpamumumba sa matag tunghaan mga tropa labi na gyud siyudad sa Valencia o gadis sa siyudad sa Malaybalay. Ah, kumusta na to unsa kahugot ang seguridad karon sa matag tunghaan human na sa mga bomb threat sa Valencia o gato ka siyudad sa Malaybalay mga katropa. Ato ra guys gutad karon diri mga suking tigpamina unya to mahinabi. O taon mga tropa ang spokesperson sa Bukidnon na provincial police office. Si police captain na si Joy Hangad mga katropa. Murag major man siguro si ma'am karon. Murag police major man siguro ne. O sa to ang ikaduha gisgutan ra karon kabutagon. Ha? Sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan. Speed gun hugot na bang iimplementar sa TMC Malaybalay? Ha? Kini mga katropa. Sunod-sunod na karon ang ato ang disgrasya sa kadalanan lagi. Posible o karos aka gamiton mga tropa ang speed gun aron minusan kining disgrasya sa kadalanan sa atong syudad sa Malaybalay mga tropa. Kay sa agad mga tropa sa disgrasya kini mang kusog magpadagan. Pagkuman na banggaan mga tropa ang gisundan o ang kasugat. Oh, ni karos aka ni sugdan mga suking tigpaminaw. Ato pong mahinabi unya mga katropa ang TMC Malaybalay. Pinaagi usab ni Sir Barroy Santoninho ang Traffic Officer 1 sa TMC Malaybalay mga katropa. Sa di pa ta mo adto sa

0: Ito ang iskutanan karon nakabudagon mga suking tigpaminaw. At ito na ipalusot mga tropa kini usa ka report. Fun day sa usa ka kampanya o kumpanya misangput. Mga katropa sa pagpangdunggap usa ang patay. Base nga doon na ni mga tawag na tumbugal-bugal nga wa madawat mga katropa ba? Napikon sa ato sa iron be? Unsa ni nga nahitabo ng pagpangdunggap mga katropa? Pinaagi ni katropa ang Hanil Otavio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Niresulta sa dugong trahedya ang unta masadyang selebrasyon. Human gidunggap patay sa usa ka alias Jadi, 46 anyos, ang iyang kaugalingong igsoon nga si alias Marco, 36 anyos, atol sa ilang panag-inom didto sa Dol, Dangkagan Palitizing Compound sa Purok 2, Barangay Osmeña, Dangkagan, Bukidnon. Niatong Sabado sa hapon, Agosto 22, 2026, subay sa investigasyon sa Dangkagan PNP, nagpahigayon og fun day activity ang Dol, Dangkagan Palitizing Compound alang sa ilang mga empleyado. Lakip sa maong panagtapok ang magsuon kinsa nag-inom uban sa kaubang mga empleyado. Diang miulbo ang panaglalis nga nirisulta sa kagubot. Kalit matod pa nga nikuha og kutsilyo gikan sa iyang sling bag ang magulang og gidunggab niini ang mangod. Dado na rival sa tambalanan ang biktima tungod sa dilitiaw nga naangkon niini nga sama dinunggaban. Wala na makadagan pa ang suspek tungod kay dali kining gikuptan og gidakop sa head security guard og Sukako team leader sa Dol. Sa pag-abot sa kapulisan sa dapit, gitugyan sa mga gwardiya ang suspek. Lakip na ang kutsilyo nga gigamit ni ini sa krimen. Kasamtangang natanggong ang suspek sa selda sa Dangkagan MBS alang sa pag-atubang sa tukmang kasong kriminal na sa iran usab nga personal nga dumot og lalom nga bikil nga napukaw tungod sa grabe nga lalis. Dala na sa kahubog ang motibo sa krimen. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sunson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunod sa oxidative stress og inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sunson Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Sanil Otavio, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daghang salamat katropang Sanil Otavio sa Ibuga Report! Napukaw mga tropa ang mga balana kaniadto tungod si Limnong makahubog. Igsuon mga tropa, may abot yun in town, usa ang patay! O, igsuon lang mga tropa do! Nag-unay mga suking tigpaminaw. Astilan mga suking tigpaminaw. Pero buabot mas punto ngayon ani man ang paghitabo. Dita maglangan kinanaspikas linya si katropang Dave Hineralaw. Alang sa pagtunol mga katropa adlaw Martes. Kumusta na to ang presyo sa lana karo mga orasa? Katropang Dave!
3: Live report! Mga katropa, adlaw Tuesday karon Agosto 25, 2026. Ako na po ni karon para sa to ang gasolina nga update. Takto ko na katropan Jonathan, aduna na po'y pagsakat ang ato ang presyo sa gasolina. Dami na diri karon sa to ang nasun sa Pilipinas. So, matag Tuesday man gid ni. Wala iko ni, wala exempted ni. Malipay na takadali, igmukan dyan, igmukunhon, pero apan. Ang ato yung pirmi gyud gikabantayan gyud musaka gyud so pagpila na kapod ka semana. So sa ato ang presyo sa gasolina katropan Jonathan, nag-increase ni siya og 2.31 peso per litro. Ang diesel pod nag 1.08 per liter og ang kerosene 0.95 per liter. So kani siya gamay ni siya nga factor gani pagsakat lagi. Pero apan sa gunso naman gyud ang nakalabay na tong adlaw ito ang Agosto 18 aduna gyud puntoy pagsakat. Kundiin ang gasolina isaka sa 2.49 per peso per litro o gatong diesel is 3.84 peso per litro. Ang kerosene po nag 5.1 per liter. So, kani siya nga factor sa tuang gasolina katropan Jonathan, diigin niya kasubo gid ato ni mga yanong mga katauhan diri sa tuang nasud sa Pilipinas kundi in kita wala gitay control ani og sakit man sa tuang buot. Wa gyud po mabuhat ang gobyerno ani kay ang ato amang gahold ani kay katong mga negosyante nato og ato ang mga ekonomista labi na gyud labi na mga dagko nga negosyante nga ga finance nini.
0: Naay hold ang gobyerno ani katropang Deboy. Mangita ang gobyerno og pamaagi para maminus-minusan ang kining kamahal sa presyo.
3: So, unsa on tama na katropan Jonathan nga ato ang kan sa pagkakaron sa katropan Jonathan adto naman sila lahi nga mga argumento diya sa to ang hitasan labi na sa to mainstream media na to nga makita na to.
0: Lahi man ang
3: priority. Lahi man ilang gina priority. So diri nagyutaani karon kay ikaduwa na gini semana nga ni sakat kung ato mabasihan karon atong pagsakat sa tong gasolina is mangyan kag 2.31 peso per litro.
0: Atong
3: diesel is peso. Tapos atong kerosene is 0.95. Tapos basihan pud nimo adtong niagi nga ni sakat sa dos pataas labi na sa gasolina nga atong so, nakalabay ni ha Agosto 18
0: duha ka semana na ang misaka duha na ka semana katropang babe.
3: Tapos una-una nimo katropang Jonathan atong niagi pag yung semana katropang Jonathan nga ibaba magaling to pero sintabo
0: ra sintabos ra o more ka pa kabahog tik-tik da
3: oo kun na ta kanang nanang rollback lang tag mga 1 centavos nga kuan nga gasolina nga presyo apan bawian po tag 5 og tag 6 pod pagkasunod semana.
0: Saan ka na tag 2.31 matag litro ang saka kada ka lang yung motobil ka og motobil kag 100 crown ah. Igor gyud makabasa sa buko-buko sa imong tangkis motor.
3: Sa samot na pagid kay tropan Jonathan, hulman pagid sa imong amigo kay tropan Jonathan. Motobil pagoli.
0: O ko motor ako karon parking sa ang sakyanan kay
3: Sir Bulba. Parking krudo. Yes, sakto. So, yan lang diskarte na lang kita kanang mga katropa na to. Dili gid kayo importante yung atong lakaw lang gid. Ay, ato lang sige standby ato mga sakyanan diay ato mga service kay maliman kas presyo sa ato ang mga naguna nga palaliton karon mahal atong gasolina mahal. Taon na to pag budget ato matag alaw na to nga mga palaliton.
0: Oh, tanawa. Nag-comment si Inday Maridre. Malay-balay to tagom gasolina 2000. Samantalang kung magbus ka 450 ra pamasahe, oh, di ba? Kanang 2000 nimo, murag maglisyo pag nagbalik. Oh.
3: Oh. Tapos muhunong payod ka kay magkuan ka, magsnack ka kay gutom ka.
0: Oh. Dili man dali palungon. Wala short oi.
3: Oh. Oh, oh. So ano lang yun, kita na itong mga alternatibo. Ayaw, dili ko mayingon na ka na manghits mo ha. Pero if inana nga, dili yun importante ang lakaw yun. Nga pwede na ito mag-commute. Mga nalang tala sa mga pampasirohan na lang.
0: Malay-balay. Brato, replete, tagom to malay-balay, no? 450, ramandayo?
3: So, expect po ko kay pagkundari malay-balay up to sa Davao po, this one man to. Actually, itong last, yung mga 600 man to back import. So, 300 ang usa ka one-way trip dito.
0: So, ako magbas-bas na lang, koy. Ako gani, yes, karong katropang dib. Ibutang na ko, mag-commute-commute ko. Ang adlaw na ko, 30. Ibutang na ko, 30 ang adlaw. Kay 15 man sa Nusi, 15 ra. 15, 30 ang adlaw. I-times na ko na sa kabulan. O gamay ra kung kano, eh.
3: Kaysa magkuhan ka...
0: Mag-motor. Mag-gasolina
3: ka, mag-motora ka. Nga, maulagi. Dako kayo diferensya yun. Kay liman kag pila na imo ang 500 or 600 ni mga budget, pila na kadlaw, si mana ra.
0: Oh, pero need po ko magmotor kay basi natin respondihan din nali, ano, motor man puta.
3: So, kung nang yapon na to, ikanong si tawag ka ng, standby lang yun yapon or pagpagandam lang yapon na siya. Sakto na siya. So, sa paapong kuhan katropan yun na ta, itong suki na itong gas station, yan sa Shell El Alion, yan sa Barangay City, at bang sa ito ang Polymedic na hospital, Muna lang presyo ka ng katropan Jonathan. I-update lang po na ako. Kaya ito naman yung advertising partner. So, ang ilang fuel saver nga diesel katropan Jonathan is 92.40 per liter.
0: Nisaka na na.
3: Nisaka na ni, oo. Tapos ilang V-Power nga kuan katropan Jonathan nga diesel katropan Jonathan is 98.30 pesos per litro. Ang ilang pong fuel saver nga gasoline katropan Jonathan is 78.30 pesos per litro. Ang V-Power nga one lang katropan Jonathan is saver kaya pag katropan Jonathan is 79.30 pesos per litro. So, ingon kaya katropan Jonathan mag-range yun sa 16 sa kung ano lang, gamay naman mura naman siya 80, tama naman ni 90 katropan Jonathan or 100 ang ato ang presyo sa itong gasolina karon katropan Jonathan.
0: O kinig, muabot ni 100 katropang day ba? Wala na. Wala na tayo ayaw. Oo.
3: So, labi na gid sa toa mga kuan nato katropa niyo ta ato ang mga driver nato nga gaabangan katropa.
0: Luoy atong driver ani.
3: Luoy kayo, labi na kanang gaarkila lang sa mga ilahang mga unit nila. Pila na lang mabring home nila ani.
0: Luoy ang driver katropang deb niyang pasay ang so kanabita ang gitawag ato pamasayhan. Wala pa bayad mi dili ba na basta ipasaka sa toong mga multi-cab drivers kay magsunod
3: gyapon sa LTFRB. Okay, kinahanglan mi ginang ipasa gyud og sa toang kuan nato, konseho nato nga.
0: Oh, napo LTFRB. LTFRB katropang deb.
3: So, pero mao pod lagi da taso pod nga debate na pod dayon kay kung mosaka tapot ang presyo sa gasolina, muangal na pod din ang mga pasahero at mga commuters.
0: So kini, okay, taas gasolina ang mabuhat sa gobyerno, maghatag pod ayuda, subsidy sa gasolina.
3: Ah, ya matamayo, kita be pinakapaspas mo responde sa mga ayuda.
0: Sige, taghatag og ayuda pero panandalian ra mga hapon katrupang Dave.
3: Oh, murag band-aid system katrupang Jonathan nga dili siya ingon bito nga mulungtad yo pila ra man tawag ko so ganang kuan eh.
0: Mm.
3: Kaya 5,000 or 30,000 tapos wa dili man makasurvive sa tinuig na to solution gyud na sa nga ang madugayan nga kuan bito nga atuang kuan ato ang pamalakan.
0: Mm, dapat long term solution, dili band-aid yes, solution. Na. Tagaan ni mo og ayuda kato mga multi-cab drivers, mga operators, 2,000 ra. Ay, isa, karan 2,000. Pagkaugma,
3: tapos,
0: wala
3: na. Tapos, unaw-unaw ni mo, katropan yun natin, karan 2,000, linyahan pag nila nag-usa kadlaw.
0: Oh, linyahan pa sa kadlaw. Wapas lang ka pa masayro. Katong 2,000, kuha ba ito kabang?
3: Ano, yun. Ila pa nang kwan, ila, pila raming tao ni Kusog, ano yun na, mga kantidad sa itong kwan na yun. So, dapat lang yun nga, kwan nila itong gobyerno, ani, magtutungkit po sila. Taghan mo sila mga bait, man sila katropan Jonathan. Tama na sila yung mga kagulingo nilang abilidad dyan. Pero nga ano, pag abot ilanin nga mga isyo, hanggang matakom rin lang mga baba.
0: Sagara, ayudar ang dali, mahimo ka tropang dib sa itong panggobyerno. O, oh, mataningon nga ninaway, tapos ayuda. Nalipay, tara, nadunay na ayudahan. Pero, kanang ayuda lagi, is band-in solution rin na. Dili na long-term solution.
3: Sakto na kay ngano pila ra man ka sektor ang makabenepisyo na pero apan tanan man nga mga tao nga lumulupyo moy apektado.
0: Sakto gida. Kato day kana day mga pribado mga sakyanan. Nawa ba din sila giyango o nagmulo sa kama sa gasolina. Nagmulo gihapon na katropang din. Pero ang katagaan
3: nimo. Pero natagaan nimo kana sila. Kana sila gabayad po na sila tax. Apan wa gi kabalik sila nga so, pila na lang gani. Nga mga makapakunhod mangaling o makapakwan silang buot ito nga sige ra tagbayad og tax inanina tapos ang katagaan na kato mga inani
0: suluoy so, gabdagan dapong luoy ang katagaan lang is ang kato lang mga POB na to nga mga drivers pero kato mga privado katropang gudib kato mga kita na tayo personal na sakyanan nakabinipisyo ba ito sa ayuda sa gobyerno nga subsidiya waman nagmulo manggihapon ta sa kamahal mga suking tigpaminaw sa gasolina o krudo. Pila man ka sektor in town nakapahimulo sa na mga katropa tawagi kog bali katropang dem. Naputol atong anli tawag mga katropa dre. Balik-balik ka sa katropang dem.
3: Makayango ng sila katropang Jonathan labi na inaning kahimtang karon katropang Jonathan which is isod yung kayo na ito nga magihan yun kay taghan kay factor labi na yun sa tuwa sigmahal na yun ato ang mga palaliton apan kita wako yun ato ang kuhan yun ato ang budget ani gumba yun permi
0: sigertag panday yung mga organization sigertag panday yung mga tropa kung sipamanday ang mga balaod pero wako yun hapon
3: may yung tanda bitaw kuhan lang yun bitaw unsay tawag anak anang lingkuran gid bitaw ayo bitaw paminawon gid matag side bitaw nana nga mga pamalakad ba nga para gid bitaw nga tanan gid makasabot manggaling ta or mabuhatan na to pamaagi na maulungtad gid sa hantod-hantod
0: magita ka daw to ka flip ka trupang dib no
3: sakto sakto wala nga dili wala ta dili, feeling down ta kan wala ta na flip down kayo ta.
0: Oh, napadiriyo. Mas nakabenepisyo pa sa ayuda ang mga utok so, anang ayuda. Insakto bitaw. Katuog sa dili, sakit man pero tinuod man gini mga tropa matag ayuda, duna gini korupsyon. Duna gini korupsyon mga tropa. Ngayon namo ebidensya. Wa pa man po karon.
3: Matag pa sa resebo. Sige, katropa Jonathan. So o ka ng update na ito karun
0: sa ito. Ganong makaingon tag dunay corruption ka trupang Dave. Imagine na itong bugas nga bistag pulo ang matag matag kilo. O, pulo ka kilo ba? Matag itong isa ka.
3: O, matag hatag. O,
0: pag abot o, pagtimbang, 8 kilos na lang.
3: O, okay. Ano na ni mo nga. Gusto mo diyan nang maghakot diya.
0: Musamot kamahal ang presyos karneng baboy sa Malmalay public market o basta mahal ang gasolina.
3: Magpaabot na lang tatong saad ni Kons nga tag 270 to 300 kilo sa karne kay labi na silang gikan sa association.
0: Ato nang hulatan katropang Dave. Okay, go ahead.
3: So, mao ka na katropa, ato ang kuan na itong dagan karon sa itong presyo sa itong gasolina, sa gunson yun nga pagsakat sa itong presyo sa gasolina, kung diin kita, nagkayungo na yun po din eh. So, apan, inana, manggali ito sitwasyon. Talayon lagi apunta sa itong mga buluhaton, ayaw pa stress, maong pag-inom o pag-timpla sa Santon Plus Coffee Mix, mga pinakanan, hambal ka pa. Alam sa naikin sa Pilipino para sa Pilipinas, nanukad rin sa gawas para sa presyo sa gasolina, katropang Dave Generalao para sa programang Bullseye.
0: Bullseye. Daghang salamat katropang Dave Simugan Report. Bode mga katropa, misaka na siyang duha ka hulga, no? Karong si Manaha. Daging si Mana, saka. Karong saka gihapon, panti reyos os. Oh. Karong panahon na mga katropa, panti reyos ang miyos os. Oh. Oh. Pero ang presyo sa mga palitunon, mga katropa, labi na sa gasolina, permenting misaka. Looy mga kasuking tigpaminaw, labi na yung adunay mga tracking services. Unya suyupon pa sa ubang mga drivers ng mga krodo. Impas ang bahaw. Sige na taog taas ang gasolina, ang sweldo, wa mitaas. Insakto gika diha, si Java Geosuit. Sakto gika diha. Wagid misaka ang sweldo mga katropa, pero ang mapalitunon, puriya gaba. Sa itong pagbalik, mga suking tigpaminaw, atong tukion, atong iskutanan unya, pinalagi sa pagtigpamaaba sa Bukidnon Provincial Police Office, mga tropa, kinilaging unsa kahugot karon seguridad sa matang tunghaan, mga suking tigpaminaw, human, makadawat, o pipila ka mga hulga, o pagpamusil ang matang tunghaan sa malay-balay o valensya. Atong oras, alas 7:23 sa Kabundagod, standby sa pagbalik. Bullseye! Bullseye!

0: nan agad gito kong papa. Kuyo kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa wa pagyapon.
1: Ala, yaway! Iya, ate imo papa.
0: Asa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Naku'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isuluyan na kong

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Buntis ka ba or maganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon maganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated. Numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
6: Sa XFM.
7: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
6: XFM.
7: Exciting.
8: Exciting.
9: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!